0: suki tadra nga tagpalamati sa Mahilambuntong. Sinaon, Cameros, Rubiato, Coelho, Manzures families. Sino pa? Sa kay Brother Ken dara sa may Bagumbayan, good morning. Kay Tatay Robert dara. Kay Sis Maricar sa Antonio Castro de la Cruz family, mayad-ayad nga aga. And of course sa imo Sis Bevelyn sa Puntica Hilaos family, and always na nakatutok. Kay Kuya Jun nga manalo dara sa may Sentrala. And kay Ati Edna, kag Kuya Jun man nga di masuay. Sis Riza, belated happy birthday sa imo. Kay Sis Ligaya, kay Brad Jun, kay Sis Langga, kay Miga Joycey, good morning da sa inyo. Sino pa ang naka-tune in today? Ay, Jandy, good morning da sa imo dyan. Sa may Jensen naman. Sa aton nga pagpadayon, dali kita sa aton una nga segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Psalm 23:2. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Sa hiligay nun, Salmo 23:2, daw pareho ako sa karnero nga ginapapahuway mo sa palahalban. Nga bugana sang hilamon, kaginatuytuyan sa malinaw nga tubig. Ikaw bala abiyan permi nagadali? May mga to-do list ka ba nga shadow na kalaba? May nakahambal na ba sa imo nga mag-slow down ka man? Or nagka-guilty ka kung ga-relax ikaw? Nagamasakit na bala ikaw? Ang pace sang modern society naga-push sa aton to keep going. Daw amo nang na-adapt man nga kultura sang mga Western people, no? Keep going and going and going. Daw wala katapusan nga ubra. Bisan day off ga ubra Japon. And bisan Domingo gani ang iban may ubra. Kasubo nga subong pati Domingo may klase ang mga kabataan. Oy, nagid ka pahuwayan. Isa pa masimba ka tuod pero gadali-dali ka pagkatapos service kay mayara ka pagyapon ubrahon. Ya sobra dasigan. Dasigan tapuli kay may ulubrahon pa kutos balay o may assignment pa kuto. May taraposon pa ko sa ubra, no? Trying to do all the stuff nga wala na accomplish during the regular work week. Kaya ang resulta, we're exhausted. Pero hindi amo na ang pamaagi sa aton Good Shepherd. Hambal sa verse nga ginbasa ta, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ang botsilingon sina, rest. Ang Ginoo nagatag sa aton rest kag naga-remind sa aton sang importance sina. Ang green pastures speaks of rest kag ang quiet waters speaks of refreshment. Kabay aton gid ma-enjoy ang rest.

12 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Dahil kita diri sa ato niyang programa. Mga public service announcement naman ang aton tagaan ligwa. Diri sa aton nga action line. Idol ong ni Mika Jen.

0: Norala. Sa July 17, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Porok Malipayon, Barangay Lahit, going to Bapanungon, Sitio Lamual, Kanahay, Sangsorala. Sa July 18, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Barangay Taconel, Cagbacdulong, Sang Lake, Cebu. Sa July 20, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Sitio Barbara, Barrio 7, Sitio Camdas, Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, Kag Santo Niño, Lamba, Banga. Ang rason, may arasang barangay line clearing plan implementation.
1: Action! Line.
0: Ang provincial government sa South Cotabato may ara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure sa identifying a portion sang dalan or street diri sa city of Coronadal in line sa celebration sang 60th Foundation Anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunan Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunan Avenue kag junction sang Judge Alba Street Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC from 1 p.m. to 3 p.m. Sa July 13 kag July 18 full closure man dira sa General Santos Drive atubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confisor Street Junction Sergio Osmeña Street o di kag Confisor Street Junction sang Jose Abad Santos Street Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over past to JC Avenue from 4 p.m. to 12 midnight.
1: Action! Line!
0: Ang LGU GenSan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
1: Action! Line!
0: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month poster making contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan ating pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Jean Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadal City.
1: Action! Line!
0: Ang city government sang Coronadal nagabato na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old. Nagasaulog sang adlaw sang natawhan Subo nga Hulyo. Kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
1: Action! Line!
0: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph. South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph. Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph. Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
1: Action! Line!
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line!
0: ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Live.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action Live.
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, StuFaps Region 12.

Alas 8:28 ang aton nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa. Ito aton nga mga public service announcement. Alas 8, sige, diretso na lang kita no sa aton nga talakayan portion kay medyo malawig-lawig ning aton nga topiko subong related sa Siningabulan Nutrition Month Celebration. Kaupod nato ng aton abyan from National Nutrition Council. Aton Nutrition Officer 3 sang NNC 12 si Miss Analita May Flores. I-discuss sa aton no ang mga mainundanon nga impormasyon related sa hilisgutanan pang nutrisyon.

0: yan. So hindi pa man makontak aton nga guest, no, trivia time kita anay. Diri kita sa aton nga trivia upod kay Pastor Alex about noodles.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP, kag mga ka-trivia. Ang aton nga trivia subong adlaw, parte ini sa isa ka pagkaon. Kag ini nga pagkaon, ang tawag sini is noodles. Very popular gid kaayo ini nga pagkaon, no? Kay diri sa aton, kung ang staple food naton is kanon, halin sa bugas, halin sa palay, no? Sa iba niya nga lugar, ang ilang nga staple food, noodles, no? Pareho sang lugar sang China, sa Italy, sa Thailand, sa Vietnam, sa Japan, kag sa India. Kag madamo sang klase sang variety, no? Or klase sang noodles kag mga luto nga mahimo sini. Very popular man ang noodles sa Amerika. Kag milyon-milyon ang nagakaon sining noodles nga ini, on a regular basis. Bisan ako kasaho gi ko sining noodles, no. Pwede gani nga amo lang nang akon nga, no, bisan di kami magkitanay sang kanon for a time. Pwede nga noodles lang, no, wala problema. Kag manami ang sabor kag very versatile damo kasang luto nga pwede mahimo sa iya. Kag very nutritious, kag dali lang i-prepare. Ayan. So ano ba ang mga impormasyon nga yara sa pagkaon nga ini? Nga noodles. Ayan. Ang noodles nga himo sa mga Asians, usually ang ginahalinan gid sina is arena, no? Dough. Ginahimo nila nga dough, no, ng arena, ihaluon mo sang tubig o haluan mo sang tubig kag imo nga kumus-kumuson da hasta nga magbilog. Ayan. Kung laktan mo sang itlog, ti magiging ano na siya, egg noodles. Ayan. Mag-yelo-yelo na, no, kay tungod sa itlog. Ayan. Kag ang noodles ginakaon sa sari-sari nga pamaagi, no, sa bilog nga kalibutan. Kag madamo sang klase sang noodles, may noodles nga nigpis, may ara sang medyo damol-damol, may ara sang lapad, no, damo klase, no. Kag pwede kaya kapili kung ano nga klase sang noodles ang imo nga kaunon. They are very versatile. Kag lain-lain ang klase kag ang possibilities ang pwede mo lutuon sa noodles perti kidya kadamo, no. Whether gusto mo sang Asian style nga noodles or gusto mo sang Chinese noodles or Italian style nga noodles, no, makita iniya sa kalain-lain nga mga restaurant, no, kag manami makabusog gid siya, no, and very great alternative sa kanin kag sa kung ano dirang ginakaon mo, no, o patatas or mga kamuti dira, no, nami gid siya nga ibulos, no. Kag sa subong nga panahon, madamo sang porma ang noodles, no, may ara sang cup noodles, may udon, may soba, may cellophane noodles, may rice noodles, kag may ara gani mga glass noodles, no, klase-klase gid. So ari ang mga pipila ka mga impormasyon parte sa very popular nga pagkaon nga ni, no, paborito gini sang madamo nga mga tao. And all the time, some people, noodles, all of the time. Isa ini siya sa mga pinaka-oldest known food, no, kag ginagamit ini since the year 1765. Ang unang nga noodle machine na imbento sang year 1833. And the oldest recorded appearance of noodles dates back to Chinese legend nga konsadiin ang isa ka Chinese emperor nga si Huang Di kag ang iya nga mga sinakpan nagkaon sang noodle dish. Ayan. Around 2000 BC. Udugay na kaayo, no? Thousands of years before, ano? Before Jesus Christ, ginakaon na nila ining noodles nga ini. Kag sang una luxury item ini, no? So mahal ka gamay lang ang maka-avail, pero subong nga adlaw, very affordable na. Kag isa sa mga pinaka-popular nga take-out food items diri sa Asia. Ayan. Although gin-imbento ini sa China, ining noodles, ang unang instant ramen noodle, ginhimo iya sa Japan, no? Kag ginhimo ini sang isa ka-inventor nga si Momofuku Ando, muning iya nga pangalan. Kaginhimo ini sang 19th century sang Hakumen Company. Instant ramen noodle, nangin staple food, no, sa mga biyahidor, sa mga nagabiyahe, sa mga college students, kag sa iban pa, no. Worldwide, nangin popular ini nga pagkaon, no, ining instant ramen noodle. Kagin credit ini sa isa ka Japanese entrepreneur, no. Kag ginakaon man ini sa space travel, no, inang mga nag-arabla sa sagwa sang kalibutan. Ginkaon man ini ni Major Tom as part sang iyang Soyuz TM-34 mission sa sulod sang Mir Space Station sang August 6, 1995. Anom sila ka multinational crew under international agreement between Russia and Japan. Noodles ang ginkao nila ya dito sa space. So it became the first kind of noodles nga ginkaon dito sa space, and isa man sa nag-contribute hugely sa dako nga contribution sa aton nga understanding sang digestion sang tao, especially kung ara siya dito sa space. Yan. Para iya sa mga incheck nga malaba ng history nila sa noodles, it was after World War II nga gin-integrate ini sa ilang food history. Yan. So madamo sang klase sang noodles, no? Ang iban may ara sang apple, may ara sang sweet potato, ang iban may ara sang carrots. Ang nag-produce gid sang pinakadako nga amount sang noodles amo ang China. So nangin available ini sa more than 30 varieties sa lain-lain nga parts ng kalibutan ining noodles, no? May ara sang egg noodles, may ara sang udon noodles, may ara sang mung bean, thread noodles, may Hokkien noodles, may ramen noodle dishes, may rice stick noodles, may soba noodles, kag shirataki noodles. Ayan. Sa iban nga shapes ining noodles, ang iban are categorized as spaghetti, tapi, tagliatelle, penne, macaroni, muning macaroni guro, no? Farfalle, consigli, fusilli, anelli, rigatoni, and lasagna. Yan. Muning lasagna ning noodles, no? Lagpad. Usually sa pakete sang noodles, makita nimo may mga numero na da, no? Kag ini nga numero amo ang naga-measure sang kadamulon sang individual nga strand sang noodles, no? Way ko lang ni na obserbahan maayo, pero laban-laban ni sa spaghetti ni mayara ni, no? Kag madamo na sa mga instant noodles in the market right now. Kag kalabanan makita mo sa cup noodles kag mga instant ramen noodles. May iban man nga mga lugar nga may ara sila sang fried noodles, deep fried noodles, and stir fried dishes available in many forms bilang street food nila. Ayan. Kag sari-sari ang ingredients ni, no? Ang iban nga noodles, himo sa wheat flour noodles, ang iban rice noodles, kag ang iban semolina. Kag classified man per country, no? Like Filipino noodles, may ara man sang Korean noodles, may ara man sang Chinese noodles, may Asian pan-fried noodles, kag reste noodles, nga halin sa Iran. Ang instant ramen noodles halin sa Japan, kag madamo man sa mga variety. Ayan. Ining semolina nga ini, nga gin-mention naton kaina, isa ni siya kaklase sang flour, no, made from durum wheat, no, kag ginagamit man ini sa nagkalain-lain nga mga culinary applications. Yan. So medyo magaras-garas ni siya, medyo baraghal kumpara sa traditional all-purpose flour. Kag golden color ya ining semolina. Ayan. Kag isa siya ka staple ingredient sa pasta making. So very popular goro niya sa mga lugar like Italy. Ayan. So I don't know kung paborito niyo man ang noodles, no? Basi ang iban sa aton subong namahaw kag noodles ang ilang ginkaon. Ayan. Ako niya isa sa mga paborito kong noodles inang ginalakot sa pansit canton. Kaga gusto ko man ining mga noodles like wonton noodles, no? Chinese style naman niya, no? Pero hindi man magpaulihi siguro sa akong dila ining mga instant nga mga ramen noodles. Ayan, so depende sa inyong preference. Pero ining klase sang pagkaon ang in part na sang aton nga diet, no? Kag I believe bisan sino nga Pilipino nakauyon sining ginatawag naton nga noodles. Okay, so amo ni nga aton nga trivia para sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
1: Trivia for today.
0: Thank you good Pastor Alex sa aton nga trivia for today. May mga healthy nga noodles nang mga freshly made noodles like nang ano kalabasa noodles, 'di ba? Ayan, nang sa iban nga pungsod abi fresh nang ilang mga noodles, hindi nang pares diri sa aton nga instant noodles, not good for the health. And talking of health, istoryahan naton ang Nutrition Month celebration subong 2026 ara sa pihak linya sang aton telepono ang Nutrition Officer 3 sang National Nutrition Council 12 si Miss Analita May Flores Dakutin. Good morning, Ma'am Ann.
3: Hello po. Good morning. Good morning to each and everyone.
0: Istoryahan naton no ang may kaangtanan sa Nutrition Month celebration subong 2026 ang aton tema nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Timely nga topic no sa nutrisyon. Ano ang buot silingon naton nga mensahe para sa aton nga mga pumuluyo?
3: Ayan, sige po. So, good morning. Mika Joy, isalo ka lang ang Ilonggo, Tagalog.
0: Oh, no problem.
3: Opo. Sige po. So, actually, ang aton nga theme for this year, no, for 2026, as you mentioned, ma'am, is nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Ginatawag niya siyang sub-theme for this year kasi naka-anchor pa din, no, ang nutrition month theme natin sa PIPAN, which is ang ating overarching theme sa PIPAN, sa masama, sa nutrisyong sapat para sa lahat. So, as you mentioned, ano ba itong theme na ito? So, for this year, ang pinaka-focus natin is ang nutrisyon at kalikasan or kumbaga ang health, no, health and nutrisyon and ang connection sini sa earth, sa planet earth.
0: Mm-mm.
3: So para makuha naton ang sapat na nutrisyon, kailangan alagaan natin yung kalikasan. So actually ang theme natin, so nagpapahayag siya ng malalim at hindi mapaghiwalay na ugnayan ng kalusugan ng tao at ng ating planeta. Mm-hmm. Yan. So bakit ito na isipan na maging theme for this year? Kasi kung titingnan po natin no, yung ating pong trend ng weather natin or ng climate natin ngayon, di ba? Mm-hmm. Actually, problem naman siya since maybe 10 or more years ago. So, may crisis na tayo sa climate. So, paiba-iba na yung climate natin. Hindi na natin alam kailan mauulan, kailan ba mainit, ganyan. Naaapektuhan pati po yung agriculture natin at saka yung fishery production natin.
0: Mm-hmm.
3: Yan. Opo. Tsaka, yun, nutrition quality, isa din po sa concern, no, kung bakit naging theme natin ngayon yung nutrition at climate. Kasi, dahil sa yung mga pagkain natin ngayon, nag-require siya ng mabilisang preparation. As you mentioned kanina, ma'am, na-overhear ko, no, you are talking about noodles. Mm-hmm. So, isa yan sa mga pagkain na nag-increase ng carbon footprint, no? So nakaka-apekto siya sa climate din natin in a general view. Yun.
0: Yan. So hindi siya generally healthy.
3: Yes, opo.
0: Subong kay na experience naton, especially diri sa Region 12, tong linog and then baha naman recently. Oo,
3: yes.
0: Nakaapekto gid no mga kalamidad sa nutrition, kag food security naton, particularly sa Sarangani area nga pinakaapektado kag iban nga portion sa aton nga rehiyon. Ano ang mga ginahimo man nga tikang naton? I believe dira gin-launch ninyo sa Sarangani ang Nutrition Month celebration sa Region 12.
3: Yes, oo. Actually, before pa na set ang launching or ang kick off sa Maitom, no? Wala wala pa actually sa linog sa to kasi early May man ata na na-conceptualize niya sa Sarangani. Actually sa Glan, talaga yung original na target venue. However, since sa ano sa tawag sini asa nahitabo sa Glan, malaki yung ano yung
0: damyos
3: affect yung impact ng earthquake sa Glan, so wala naton risk, no? So we preferred another municipality which is also in Sarangani. So as to interventions, actually ma'am, parang days after 72 hours after the earthquake nga natabo sa Sarangani and na feel man haton diri sa Coronadal, no, and other parts of South Cotabato, ang nutrition cluster, no, na activate siya dayon, no, through the leadership of our regional nutrition program coordinator si Ma'am Gladys Fernandez, no. So we call on our partners, our regional nutrition committee partners, and even ano ang mga NGOs naton such as UNICEF, no, Save the Children. I-coordinate natin sila tanan kung ano ang pwede natin niya mga intervention ng mga tag sa area. So, after that, no, after a week at naglakad na yun, no, ang team, sila Ma'am Gladys, sila Ms. Dana, Lea, Ms. Shai, sa Glan, and the other parts of Sarangani province to assess ang sitwasyon nila. So, nutrition initial needs assessment, itanaw kung pila ang mga affected niya mga households, pila ang mga vulnerable groups niya affected, and then likuha nato ng ilang mga tawag sini nutritional status, kung pila ba ang norm, kung pila ba ang stunted, kung may nag-worsen ba ang case, no, and then we also advocated niya i-opt ang exclusive breastfeeding or ang breastfeeding kids, especially during emergency. Kaya ang natabo sa Glan, no, wala sang access to safe potable water. So very challenge kung mag-opt sila for tawag sini a formula milk, eh, syempre paano makutaw, 'di ba, ang gatas, 'di ba? So we were talking about mga concerns before, di ba, Mr. So, gi-reiterate natin siya during the emergency nga. Dapat, as much as possible, no, we opt for breastfeeding.
0: Dako gid ang kaangtanan, no, sang pag-proteher sa aton kinaiyahan sa pag-angkonsang nagakaigo kag sustansya nga pagkaon, as we have seen sa natabo dira sa may Sarangani. Ano ang inyong reminder, no, sa aton iyang mga pumuluyo, no, nga dapat naton himuon agod to nga ma-make sure naton nga nagakaigo kag masustansya ang pagkaon sa aton mga tagsaka panimalay.
3: So in relation gihapon po, no, sa Nutrition Month team naton karon, and also sa promotion naton for a healthier environment or a healthier planet Earth. So actually na-discuss na naton sa mga previous naton ng mga interview, ma'am, na kung gusto naton na minimize ang carbon footprint, no, sa planet Earth, no, kumbaga magdamo, no. So ang gina-advocate din natin is mag-plant na lang kita sa sarili natin yung food. So we grow our own food through our vegetable or our backyard garden, no. So yan, in partnership also sa agriculture sector na naghahatag sa atin sang mga produce or sang mga seeds and seedlings, no. So yun, as much as possible gusto natin yung may aga kita sa sarili natin na source of food, no? Kung, mm-hmm. Eh, syempre, katulad yan, may emergency. So, saan, ano, kung babalimited yung purchase power ng household or ng community, mm-hmm. para sa mga pagkaon, sa mga karne and all. So, better off for cheaper and more accessible.
0: Mm-hmm. Kag hindi magsagay pang utod sa mga kahoy sa mga kabukiran, no? Kay kabukin ng halinan sa mga flash flood kag
3: sa mga landslide,
0: sa atong lugar, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Kay ma-observe mo kalbo ng bukid dala sa Sarangani, di ba?
3: Oo.
0: Ang taon mo sa babaw, ti amo na eh, no? Gapaningil ang kalikasan. Yan. Mm-hmm. So, panawagan tada, no, sa mga sa bukid. Bantayin nyo man ang bukid. Oh, pag i-anuhan nyo, gid, no, i-report nyo kung may mga nagapanguling, dara kag mga nagapang utod sa mga kakahuyan kay ba o kaluoy man ang aton sitwasyon.
3: Kaya dali ang bal nila, ma'am, kung gusto mong maging friendly sa'yo ang Mother Earth, dapat maging friendly ka man sa Mother Earth. Oh. So, be friendly with the ecosystem.
0: Oo.
3: So, kailangan siya alagaan.
0: Oo, sa aton diri.
3: Oo.
0: Sa aton sa Region 12, ano ang mga nagapanguna nga nutrition concerns naton nga gina-address sang NNC?
3: Actually, ma'am, may ara sang recently release ng survey results ang DOST FNRI. So, mm-hmm. ang aton nga rate for stunting, no, as of 2025 diri sa region kay nagbaba man siya, no, from 2023 na 33% down to 29.5% sa stunting or pagkabansot. Pero kaning prevalence rate, kaning data, taas gihapon na siya, considered siya actually as very high, I mean high, no, na na data, kumbaga na pina-consider siya na high public health significance, kay 29.5% pa siya. Mm-hmm. Kung i-compare ta naman niya sa data natin sa region, ara sa mga nasa more or less 10 to 13,000 yung mga bata ang stunted, no, based sa OPD na ginakulat sa LGU. Mm-hmm. Anong big concern natin is ang wasting or tong sobra na ni katayat ng Migajoy, no. So based also sa FNRI and NNS results, ang region may 4.4%. Although nagbaba man siya for some points, pero hindi gyapon siya, hindi pa gyapon ta pwedeng maging complacent. Kasi if we are to compare ang wasting kag ang stunting, mas ako ang chance nga dali mamatay gani ang bata nga wasted kapag siya hindi maagapan. So in relation also, no, sa mga emergency or sa disaster gani, kapag kami mga may tabo nga amuna nga like for example sa earthquake, kani nga concern, malnutrition concern ang ginatan-out agad ang wasting. Kay pag ang bata mas severely wasted siya, sobra ka payat, no. So 11 to 12 times ang probability na mamatay siya kung hindi siya maagapan. So that's why bina-encourage naton ang RHU or ang community nga i-admit or i-refer sa outpatient therapeutic care or center ang mga bata.
0: Mm-hmm.
3: So, with complication siya, dapat sa hospital siya nga may gitawag na nga ITC, inpatient, para matutukan din siya kay severe na niya. So, every minute counts, no, and should be kumbaga hindi siya i-neglect kay yun, very critical siya.
0: Uh-oh.
3: Another po is ang food insecurity. Na ang food insecurity, so which is also relevant and connected sa aton nga team, na nagataas ang aton nga food insecurity or kakulangan ng sapat na pagkain kapag ang aton nga planet Earth, ang aton nga environment, ang aton nga ecosystem ay hindi healthy. Para sa nambal mo, gain na, ma'am, sige, putol ka po, no, no, regardless of fruit trees ba na or mga kanang
0: indigenous
3: other trees, no, or anything ginapangkal mo ang kalikasan. So that would also cause food insecurity. Yeah. Ibig sabihin, wala sang sapat na food, no, ang households. And another concern is micronutrient deficiencies. So kapag ka may something, ang may something or may wasting sa community plus may food insecurity, matik na gid na mamamayala sang micronutrient deficiencies. Kaya also, of course, hindi mo kung kulang ka sa pagkaon, paano ang mga nutrients na makuha mo sa pagkaon. So mag-possibility magkaroon ng tinatawag na iron deficiency, vitamin A deficiency, yun po.
0: Oo. How do you work with DSWD, especially sa mga evacuation centers sa damo pata evacuation subong tungod sang baha kag linog, no? Do we address ang mga nutrition concerns, especially sa mga kabataan, dira?
3: Yes, ma'am. Actually, we are working closely with the DSWD region. Actually, napakamasigasig po ng DSWD ngayon, no? Of course, with the leadership of the DRT. Ara sila sa area nag-establish some mobile kitchen. Hello.
0: Apo.
3: Nag-establish po some mobile kitchen, no, kumbaga ng may feeding program sila dito. Gina-target ang blanket feeding siya actually kung sino ang need, kung sino ang need sang food, kung sino ang kumbaga vulnerable to malnutrition. Ginatagaan nila sa pagkaon. So may ara kita sang mga team dito na diet nutritionists and dietitians na in charge sa pag-prepare and pag-develop sa mga healthy recipes.
0: Okay. So may mga nutritionist gid na sila, no, nga kabulig man to ensure na healthy ang ginapakaon, no, even sa mga evacuation centers na.
3: Opo. Actually yesterday, ma'am, nag-istorya kami ni Ms. Jigger, no, ang head sa supplementary feeding program sa DSWD Region 12, and nag-coordinate sila for the data sa mga bata na before pa nag-earthquake ay identified na as malnourished, no. So pangitaon ko sila kung ara sila sa mga evacuation area sa municipality or sa mga evacuation camps para matagaan sila sa intervention. So aside from the foods na ginadistribute, of course, si DOH and NNC together with the local nutrition offices naghahatag man sa RUTF, RUSF, or mga ready-to-eat gani, ma'am, ng mga supplementary foods para sa mga malnourished children. Together with the DOH sa paghatag sa mga vitamins, man, and
0: no, somehow ma-address man, no, ang problema. Kay syempre, ang tendency sina basi magtaas ang kasutan, no, sa stunting kag wasting given sa mga sitwasyon. Pero kung early ang intervention, ma-address naton ang ina nga concern. Yan.
3: Yes,
0: so, ano pa ang mga aktibidades nga mayara ang NNC sa bugos nga bulan? Basi may ara pa kamo mga upcoming activity for the second half sang bulan sang Hulyo.
3: Opo, yes, ma'am. Actually, may ala kami sa ongoing pa ang amon niya search, no? Ang da-accept pa kami sa submission, sa poster make, sa amon niya, para sa contest na amon niya poster making.
0: Yeah.
3: Actually, posted po siya sa page, no, ni National Nutrition Council, Region 12 Official, para sa details. So actually, it's open to all, it's open to all youth, no, age 12 to 18. 12 to 18.
0: Regardless, so, no, kung school children or out of school.
3: Yes, pwede pong out of school, pwede pong in school, basta 12 to 18 years old. And important, hindi lang taga Region 12, no, kasi hindi lang actually Region 12 ang mag-conduct sila, but all the regions. And kung sino man ang madaog din sa region, will be automatically endorsed sa national as our regional entry.
0: Okay. Yan, so nationwide
3: so, opo, dalaon lang nila diri ang ilang artwork diri sa office namon. So diri na kami sumong sa Audi Street, no, sa Jean Commercial Building, second floor, first to second unit.
0: Okay. Ayan. Sige, ano ang message mo sa aton mga ginikanan gagapamati subong angot sa tama nga nutrition sa mga kabataan?
3: Yan, sige po. So ito naman pong sasabihin ko ay matagal na po nating advocacy, no, na of course kung gusto natin pangalagaan ang kaligtasan, kailangan nating maging friend, no, with the our Mother Earth. So paano po natin yung sisimulan? So unahin po natin sa pagpangkilit sa local na mga produce or mga local products na meron tayo. So as much as possible, hindi natin magbakal sa mga layo gani, no, kasi ang transportation makadugang
0: sa cost,
3: contribute makadugang pa siya sa carbon footprint, no, because of the sa pati sa gasolina, no, sa naga requirement isang fossil fuel no, so kailangan as much as possible diri na lang sa dool sa aton. So we support our local products. Damo man, mayaman man ang Region 12, no? So, may arat diri fruits, may arat diri vegetables, in even ang mga meats nato, no, na local. Mm-hmm. So, support local, go local kita. Mm-hmm. Yan. And then, if we can also, we plant our own food sa aton yung mga backyard, sa aton yung mga bakuran, no? And then, yan, sa aton man yung barangay, no? So, it's recurring ano yapon ma'am advocacy in partnership with the ILG and agriculture nga magkaroon ng yung sahapag natin magkaroon ng sariling mga backyard gardens. Mm-hmm. Yan, and to always also follow our Pinggang Pinoy, no, ang aton nga Pinggang Pinoy food plate, which represents different variety of foods gani. So we have Grow, Grow and Glow, no, to always consume in every meal na i-prepare natin atong taong yan. And then to follow also our 10 kumain men. So we have the 10 messages na 10 kumain men. Yun po, siguro ma'am, so far.
0: Ayun. Thank you again, Miss sa imo nga time nga gin share dari sa DXKI kag nagatagsang pahanumdom sa aton mga tagpalamati. God bless you po.
3: It's our pleasure, ma'am. Sa uulitin.
0: Yeah. Namo pata pwede istoryahan.
3: Yes.
0: Okay. So amo to ang madulong naman sa inyo nga mga impormasyon sa bunga aga dari sa oras na Pilipinas. So pod ang aton iyang nutrition officer Theresa NNC 12 si Miss Analita May Flores Dac Kuti. Grow your own foods. May mga saran man ka mudara, no? Pwede gani sapat. Ay para may gulay-gulay ka dara. Go, grow, and glow. Balanced diet, good. Adlaw-adlaw. Paglikawan ang mga pagkaon nga makaguba man sa aton kinaiyahan. Yung nanay ko to, bang aton pagpangalagad. Sa pag-assist rin ni Migo doon sa technical side. Miga Jen, Miga Dave, nagabilin kami sa inyo sang mayang agay ni ang inyo Abian, Miga Joy, Kawayan Combatir, nagasiling sa mga balita kag impormasyon, yato na batian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato, tingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahong kag mabaskog nga Wednesday morning sa aton mga pinalangga nga taga-Palamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Inian yung tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Provincial Health Office. Ako si Eldon Hanserame, ang inyong Health Education and Promotion Officer. Kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon, kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton komunidad. Mabatian kita kada Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga kag aton ginaatubang ang mga importante nga issue sa kahimsog, nagahatag sang husto nga kagklaro nga impormasyon kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas andam magbaton sa mga hamon para sa mas himsog, aktibo kag masanag nga pangabuhi. Sa sininga tiun no, tamyawon anay naton ang aton mga masaligan nga mga health workers kag nagkalain-lain nga mga barangay health stations, private kag government hospitals, clinics, laboratories kag sa mga aton mga abyan sa municipal kag city health offices. Kag syempre, dako man ang aton nga pagpasindugong para sa bugos nga team sang Office of the Provincial Health Officer kag sa tanan nga mga health frontliners sa bilog nga probinsya sang South Cotabato. Kag syempre, ang pinakadako nga pasalamat ginapaabot naton sa inyong mga pinalangga namon nga taga-Palamati nga nagapadayon nga nagaupod sa aton kada Miyerkules sa tingog sang IPHO. Kada bulan sang July, sang Hulyo, no, hindi lamang tinalak festival ang aton nga ginaselebrar, no, kag ang founding anniversary sang aton probinsya sang South Cotabato. So hindi lamang tinalak, hindi lamang ang founding anniversary, no, gani ginaselebrar man naton ang Nutrition Month. Kag subong nga tuig ang aton nga tema sa aton nga Nutrition Month kay nutrition at kalikasan ating pangalagaan. No, gina-highlight ini ang vital connection between sa nutrition kag ang aton nga kalikasan ng aton nga environment. Gina-emphasize nga ang pagprotekta sa aton nga natural resources, isa ka essential nga pamaagi para ma-ensure ang aton nga sustainable food systems. Ang aton nga food security kag ang good nutrition para sa subong nga tiun kag asta sa aton nga buas damlag kag sa future generations. Pero no, bag-o kita mag-abot sa aton nga topiko subong, aton nga pag-istoryahan Nutrition Month. Gamay lang kita nga pahinumdum sa para sa aton nga pagselebrar, no, sang aton nga tinalak festival. No, gamay lang nga mga pahinumdum para manginluwas

0: early in the evening, no? Tapos pag-abot sa gabi, medyo mapaang naman liwat gamay, no? So, be prepared for changing weathers, no? And also, stay alert and follow event advisories. Isa man ka advice man nato, no? Hibaluan ninyo kung diin ang aton nga mga medical assistance stations. Kag syempre, siguro pinaka-importante man, isa man sa pinaka-importante man nga tip naton sa mga nagagusto maglagaw to keep your hygiene, no? Practice good hygiene man. Panghugas ang kamot kung magkaon kita, and also namiina na mag-abot kita sa aton nga festival area nga freshman kita, no, nga mahamot kita, no. Nga magsinadya kita, let us ensure a safe, healthy and memorable Tinalak Festival. Kag sa sininga tion, ipakilala ko na lang gid ang aton nga matahom mga bisita, no? Kaupod naton ini siya kag every nutrition month, nagapalapit gid ni si ma'am sa aton kag nagahangyo gid nga tagaan sang airtime, no? And she's very gini siya sa iyang programa pag-abot sa nutrition, no? So ipakilala nato, no, halin ang kaupod man ni naton sa OPHO, no, sa Office of the Provincial Health Officer, sa Family Health Cluster, no, ang aton nga Nutrition Program Coordinator, aton nga nutritionist dietitian Miss Francie Aguilar. Ma'am Francie, good morning.
1: Good morning, Sir Eldon. Good morning, ang ating kanutrisyon sa aton nga probinsya sa South Cotabato. So tama gid, no, aside sa ato ang founding anniversary nga ginaselebrar og ang Tinalak festival, nagaselebrate man kita sa pinakaimportante man nga dapat ma-highlight every July. Yes. So atong dumdumon nga inisya is ka every year, no. So this year is we are celebrating 52nd year na sa Nutrition Month nga 52 na tayo, no? And kung madumduman ninyo last year, kung nadumduman nyo man, ang atong pinaka-highlight last year is more on food security.
0: Yes.
1: So, tama tong gi-highlight kaina ni Sir Don na ang atong tema ngayon, sub-team na siya, no? Daw na miara gid kita pinaka buod nga tema nga base atong Philippine Plan of Action for Nutrition nga 2023 to 2028, no, na ating so plan years, five year plan. So ang aton last year is more on food security, ang sub theme naman ngayon is ang nutrition at kalikasan ating pangalagaan, no. So daw nakapasok man ni siya dito kay syempre paano tayo nagmaging isa ka food secured nga province kung ang aton man lang environment hindi man lang naton siya pangalagaan, Sir Don.
0: Yes, exactly po. No? So sini nga aga aton istoryahan ang Tinalak, ara lang gin ina direya, Ma'am Friends, no. So aring aton nga ang aton nga nutrition nga program, hindi lang ni siya isa ka bulan sa July lang, no, buo nga tuig nga ginapadalaga naton ining aton nga nutrition program, no. Ang naga-commemorate lang git lang, naga-celebrate lang git kita every July sang aton nga nutrition month. So with that, ano ang buot silingon, Ma'am Franz, kung naghahambal kita nga maayong nutrisyon? Kaya nga importante ini sa kada isa sa aton, halin sa aton nga pagkabata, tub-tub sa aton nga pagtigulang.
1: Okay, so kung atong ano, atuan ni siya nga i-considerar nga ang good nutrition o maayong nutrition, importante gini siya kay parang foundation siya sa isa ka healthy and productive nga individual. Mm-hmm. So of course, considering also ngayon na ang pinaka sakit, no, ang ato ang mga disease nga common ngayon as early as mga children is are diabetes and meron din mga sakit sa puso, no. So at least man with good nutrition maka-prevent kita sa aton nga mga sakit. And of course with good nutrition magbigay ng mga enerhiya para sa atong daily work, no. So aton man siya man nga i-consider na ang good nutrition or ang nutrition sa isa ka tao nag-start gini siya from womb, no. So sa pagbuntis pa lang,
0: pa lang,
1: o sa ato ang baby hasta gina nga mag life cycle, no, need gid yan siya sa ating ano sa ato ang kabuhi, no. So

0: Gitutukan naton subong, lalo na ang ato ang first 1,000 days in mm-hmm. life of the child. So, yan ang sa ating maternal care, no? So, andyan ang ating mga servisyo to give importance, give especially on nutrition. So, remembering na hindi ito siya ang personal choice, no? Mm-hmm. It is a shared priority for all our families. So, hindi lang ikaw, kung hindi ay mo ginaisip, ang imong membro sa pamilya.
1: Yes, no, hambal gani nila, no, kung healthy ang aton kita nga mga individuals, no, healthy man ang aton nga community. Kag ang isa ka pamaagi nga ma-ensure naton nga healthy ang aton nga community, nag-aumpisa ina sa aton man nga sa aton gid nga nutrition, no. So, ano ang mga nagakadapat nga nutrition o sustansya nga kinahanglan makuha naton, Ma'am France? Adlaw-adlaw kag sa ano nga mga pagkaon ini nga naton makuha?
0: Ang aton nga gi-consider gid nato ni siya perme, hindi lang sa atong likes ko, hindi ang aton nga needs sa ato ang sa ato ang body, especially sa growth and development. So daw pinaka basic gini sa ato atong bisan estudyante pata na, daw nabatian naman nato ang three basic food groups nga mapagkaon nga ara nga makahatag sang go, no, mao ni ang una ang go, makahatag sang mga enerhiya sa lawas. So amo ni siya ang mga pagkaon nga maka-provide sang energy sa ato nga daily nga work, no, sa ato mga activities. So makuha nato na siya, sir, doon sa atong ginakaon subong mga rice, no, ang ato nga bread, no, root crops, so makuha nato na dira. Oo, kamote. So yan. Then ang ato naman nga grow food, so mao ni siya ang food nga makapag responsible sa imong growth and development. So pagdako. So makuha nato ang tanan nga makonsider nato nga sudan, either it is all meat from the animal sources or animal substitute like ating mga beans, no. So makonsider yan din natin na grow foods. And we have also glow foods. So we can have that one from fruits and vegetables, mm-hmm. no, that will give us fiber, no. So yan, so pampaganda yan ng katawan. Wow. Kaya kung marami kang vitamins and minerals within your body, ano, so daw glowing man ang dating mo. So yan, no, and ayun ang pinaka three basic food groups, and inisya ang makahatag sang atong pinaka seven essential nutrients. So kung mano na to ang carbohydrates, protein, fats, minerals and vitamins, and of course din na to malipatan gid ang water. So ang water is always nasa ano gid na siya sa aton gid nga daily gid nga need, no. Uh-huh. At least maka-consume ka man lang sang 8 to 12 glasses a day.
1: So, no, balanse, pero dapat balanse siya, ma'am, no, kay base ang iban.
0: Oo, balanced
1: gid. Puro grow, tapos gamay lang nga grow, gamay lang nga glow. O ang iba naman, puro naman glow, wala sang grow, wala sang go. Ang iba naman, mas nadamo pagid ang go nila kaysa sa madamo ang go ka grow kay hindi gusto magkaon sang mga glow nga foods, no, magatag sang glow sa ato, no. So sige po, ma'am.
0: So friend, ang ano gid man, no, may ang concept abi, we also consider yung ating concept na nutrition is shaped by the environment. So kung ano ang ginakaon naton halina sa ato ang paligid or sa ato ang palibot, no. So ang ato ni siya is maka-influence ni siya kung unsang kang klase ka nga tao based na sa ato ang ginakaon. So may mga banta tayo, no, or mga ato bang mga usa ka nakahatag yun og influence nga aman nga ang mga katawhan subong daw hindi na gani kaayo makakuha sa tama nga nutrition. Kay isa sa atong gina-consider ang kahirapan or ang poverty. Oo. So kung kulang ka sa pagkaon, siyempre kay mo ni ang pinaka ugat gid sa kahirapan, no. So siyempre kung pobre ka, no, wala kay capacity to buy, so ang imuhang food nga need every day hindi mo siya mabakal. And kung kulang man ang and may epekto din sa klima, so especially ngayon, sir, doon na sige ulan, no, ulan tapos may init na naman, so makaapektar po na siya sa production sa aton nga mga food supplies. So ang climate change, no, mag apekto siya sa presyo sa ato ang food nga atong baklon ang naka-display, no, tanan nga hindi na kita kay makakaon sang fresh fruits and vegetables kay tungod kay kung ila na ka nang i-market ilang ano na ba halin sa bukid. No, mag-standby pa siya because of the climate, so hindi man nimo siya ma-transport down sa pinakapalengke. So mag-abot dito sa pinakapalengke, hindi na siya presko. So damo gid siya nga ang ini siya nga emphasis naton on climate is and the environment is kuan gid siya naka-influence gid siya sa ato ang nutrition.
1: So direct siya nga contributor ang aton nga ang climate changes, ang aton environment. Nga pag-abot pa sa aton nga nutrition. No? So with that, ma'am friends, ano ang ginarekomendar nga balanced diet para sa isa ka pamilya? Paano ini nga mahimo nga bisan lain-lain ang edad? Kaya siyempre sa isa ka household, may ara kita nga extended families or may ara sa nuclear family nato, no, nga lang kalain-lain gid ang edad sa ano, so lain-lain ang kinahanglanon sa kada miyembro sa pamilya. So paano ina naton mahimo bisan nga nagkalain-lain ang edad kag kinahanglanon sa kada miyembro sa pamilya ang ginatawag naton nga balanced diet?
0: Okay, ang ato ang ginatawag nga balanced diet, of course halina siya dito sa tatlo nato ka grupo sa pagkaon. Og nagdepende man ini siya ang imong requirement based po sa imong edad og sa imong hapon nga physical activities. So kung ato ni siya kanunay kami ani naga promote gid sir don yung pinggang Pinoy. Kung ano naton mo ni siya ang pinggang Pinoy, ang kung mapansin ninyo ang pinaka half sini nga portion sa plato, no, ato na i-consider nga Filipino na nga plate, no. Ang pinaka half gid siya, kung tan-aon ta ang half gid siya is tan-aon mo, no, ang glow foods, no, ang more sa fruits and vegetables, and ang one-third sini is in the go foods for energy, and of course ang ating grow for ating for bodybuilding foods. So yan. So paano ang aton nga mga ratio, mga iyahang kadamuon, no? Maga iba-iba siya kung depende man sa edad. So para sa mga kabataan, ang syempre ang bata is they really need grow foods para sa ilang growth, no? So growth and development. So at the start kaya ang atong pinaka importante sa mga kabataan, especially sa infant, is you have to start giving yung ating exclusive breastfeeding, yung breast milk. Kaya ang pinaka-rich in protein, and at 6 months, ibigay mo yan. And kung maka-start na siya og kaon at 6 months old, i-start na gid siya og hatag, no, maging familiar na siya sa food, maliliit na piraso, no, basta more siya sa grow foods, no? Pero yung prutas and gulay, ihinahinay lang na siya i-integrate dito sa iyahaman nga pagkaon. So, make it sure na hindi siya ng pag ang iyahang kadamuon, no? Differ gyud na siya dito sa iyahaman nga edad. Para sa mga teenager naman, kay kamo mahilig ka ayo kamo og mga fast food, no? Tapos makita sila nga more on sweets, no? Ano na bang mga prop, sa pa ba ang mga ano ngayon, mga gulaman with all the colored na siya. You need more go foods, pero be sure na ang go food sabi is makuha mo din siya sa carbohydrates and fats. So be sure na ang imuhang intake is also in moderation.
1: Hindi man mo kasobra.
0: And yung inyong fat content, no, at saka yung ating sugar content, i-moderate lang gid yan siya. Kasi sa nakita ngayon na trend, no, puro na lang tayo instant. So yan ang ating bantayan. And for the adult or sa ating mga young and yung ating mga adult, especially yung ating mga parents, no, of course the same pa rin yan ang 3 basic food groups, and more sila in glow foods, glow no? Foods. Kasi yung kanilang digestion, kailangan yan siya. Pero limit pa rin ang pag-use ng ating asin, yung salt, sugar, no? Kaya remember ng ating mga sakit sa puso, diyan na ang nag-ano, no? Mag-ano kasang asin,
1: sugar.
0: Mayan, may bagoong, may tuyo, o ano pa ba ang meron ngayon nga mahilig
1: ang
0: bulad, no? Yan. And sa mga senior at saka mga lolo at lola, part na ba ya ako doon ang akong pagka-senior? Remember nga ang tiyan naton is sensitive na. So, huwag silang bigyan ng food na not easily digested. Mao na silang ato nga problema. And they cannot also digest yung masticate the food kasi wala namang iipin. Atong isipon man nga dapat pangalagaan man nato na atong teeth, no? Kay ang 20 nga teeth should remain, no, at age
1: 17. No? So, dapat present, so, dapat wala absent.
0: Kung wala na siya, wala na, no, mag-influence na siya sa kanyang mga, no. Then, sa pag-prepare naman sa pamilya para maging balance, so, remember, iba-iba ang atong requirement. So, isahan lang ang pagluto, no, sabay-sabay lang yan siya, at i-control lang ang portion.
1: Yes.
0: Then, mamalingki ng tama. Huwag naman yan na bulk ang pagpamalingki. Plano. Meal planning talaga for the whole week. Yes. And you only buy nga essential nga mga food nga makahatag man sa kumpleto nga diet sa usa ka membro sa imong pamilya.
1: Hindi man nang mag-grocery nga daw. Why na, boss?
0: Damo na. Tapos, lalo na kung magsige ka na lang. Ang importante, abin na, sir, doon kung mamalingki ka, nadyo kay market list. Lalo na kung sa grocery ka, mag-mall. Mm-hmm. Kung nasa grocery ka, bisa ano na lang pudyutun mo. Yes. So, hindi na siya ang need mo.
1: Damo ka sang... damo nami, pleasing to the eye, pero not to our body.
0: Pero hindi gali siya need kay sa body. So, yan lang, no? So, mamalingki lang tayo ng tama. Yan.
1: Sige po. Sige, so sa aton nga pagpadayo, no? Ano ang sa subong, Ma'am Francie, ano ang kahimtang sang aton nga probinsya sang South Cotabato parte sa nutrisyon? Ano ang mga pinakaunang issue o kung ginakabalak-an nga naton nga ginapang atubang naton? Mataas ba ang aton nga mga malnourished children? Also, ipadayon ko na lang man, ano ang mga programa sa aton ni provincial government, sa aton nga opisina man, sa Office of the Provincial Health Officer, sa local government, kaya nag-suporta sa pagpaayos ang nutrisyon sa aton nga komunidad?
0: Ang ato ang very proud man to say na ang atong South Cotabato is awardee, no, sa national for a good nutrition program implementation. So ang aton nga probinsya, hindi naman gid nga mataas ang atong malnutrition, no, prevalence ng malnutrition. Ang aton lang nga mga problema karon is malnutrition sa school.
1: Sa schools.
0: No, so yan ang sa mga mag-aral. And ang nutrition din sa ating mga teenager nga nagbuntis, early pregnancy.
1: Early pregnancy.
0: And water, yung safe water na availability, kasi meron ding mga eskwelahan or mga community na kulang pa ang safe
1: pa
0: water sources,
1: safe,
0: no?
1: Safe drinking water.
0: Okay, yan talaga ang mga murang pinaka nakita lang na problema nga parang reinforce ninyo na naton pala sa aton nga mga komunidad. So remember ang aton nga probinsya is the fruit basket of the South, no? So damo kita pagkaon, no? So wala gid siya wala issue dira nga aman nga nagmalnourish siya. So ang aton lang siguro diri nga ano na ba ang status. So mababa na ang atong kaso on stunting, though last year nag-rank third kita sa 5 provinces, pero mababa pa compared sa ato ang WHO cut-off. Ang wasting naman, ang mga payat-payat ganyan mga kabataan, baba man kita, so we ranked number 4 out of 5 provinces. So nagkababa lang kita, pero ang ato lang ginatutukan nga mga mga issue o is nasa ano mag-aaral sa Department of Education. Uh-huh. No, so ang malnutrition abi is still existing sa kanila, and ang mga batang nasa edad nga atong i-consider sa kanila
1: school age.
0: Oo, school age. So ang mga munisipyo na tutukan lang is sa Tiboli, no, Tampakan, Banga, Tupi at Lake Cebu. So sila ang murag hindi man masyadong siyang mataas, pero daw kung hindi nato siya matagag intervention, no, bulig sa ato ang local government unit basin mas mo increase pa ang number. Kaya kung ano nato siya by prevalence rate, hindi naman siya masyado siyang mataas, pero kung ilang taon ta ang magnitude or ang numbers, no, actual numbers, mas mataas siya. So ang giuna karon nga ginatutukan is yung ating mga teenage, ang pregnant. O mga atong mga adolescent, no, kay syempre lalo na kung hindi kay na sila naga-expose dito sa ilang health concern, so pati ang ilang nutrition makulangan gid na siya. Ang ating safe water supply gina-address na din yan sa ating government. And ang ating mga food supply, so murag gina ano naman ang transport from the community down to market. So murag giayos na farm to market road.
1: Part sa zona ni Gov, no?
0: Oo,
1: damo na gamay na lang ng mga ato ng mga farm to market roads ang wala pa na semento or wala pa ginaayos.
0: Yeah, so maam na siya, no? So amo gani na nga atong ginatan-aw diri nga kita man nga mga resident, no, kung diin man kita nga mga munisipyo, dapat man nga aware kita sini, no, and always remember nga ang food halina sa ato ang kayutaan. So ang atong mga environmenta where the food nga nag-grow, mao ato na siya nga protektahan sa kanunay. So atong buntis, no, nga mga ginaalagaan na siya, may mga project man gihatag ang province naton para ma-address ang mga problema on sa mga buntis. And sa aton man nga mga sa eskwelahan, lalo na tong mga kulang sa ferrosulfate sa mga edad nga sa mga adolescent, so nag-augment ang atong probinsya. So siguro ang ano naman is siguro pa dakuan sang ang ilaha nga budget sa DepEd. Kay para man nga ilaha man na ng mga ano, no. So
1: working hand in hand kita sa
0: oo, so amo na siya mga ano gid kanang collab, no, multi-sectoral. Yes. Ang approach ang nami lang abi sa aton diri sa mga munisipyo is very strong and very active ang ilahang mga committee on nutrition.
1: So ang aton yung mga action officers.
0: So yan ang ating mga programa, and of course ang atong DOH nga ongoing yung ating mga operation timbang as a baseline nga makita nato sino ba ang target ta every year. Yan siya ang mga programa nga nagtutok sa first 1000 days, so from womb, no, so ginatanaw siya up to 2 years, the first 2 years in life of the child, and micronutrient supplementation nag sige man na siya. And ang bago ngayon, sir, doon yung supplementary feeding program sa early childhood care and development. So good for 180 days yan siya, funded yan siya ng DSWD.
1: So early childhood, may ara kita supplementary feeding, may feeding programs kita pag-abot sa aton yung school age children. Pati sa aton yung buntis, Ma'am France, may ara kita sang may ara gihapon kita sang nutrition, no, para sa aton yung mga buntis. So halin
0: yung sa prenatal, no, sa dapat, di ba, gihalin sa 2, 4 visit lang, pero karon 8. Gi-integrate yun na tanan siya, tagaan siya o counseling ang usa ka itong mga buntis hasta sa pagbata na nila postpartum para maalagaan din ang nutrition sa usa ka bata.
1: Yes, no, so manami lang nga damo kita sa mga programa, no, hindi lamang sa aton yung DOH, but even aton mga initiatives, no, pa, yes, sa aton, so, diri sa aton nga probinsya sang South Cotabato, no. So madamo patani sang nami pagid nga ipadayon pagid malaba patani nga istoryahan, Ma'am France, no, pero nagakulang kita sa oras, no. Oo, so siguro ano ang pinakaimportante nga message nimo, Ma'am France, kag paalala man sa aton nga public, no, sa aton nga publiko, sa aton mga tagapalamati para sa maayo nga nutrisyon.
0: Okay, ang ano lang nato diri, no, reminder lang sa ating lahat nga ang pangangalaga sa nutrisyon at sa kapaligiran mm-hmm. ay responsibilidad nating lahat.
1: Yes,
0: so no, hindi lang amon kay nasa health kami, nasa nutrition office,
1: hindi lang sa
0: pero sa atong nigitanan, no? Ang malinis na kalikasan ay gumagawa ng ligtas at masustansyang pagkain. Kasi halin sa duta, no, mm-hmm. sa atong environment ang atong ginakaon. So, ato ginhimuon na bawat planadong pagkain ay hakbang tungo sa mas malusog na pamilya at mas ligtas na kalikasan. So, save our Mother Earth, no? So, ato gina siyang ipalanggaon kay kung wala ang ato ang kalikasan or our environment, kulang gid kita sa supply sa ato ang pagkaon.
1: Yes. So sa liwat, manamo gid nga salamat sa inyong pagpamati subong Wednesday morning sa atong programa nga Tingog sang IPHO. No, ini ang inyo Health Education and Promotion Officer Eldon Hanserame, kaupod ang atong Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrania Jr., kag ang atong Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr., kag syempre ang atong nga bisita subong aga si Ma'am Francie Aguilar, no, atong nutritionist dietitian nga nagpasalamat kag nagaingganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam, kag mangin responsable sa pag-atipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Gani ginapangayo namo ng inyo padayon nga suporta kag pag-upod sa liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga diri sa Tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
0: Sa lahat.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: namin, ano bang bibitawan naming salita. So we're actually making decisions every minute, every second of our lives, di ba? And araw-araw gumagawa tayo ng decision from what we say, what we do, or where we go. Ano ba yung sasabihin natin? Ano ba yung gagawin natin? Ano ba isusuot natin? Diba? Those are the things, no? Maliit man o malaki. Pero ang nakakalungkot po, maraming desisyon ang nauuwi sa pagsisisi. Or tawag natin dito, regret, no? So there's so many situations wherein nagsisisi tayo, diba? At nagkakaroon tayo ng pain, nagkakaroon ng broken relationships, no? Bakit? Anong dahilan? No, and today we will enumerate, no, ano ba yung 8 major reasons why people make wrong decisions. Ano ba yung dahilan bakit nakakagawa ang tao ng hindi tamang desisyon? At i-explain po namin ito isa-isa, and magbibigay po kami ng mga biblical verses, no, na magsusuporta dito sa mga ito. At susubukan namin na mag-provide ng solution sa bawat wrong reason na meron ang bawat isa. O, Sir Teo, excited ka na ba dito sa topic?
1: Excited. Ang ganda ng topic.
0: Oo. So, mga kagapay, kumuha na ng ballpen, kumuha na ng papel, because today, we will be doing it one by one. Iisa-isahin po namin, no, itong pong ating topic ngayon na kung bakit ba nakakagawa ng maling desisyon. Kaya ang topic namin ngayon ay wise decisions, no, blessed lives, or why people make wrong decisions. Okay, sige, Sister Cleo, simulan na natin. Ano ba yung unang-unang dahilan kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon?
1: Yes, very common na ito, sis. Number one, the first reason, people make decisions based on speculation. Or assumption.
0: Oh, ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan?
1: Sa Tagalog.
0: Nag-desisyon dahil sa?
1: Nag-desisyon na, yes, na hindi naman tama at nag-speculate lang siya. Nag-akala lang, gano'n.
0: Nag-akala. Yes, oo, kaya ang tawag natin dyan ay nag-desisyon dahil sa spekulasyon. Diba?
1: Yes.
0: Nag-desisyon dahil sa spekulasyon. At marami talagang tao na ganyan, ano? They're actually making decisions based on assumptions. That's the reason why nagkakaroon po ng problema sa buhay, no? At ano ang ating Bible verse that will support that? And ano ba ibig sabihin ng desisyon dahil sa spekulasyon?
1: Yes. Ang ating Bible verse ng number one, Proverbs 18, verse 13.
0: Okay.
1: Okay. He who answers before listening, that is his folly and shame. Can I read it in Tagalog, sis?
0: Meron sige.
1: Maganda. Maganda yung Tagalog. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. O diba?
0: Correct. Ang kasi marami tayo, yes. Diba? Merong sinasabi, no? Or meron tayong kausap. Eh, hindi pa natin natatap o hindi pa niya natatapos yung sinasabi niya, eh, sasabat na, no? Adederecho ka na. Kaya nga, napakagandang paalala sa atin ito na huwag tayong magdedesisyon nang hindi muna nakikinig at nagsisiyasat, no? Because God wants us to seek wisdom and not guesswork. Hindi tayo dapat nanghuhula. Nangyari na pa sa'yo yan? Or what can you say about that na karamihan, no, kalimitan ay nagagawa ng maraming tao?
1: Yes. Naalala ko, sis, nung mother ko, tapos yung lola, tatay ko, yung pangalimbawa meron pinag-uusapan, tapos napasabat ako.
0: Oh.
1: So napagalitan ako, kasi nga ayaw na matatanda, yung sumasabat ka sa usapan na hindi naman para sa'yo at hindi mo naman nalalaman yung mga punot dulo. Kasi, yes. Bunga ng maling akala na, ay akala ko kasama ako dun sa usapan. Hindi pala.
0: Correct.
1: Yes.
0: And laging sinasabi sa atin ng mga matatanda, di ba, na wala pang, tumama sa maling akala.
1: Yes.
0: kaya nga, ang ganda ng pag-aaral ko dito, no? Ang sabi nga dito, speculation. Ano ba ibig sabihin ng speculation? It means assuming without complete facts. Yun ang speculation. No, gumagawa tayo ng decision base sa akala, base sa siguro, or base sa baka ganito. No, and when we decide without the truth, hindi tayo nag-decide tayo nang hindi natin nalaman yung katotohanan, and what will happen to us? We will walk in confusion. 'Di ba? Mas lalong malilito tayo. And that's the reason why na huwag tayo munang magdesisyon, no, nang hindi tayo nakikinig or hindi tayo nagsisiyasat, no, because God wants us to seek wisdom. Naalala ko yung isang babae, no, na pumasok siya doon sa CR ng lalaki, no, and because of that na-judge na siya na may pinuntahan siyang lalaki doon, di ba? At dahil nakita siya doon, ano ngayon ang naging speculation sa kanya na pag-isipan na siya ng masama? Meron ding isang sitwasyon, ano, hindi ko alam kung nangyari sa inyo to, mga kaagapay, na nakita yung isang lalaki na mayroong kaakbay na babae, no? At tinawagan ngayon dahil, kumbaga, nag-decide siya na i-report doon sa misis. Eh, yung misis kaibigan niya, no? Ito yung people make decisions based on speculation. So nag-speculate siya, nag-assume siya na palaguyo or other woman ito ng asawa ng kanyang kaibigan. So nag-report na siya at kinuha na niya ng picture na nakatalikod, no? They're actually inaakbayan. Yung palang inaakbayan niya ay kapatid niya na nanggaling sa ibang bansa at sinundo niya sa airport, no? At syempre, kapatid niya, do, inakbayan niya, niyakap niya. And because of that, no, nagdesisyon yung nakakita na mag-report na, merong kasamang babae yung asawa mo. Yung asawa, nagdesisyon din. Nagdesisyon ding magwala, no? So pagdating sa bahay, no, pagdating ng asawa, wala na po yung misis dahil nag-al sa baluta na dahil makikipaghiwalay na doon sa kanyang asawa because of that photo, no, na nakita na nakatalikod, nakaakbay, nakayakap, eh kapatid pala noong lalaki. What can you say about this, Miss Cleo, na people make decisions based on speculation?
1: Yes. Ano yun eh, nagiging damage. Nag-damage tuloy yung relasyon. Katulad doon, hindi naman niya alam, hindi naman siya nag-imbestiga. Basta kinuna ng picture, may report agad. Hindi muna siya, ano, nag-react kagad siya at nagsumbong kagad siya doon sa kaibigan niya. Kailangan nagsisiyasat muna. Aalamin muna natin kung ano yung, ano, kung ano yung pangyayaring yon, kung ano yung mga dahilan na yon. Kagad tayong bigla-bigla. Kasi bigla-bigla eh. Masyado tayong ano yung kumbaga sa ano parang marites, parang chismosa kagad, di ba?
0: Correct. And at hindi lang yun, ano, pati yung misis ay nagdesisyon din. Nag-decide siya na iwanan yung asawa niya without doing anything, no? So what is the solution here? No, ano ba yung pwede nating ibigay na solusyon lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan natin na nagde-decide based on speculation? What are the solution?
1: Kailangan muna natin na manalangin muna tayo.
0: Yes,
1: pray muna tayo, di ba? Yes.
0: Oo.
1: Para yun yung magiging guide natin. And alam natin na the Lord will surround us with ano, godly counsels, godly mentors, yung mga godly friends. Yes. Kasi yung assumption natin, masyadong unwise. Hindi natin tinitingnan yung ano, yung magiging epekto nun, na nadadamage yung relasyon ng ating pamilya, ng mga kaibigan. So, kailangan ano, i-replace natin yon na yung truth na yung mga guesswork, kailangan i-replace natin talaga ng ano,
0: correct,
1: ng patient, listening, yung mga humility, yung mga evaluating before making decisions, yun.
0: So, gather facts, no? Yes. Ang ganda na sinabi pray for discernment. Manalangin ka ng discernment bago ka magwala. No, manalangin ka muna, Lord, ano ba itong nakita ng kaibigan ko? Ano? I mean, lalong-lalo na ngayon, usong-uso ang AI. Diba? Na hindi mo na ngayon malaman kung ano yung totoo. Diba? Na kayang-kayang kopyahin yung mukha mo, kayang-kayang kopyahin yung boses mo. So pray for discernment, no? Minsan sinisiraan yung kapwa because of that, 'di ba? Na parang mapapaniwala kasi makikita mo parang kamukhang kamukha. So pray for discernment, gather facts, no? And don't rely on assumption. Huwag kang mag-rely dun sa assumption na inakala mo lang, no? Bakit ganun? I-judge mo na kaagad yung tao because of that, no? And of course, not only that, but ask for wise counsel. No? May counsel. Kaya ang ganda ng sinabi mo kanina, Miss Cleo, na maybe it's about time for you to really ask your mentor or ask a counsel na hindi ka basta-basta mag-jump into conclusion. No?
1: Yes.
0: Those are the reasons why a lot of people are making wrong decisions. It's simply because they are acting, they are making decisions based on speculation. At pag yung ang pinairal mo, mamamali ka na ng desisyon. No? So, ayan. Number two, ano naman ang pangalawang ginagamit ng maraming tao kung bakit sila nagkakamali sa desisyon?
1: Yes. Dito, marami talaga. Parang kasama na rin ako dito, si Sabilin. People make decisions based on emotions.
0: Oh.
1: Nagdi-desisyon dahil sa emosyon. Yung paggalit ka, sad ka, or excited, we tend to make impulsive decisions.
0: Ayun, yung parang impulsive, no? Ang bilis mo mag-desisyon. And kaya nga, sabi nga, emotion-driven decisions often lead to regret. Ulitin ko, emotion-driven decision often lead to regret. Yung pagkaganyan, talagang pagsisisihan mo talaga eh, no? Pagkaginawa mo yan. And then there's a very good Bible verse that will support this. What is that Bible verse that will support that decision based on emotions?
1: Yes. Ang ganda ng ating ano ng ating verse, it's Jeremiah 17 verse 9.
0: Yes.
1: The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?
0: Oo, so yung puso daw is deceitful. Kaya nga ang ganda ng paalala ng Proverbs eh. Above all else. Parang lahat na, guard your heart. Ito yung babantayan mo for this is wellspring eh. Kaya nga, do not allow emotions to rule over God's truth. No, kasi pag inalaw mo 'yon, tatandaan mo yung emotions nagbabago eh. Emotions change but God's word will never change. So never allow your emotions to rule over. No, kasi minsan nagde-decide ka na, nagdududa ka na. Okay, let me give you a classic example and this is a true story, no? Nangyari yan dyan sa Pilipinas, nangyayari rin ito sa ibang bansa. Pero may nangyari dyan sa Pilipinas na it's because nagmamadali siya, no? Nagmamaneho, kinat siya nung isang driver. Sa galit niya, meron siyang sandata, di ba? Meron siyang pumuputok. Alam niyo po, ginamit niya yon. And sometimes hindi mo alam kaya pala nagmamadali ito, no? Ang nagmamadali yung nag-cut sa kanya eh. Kaya pala nagmamadali eh meron palang anak na dadalhin sa ospital na nag-aagaw buhay na. So minsan dahil sa emotion, yung galit mo, no? Ay taka, pambihira ano to ah? Nakakalalaki to ah. So naiinis siya kasi kinat siya. Nagmadali, talagang humarurot na lang, magagalit ka. And because of that, it will lead to regret. Nakapatay ka pa, 'di ba? And there's a lot of situations no na nangyayari na nagagalit tayo sa daan, nagre-raise yung ating emosyon. It's simply because pinairal yung ating emosyon. Would you like to add to that, Sister Cleo? And
1: yes.
0: What would be our decision?
1: Yeah, ang ganda nung istorya na talagang ano, yung mga wrong motives, yung wrong desires, yung emotion natin,
0: yes,
1: it affects our thinking.
0: Uh-oh.
1: Kasi yung heart natin, it represents our inner self, di ba? Kaya yung puso natin, madaling
0: yes,
1: madisib eh. Sabi nga ni Jeremiah, sorry, the heart is deceitful above all. Siya yung pinaka.
0: Uh-oh.
1: Lahat-lahat na, di ba? So, the heart can deceive us by making wrong choices, katulad ng sinabi mo, nagputok, yun, hindi niya alam, meron palang agaw buhay dun sa loob, kaya siya nagmamadali. So dapat nating bantayan lagi yung puso natin, kasi nagiging mapusok eh, di ba? Sobrang pusok, pag galit na galit, talagang sumasabog ka na, talagang wala ka ng ano, pagtitimpi, ha? Ganon.
0: Exactly. Yeah. Oo. Kasi ano eh, napakadelikado no? Kaya meron tayo minsan na umuwi yung bata, no? Umuwi yung anak mong babae at umiiyak at nakita mo, no? At sinabi sa iyo, "Nay, buntis po ako. Nabuntis ako ng classmate ko." Diba? So, ano sasabihin? So, pagka nag-decision ka based on emotions, makikita mo yung mga nangyayari sa pelikula, di ba? Na sinasampal, di ba? Sabi nga ng asawa ko, eh, magiging dalawa ang problema mo. Problema mo, number one, buntis ang anak mo. Tama na sana yung problema mong yon at solusyonan nyo na lang yon. Eh, nabuntis na yung anak mo, naglayas pa. No, at hindi mo alam ngayon kung saan mo ngayon hahanapin. Okay na yung nabuntis, I'm not saying tama yung ginawa niya, but the thing is, hindi ka makakaroon ng logical na decision o pag-iisip, no? Rational decision simply because nagwala ka na, naggalit ka na, napagbuhatan mo pa ng kamay yung anak mo. So, what is our suggestion na solusyon kapag ka dumadating yung punto na nagde-decision ang tao based on emotion? What's the solution, Miss Cleo?
1: Yes, yung solution natin siguro, ano, una, mag-pause muna tayo. Mag-stop muna.
0: Oo.
1: Katulad nung, ano, naalala ko si Sabilin, yung mga matatanda, di ba may balkonahe. Tapos pag yung halimbawa magpapahinga sila, yung upo dun sa parang silyon ba
0: yun? Ugoy-ugoy.
1: Ano na yun eh, way na yun para sila makapag-isip, para makapagpahinga yung isip. Hindi ba napakaganda nung ganon? Kaya sabi nga, ano eh, pause, stop for a while, and doon lilimiin mo kasi kung ano yung mga decision na dapat mong gawin, and then you pray. It's the best way to pray and ask the leading of the Holy Spirit, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung ano, kailangan ko ba, Lord, na kalmahin yung puso ko? At
0: yes,
1: talagang ano, hindi ba? Na kailangan natin ang Lord lang talaga. Seek God's
0: exactly
1: word to guide and lead us into making a wise decision.
0: Tama, no? So kapag nakikita mo na, ikaw na to, na nag-decision ka na based on emotions, maghulos-dili ka, kaagapay, no? Sabi nga ni Miss Cleo, eh, pause before deciding. Hindi naman ito kailangan mag-decide ka na kaagad eh. Huminga ka muna. Lagi kong sinasabi na kapag ka meron kang hindi magandang na-receive na news, hinga ka muna ng malalim. Count 1 to 10. No? Pause. Count 1 to 10. Sabi nung kaibigan ko, eh kulang eh kasi galit na galit ako. Gawin mo 20. Pag nahirapan ka, magawin mo ng 30. Sabi, pag galit na galit ka, 100. Diba? And when you pause, malalaman mo mag-iiba eh. Mag-iiba ang heartbeat mo, mag-iiba yung blood pressure mo. So, pause before deciding, bago tayo mag-pause for break, no? Pause before deciding, and then pray first, no? Pray first, kalmahin ang puso, and let God's word guide your feelings, no? Huwag kang magmadali na mag-desisyon. Okay? So, napakaganda ng ating, ang dami-dami nakikipag-ugnayan sa atin. Mamaya-maya, babalikan ko at babasahin ko yung mga komento ninyo. Pero, kagaya ng sinabi namin ni Miss Cleo, kapag ka nag-decision ka based on emotion, mag-pause muna. So, yun ang gagawin namin ngayon. Magpo-pause muna kami. Kasi baka yung iba sa inyo, medyo heightened na ang emotion. Magpo-pause lang tayo for a short break. At makinig tayo sa napakagandang awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album na entitled Ako Ay Susunod. Magbabalik pa ang Family Matters Women Empowerment. Diyan lang kayo.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Siyempre, nagbabalik po ang Family Matters and Women Empowerment. Kasama ko po, Ms. Cleo Alfonso. Kami po ay nagdi-discuss dito about wise decisions and blessed life, no? At pinag-uusapan po natin ang walong dahilan, no? Kung bakit nakakagawa ang tao ng maling desisyon. At meron po kami mga suggestions on what you need to do as a solution, no? Kapag tayo po ay napupunta dito sa sitwasyong ito. So, nag-discuss natin, Ms. Cleo, kanina, dalawa, no? Ano yung dalawang dahilan kung bakit ang tao ay nakakagawa ng maling desisyon?
2: Yes, number one, people make decisions based on speculation. And number two, people make decisions based on emotions.
1: Ayan, nagde-desisyon dahil sa spekulasyon. Tapos ang isa naman ay sabi natin ito ay nagde-desisyon ng base sa emosyon. Sana naman ay hindi natin magawa yun at meron po kaming mga suggested solution, no? In order for us to avoid that. Pangatlo naman, no? Merong tatlo, pangatlong desisyon. So yung ano naman ito? Bakit minsan mali ito, no? Kala natin tama pero minsan mali. Bakit nagkakamali ang tao? Ms. Cleo, ano yung pangatlong dahilan?
2: Yes, ito yung pangatlong dahilan kaya nagkakamali ang tao na akala nila tama ito. People make decisions based on relationships. Nagde-decision sila dahil sa relasyon.
1: Ayun, kumbaga sometimes, no, ito yung matindi. Minsan, no, nagde-desisyon tayo just because or just to please people, no, o para mapaligaya mo yung tao, yung pamilya mo, o yung partners mo, kahit na mali. Ayun na, no? Bakit mo inaprubahan yan? Eh, kulang yan sa papeles. Eh, kumpare ko, o bakit mo binigay yan? Hindi mo pa dapat binigay yung permit na yan kasi kulang siya eh. Ay, kaibigan ko eh. O bakit nauna siya sa linya? Eh, ang haba-haba ng linya eh. Bakit siya inauna dyan? Kanina pa ako nakapila dito. Anak ko eh, nanay ko eh, no? So sometimes people namamali tuloy no, ang kanilang desisyon nang dahil sa relasyon. What's your take on this, Ms. Cleo?
2: Ano to? Talagang hindi magandang choice na talagang mag-gain tayo ng approval ng tao. Kasi iniisip natin yung sasabihin ng tao agad eh, di ba? So kailangan, pag yung may pressure, magtiwala ka lang kay Lord. Kasi gagawa naman ng Lord eh, ng tama para sa'yo, di ba? Kaya,
1: Diba? At minsan, parang gagawin mo yung isang bagay kasi natatakot ka dun sa tao.
2: Yes.
1: No? Gagawin mo, magiging false witness ka kasi natatakot ka. Mm-hmm. May Bible verse tayo dyan. Ano yung Bible verse natin that will support that?
2: Yes, supporting decision this. Based? Yes, supporting the decision. Proverbs 29:25. Ang ganda ng Proverbs. Ang daming mapupulo talaga ng mga lessons.
1: Correct. Oo. Yes.
2: And then, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord
1: brings
2: is kept
1: a snare.
2: Safe. Yes. Tagalog.
1: Wow! Ano sa Tagalog? Tagalog?
2: Yes. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba.
1: Yes.
2: Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Very true.
1: Oo, di ba? Kasi minsan napapangunahan tayo ng takot, no? Ay naku, gagawin ko to kasi baka tanggalin ako sa trabaho, no? Kasi kaibigan ko to eh, no? It's actually more on relationship. Pero alam mo ba, kaya pala maraming doktor, kasi marami akong kaibigan doktor. I don't know kung nanonood si Doc Irene tsaka si Doc Kate, nandiyan dyan ba kayo? Marami daw mga doktor na hindi nag-o-opera kapag kaanak nila. No? Or tatay nila, or nanay nila. Alam mo ba ang dahilan, Miss Cleo? Bakit ganun, ano? It's not just in the Philippines, but it is worldwide accepted na hindi daw inooperahan ng doktor kapag malapit sa kanila. Bakit?
2: Palagay ko dahil nga dun sa relasyon nila. Yung relasyon nila na yun yung immediate family.

0: on your own, no?
1: Yes.
0: And dito po, siguro ang maganda po dito is choose obedience to God over approval of people. Kaya tayo nakakagawa ng maling desisyon dahil sa relasyon. Like, for example, o bakit mo tinulungan yan? Eh, kasi sinuportahan ako niya nung eleksyon. Alam mo yon, bakit mo ginawa yan? Kahit na mali, no? And that's the reason why marami po tayong mga nangyayaring problema sa gobyerno. It's because of utang na loob. It's because of relationship, no? Nagdesisyon ng dahil sa relasyon. And I hope na magkaroon tayo ng ano, magkaroon tayo ng tiyatawag nating resolve, no, to do the right thing. Ano ba yung masasuggest mo na solusyon dito sa problemang ito?
1: So, isang
0: Go
1: magandang
0: ahead,
1: solution
0: Miss
1: dito,
0: Claire.
1: number one, i-shift natin yung focus natin sa Diyos.
0: Oo.
1: Kasi if we trust the Lord, at
0: Correct.
1: saka yung complete reliance natin, yung talagang doon natin ibibigay sa Kanya, i-lift natin,
0: Oo.
1: isasubmit natin kay Lord para magkaroon tayo ng wisdom na nagmumula sa Kanya. At yung social pressure sa labas, hindi mo yun makukuha. So, kailangan i-value natin, talagang pahalagahan natin na ang Diyos above everything. Siya lang talaga.
0: Yes.
1: Diba? Siya lang talaga.
0: Oo.
1: Stand firm. If others even disagree with that, stand firm. Kailangan eh, talagang matibay tayo. Kasi
0: And siguro, no? Go ahead, go ahead.
1: Yeah. Itong verse na to, yung binigay sa atin ngayon, yung 29:25, it serves as a warning eh. Tsaka yung prescription niya for avoiding
0: Hello,
1: bad
0: go
1: choices.
0: ahead, Miss Cleo.
1: Yes, it
0: Go
1: gives
0: ahead.
1: us warning. Itong ano, itong ating ano, Proverbs 29, it gives us a warning and a double prescription for avoiding bad decisions.
0: Yes, oo. It's such a beautiful, beautiful Bible verse, no? Yan yung napakagandang paalala sa atin, no? At ito pa, no? Siguro meron lang akong gustong idagdag dyan. Sabi po dito is ask, tanungin mo yung sarili mo before you make a decision. Does this honor God? Bakit ko papaborang ito dahil sa relasyon, 'di ba? Nakaka-honor ba to kay Lord? Or am I setting a godly boundaries? So when you ask those questions, hindi ka na magfo-fall doon sa you made wrong decision because of relationship. So do not compromise values for relationship. Huwag nating i-compromise yung values na yon sa ating relasyon. At maganda po, no? Maganda pong lagi nating iisipin na we are here, no? And make decisions as wise as we could and ask the Lord, 'di ba? Sa James chapter 1 verse 5. Pero bago ang lahat, ang dami pong nga nagpapadala po sa atin ng mga pagbate, si Julie Rodriguez nandyan, pwede kayong magpadala ng katanungan. Nora Cabantog, Virginia Ragub, watching from California. God bless po. Ayan, si Abby Dailo, good morning. Julie, happy anniversary, Julie. Si Julie ang may anniversary, ano? Mary
1: Yes.
0: Ann, Mary Ann Padillo is watching there in Toronto, Toronto,
1: Canada.
0: Canada, no? Sa Canada. Hello, Mary Ann. Nako, yan pa. Oo, Mary Ann, baka para sa iyo to. Huwag mag-desisyon ng ayon sa ano, ha? Sa emosyon. So, ayan, hello daw. Hello, sabi ni Janice Selemar. Mamaya, pag-uusapan pa natin yung iba. So, tatlo na yung napag-usapan natin, no? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon, nagkakaproblema ang tao dyan. Nagdesisyon dahil sa emosyon. Ang pangatlo, nagdesisyon dahil sa relasyon. Yung pang-apat naman, ano yung dahilan bakit nagkakaproblema ang tao in making decisions?
1: Ito naman yung hindi makapag-desisyon.
0: Go ahead,
1: okay.
0: Miss Leo. Ano yung
1: people,
0: pang-apat?
1: Okay. People make decision but not making a decision. Hindi
0: makapag-desisyon.
1: Pagbibigyan
0: natin, ha? People
1: make decision,
0: make decision by not
1: making
0: a
1: decision. Indecisive.
0: Oo, anong ibig sabihin nito? Ano? hindi makapag-desisyon. O, ditin ko ha, yung apat na dahilan kung bakit tayo nagkakamali,

0: because people make decision by not making a decision. Kasi tatandaan niyo po, indecision is still a decision. No? Kaya minsan ang tagal na, no? Hindi natin masolusyunan ang isang problema kasi hindi ka nag-decide. So when you avoid choices or decision, it leads to missed opportunities and spiritual stagnation. If you believe that you need to make a decision, then make a decision. No, wag mo nang patagalin pa. Sabi nga, wag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Diba? So, but you have to wait for the time, no? You have to wait for the time wherein God is leading you. Meron tayong Bible verse dito sa indecision. Bakit nagkakamali ang ibang tao? Because of indecision. People make decision by not making decision. Tatandaan nyo, decision pa rin yun. What is that Bible verse that will support this, Miss Clay?
1: Okay. Sabi ni James 1 verse 8.
0: Go ahead.
1: Man,
0: what is the Bible verse?
1: Okay, James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways.
0: Yes. Oo. So ibig sabihin, if God calls us to walk in faith, not fear. So indecision, naalala mo si Peter? 'Di ba?
1: Yes.
0: Nung nakalakad naman siya. Sabi niya, Lord, if that is you, no, invite me or call me to walk. Di ba nakapag-walk naman siya? Pero nung huli, nagkaroon siya ng indecisive na siya to believe, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So kaya siya nalaglag. So what is the solution for us, no, in making this? Kasi minsan, meron ka na dapat trabaho, kaagapay, o meron ka na dapat asawa. Indecisive ka eh. Eh, baka naman meron pa ipadala si Lord. Baka naman hindi ito. Eh, sinasabi na sa'yo ni Lord na iyan na eh. Pero nagpatumpik-tumpik ka pa. Or meron ka ng business. Dapat yung business na yan is something that you will do. Pero ayaw mo pa rin. Ayaw mong pasukin because, ay hindi, sige lang. Kasi nagpo-procrastinate ka. No, you don't want to make a decision. So what is the solution so that we will not be double-minded? Go ahead, Ms.
1: Yes.
0: Cleo.
1: Kasi yung double-minded, sis, it's a divided trust in the Lord. Hati yung puso mo. Alanganin, di ba? Sasabihin mo, sinasabi mo, Lord, I trust you. Pero deep inside, pero in case na hindi mo kaya, Lord, kaya ko kontrolin yung sarili ko, di ba? So, talagang ano, yung mga solution natin, ito yung mga may papayo natin doon sa mga tao na talagang nagdo-double-minded. Na ganito yung gawin nila. Number one, trust God's direction. Be responsible. Merong wise preparation. So kailangan mag-pray ka specifically and then you decide kung ano yung talagang gusto mo. And sabi mo nga, number three, stop procrastinating. Kasi
0: yes,
1: red flag to eh, no? Diba? Red flag to sa mga nagtitiwala sa Diyos ng lubos-lubos. And then number four, act in faith. Pwede take one step of your surrendered trust.
0: Wow! Take one step of your surrendered trust. That's so beautiful, ano? And tama. Kasi when you are divided, you have double-minded, you don't have a vision because your mind is division. There's division in your vision, di ba? So hindi ka tuloy makakapasok doon sa dapat mong pasukin. So tama yung sinabi mo eh, trust God's direction, no? Kapag sinabi na ito na, trust God's direction, decide with prayer. Ang ganda ng binanggit mo, stop procrastinating. No, sinabi na sa'yo na gumising ka na eh. Ande, mamaya na, kaya ko pa, mga tatlong oras pa. Diba? So the reason why you lost that opportunity is because nag-procrastinate ka. Na kung babalikan mo, after 5 years ka na palang hindi sumusunod, sana nagawa mo na. Sana nakatapos ka na. Sana naayos mo yung pag-aaral mo. Sana, alam mo, but hindi mo na magagawa because hindi mo na siya ginawa. So para hindi mangyari yan, gawin natin yung advice ni Miss Cleo about trusting God's direction. Ayan. Number five. Ano naman yung number five natin, Miss Cleo? Bakit ba maraming tao ang nagkakamali na gumawa ng desisyon?
1: Yes. So we are now in the fifth reason why people make wrong decisions. People rush to make decisions. Nag-aapura. And remember, hurrying up leads to mistakes.
0: Grabe, no? Totoo yun. Na, ewan ko kung narinig mo yung quotation na haste makes waste. Oo,
1: yes.
0: Dalawa. Oo, di ba? Haste makes waste. So, yung isa kanina, nagkakamali siya kasi sinabi na ni Lord ayaw niya. Mm-hmm. Ito naman, hindi pa sinasabi ni Lord, tumatakbo ka na. Di ba? So, ito yung nagmamadali ka. No, hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral, no? Nakita mo yung crush mo, abe gusto mong magtana na, 'di ba? So people rush to make decisions. Nag-aapurang mag-desisyon. Ay nako, nagkakaproblema 'yan kapag nag-aapura ka. And hurry makes mistakes kapag ikaw ay nagmamadali. Nako, baka magkamali ka. Dahil minsan hindi mo na alam yung ano eh, hindi mo na alam yung tamang step pero tumakbo ka na, 'di ba? So haste makes waste. Ano pa? Rushing prevents careful thinking and prayer. No, kasi wala, hindi ka na nagkaroon ng panahon para magdasal, hindi ka na nagkaroon ng panahon para mag-isip. Pinairal mo na naman yung pagmamadali, no? Ano ang Bible verse natin dyan, Miss Cleo?
1: Bible verse natin is Ecclesiastes 7:9.
0: Ano yan? Ano
1: okay.
0: Yan?
1: Be not quick in your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools.
0: Ayan, nagmamadali, hindi lang sa desisyon, nagmamadali kang, nagde-decide kang magalit, di ba? So, hindi rin maganda. By the way, mag-hello lang ako kay Marlene Suarez. Hello, sisters. Rosana Gayas, nanunood din. Ayan, thank you though for greeting, sabi ni Julie. Ayan, at syempre, nanunood sa atin ang Proverbs 31 Women Group. Hello, Proverbs 31 Women. Okay, so, yeah, no, do not be hasty in spirit. So, tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Nainis ka sa boss mo, nagmadali ka, nag-resign ka na. Eh, hindi pala yan ang will ni God para sa iyo. No? Tatandaan natin, kailangan natin yung gabay ng Diyos, no? Kasi ang paniniwala ko, waiting is always a part of wisdom. When we wait, there's actually wisdom in that. So tatandaan natin yung balance, ha? Yung kanina na pag-usapan natin, kaya nagkakamali ang tao because of indecision. Hindi talaga siya nagde-decide. Hindi nga siya nagde-decide manalangin, eh. Diba? Ito naman, nagmamadali siyang magdesisyon, kaya siya nadadapa. What is the solution that we can offer to our audience, Miss Cleo?
1: Yes. Yung solution natin, number one, slow down.
0: Hello, Miss Cleo, go ahead.
1: Yes.
0: Ano yung solution natin?
1: Solution natin, yung pinakamaganda.
0: Ayan, medyo nawala yata si Miss Cleo. Andiyan ka pa ba? Ayan.
1: Yes.
0: Uh-oh.
1: Can you hear me? Can you hear me now, sis?
0: Okay. Ano solution?
1: Okay. Slow down.
0: Yes, ayan, I can hear you.
1: Yes. Kailangan mag-slow down. Kasi yung hurrying up, it leads to mistakes. Maraming pagkakamali, di ba? And then seek God's timing.
0: Yeah.
1: Every opportunity is not required to get your immediate action. Wisdom discerns timing.
0: Correct.
1: Kailangan yung timing. Yung timing ni Lord ang talagang maganda at mabuti. Kasi yung minsan may nagde-decision tayo, hindi na, tama naman. Pero yung pala, wrong timing. Wrong timing ka. Nagtatanim ka, hindi pala yun dapat yung oras na yon. Nagpakasal ka, yung tagulan, tapos hihingin mo, wag sana umulan, tagulan nga eh. Diba? So number three, think before you act. Do not act too quickly.
0: Oo, tayo, mali, no? Iba, yung iba sa atin, act before they think. Pagkatapos sila mag-act, ay, mali yata.
1: Naisip
0: kasi
1: mo na
0: nagmadali ka mag-act.
1: Yes.
0: Oo. Go ahead.
1: And then do not decide under pressure. Choose patience over urgency. Kasi kailangan mong mag-reflect, kailangan mong protektahan yung gagawin mo. na talagang decision. Kailangan wag yung ano yung because of your emotion, speculation, yung ganyan, yung napag-aralan natin. Kasi yun yung mga time na talagang kailangan natin si Lord.
0: Correct. Ang ganda, no? Nakakailan na tayo? Nakakalima na, no?
1: Lima na,
0: nakakalima
1: yes.
0: Na. People rush to make decisions, yung number five natin, nag-aapurang mag-desisyon, kaya nagkakamali. Yung number six naman natin, ano yung number six na dahilan bakit nagkakamali ang tao sa paggawa ng desisyon?
1: Okay, ang ganda nito sis, yung pang-anim na dahilan. People decide when they are tired. Yung pagod ba? Yung over-fatigue ka na? Because fatigue weakens judgment.
0: Totoo yan, no? Kaya nagkakamali mag-decide. Bakit? Kasi po, tired na. No, that's the reason why ako, pagka meron akong gustong pag-usapan naming mag-asawa, misa inaantay ko yung umaga. Diba? Naantay ko yung umaga na naka-rest na, nakatulog na, at least malinaw ang isip, no, na bago ka mag-desisyon. Kasi minsan sa gabi, parang with all the things that happen during the day, parang medyo hirap na, pero right timing pa rin. Tama yung sinabi mo eh. Fatigue weakens judgment. By the way, kung may mga katanungan kayo, padala lang kayo ha sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel. Padala lang po tayo. Okay. So, yun, no? Ang ganda ng paalala sa atin na fatigue weakens judgment. Pagpagod ka, kaya, di ba yung tatay minsan kapag kinausap ng anak at pagod, naiirita. So we choose convenience instead of wisdom, no? When tired, we choose convenience instead of wisdom. Parang mas madaling magalit, no? Kaysa sa mag-seek ng wisdom. So the long and short of it, ayaw mo na because pagod ka na. And that's the reason why may sabat tayo eh. Kaya meron po tayong, that's the reason why kailangan nating i-honor yung ating Sabat. No? Because hindi pwedeng grind tayo ng grind ng Monday to Sunday, wala na tayong pahinga na kung saan ay magkakaroon tayo ng breathing. What is the Bible verse that will support that? Yung people decide when they are tired.
1: Okay. Ang ganda nito sis, favorite ko to. Isaiah 40:31. Those who wait on the Lord shall renew their strength, and they shall mount with wings like eagles. They shall rest, not be weary, and they shall walk and not faint.
0: Ang ganda!
1: Okay. Tagalog, sis.
0: Oh, Tagalog. Ano sa Tagalog?
1: Yes, ang ganda. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina.
0: Yes, that's a beautiful, beautiful Bible verse, Miss Cleo. Ano? Rest is actually a spiritual wisdom. And yes. God restores clarity when we wait on Him, di ba? Alam mo ba yung mga eagles? Yung eagles, kapag ka sila ay napahinga, nagkakaroon sila ng tinatawag na second wind. No, na talagang mas nakakalipad sila, mas nakakalampay nila yung kanilang wings, no? And that's the reason why when you rest, those who wait on the Lord shall renew their strength. So, tatandaan ninyo, rest is not a waste. It's actually a spiritual wisdom because during that time, God will restore the clarity in your mind. So, pagkapagod, ano sabi ni Vic Garcia? Pagpagod, magreklamo, magpahinga. Sabi niya, pagod ka lang. Pagod ka lang. So ang solusyon, ipahinga mo lang. Di ba? Magpahinga ka lang and you will gain clarity. So what's the solution when you're tired and you need to make a decision? What's the solution?
1: Ang solution natin, rest before deciding.
0: Go ahead, Miss Cleo. Yan, what's the solution?
1: Okay, rest before deciding. Kailangan nating magpahinga. Sabi nga ni Sir Vic, kailangan mong magpahinga kasi pagod ka lang kaya ganon, di ba? So, and then avoid big decisions when you feel exhausted or you are deeply, talagang depleted na talaga yung ano mo, yung energy mo. And then pray for strength. sleep and reflect.
0: Oo, sabi nga ng isang pastor, one of the most spiritual thing though that you can do is to sleep. because when you rest, you're actually giving everything to the Lord. Na Lord, alam ko, ikaw yung bahala. And then I have the faith to believe that you can make way, no, even if there seems to be no way. So if you're tired, pahinga muna. Sabi nga, pagpagod, huwag magalit, huwag magreklamo, magpahinga, no? We need that. O sabi ni Benny, there is no wasting in waiting with God. Sabi naman ni Josephine Uson, good morning. Sabi ni Julie naman, full support ang Proverbs 31 women. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay. So that's one of the reasons. Mamaya, raratsyadahin namin ulit yung mga dahilan, no? Kung bakit nagkakamali ang maraming tao in making decisions. It's because of all of those. So number 7, why people make wrong decisions? Ano naman yung number 7? Nako, ito yung pinaka-importante.
1: Yes, ito yung pinaka-importante. This is the second to the last reason. Yes. People make decisions without God's guidance. Walang bendisyon yung decision na ginagawa natin.
0: Ayon, decision na walang bendisyon.
1: Bendisyon.
0: Oo. So tatandaan natin po mga kagapay ha, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Ulitin ko, when God is excluded, decisions lack direction and blessing. Tatandaan nyo, there are things that seems right to man. Diba? May mga bagay na tingin nating tama, but it leads to death. No, mukhang tama itong gagawin mo, pero hindi mo alam, papunta na pala yan sa kamatayan. Papunta na pala yan sa masama. So when God is excluded, decisions lack direction and blessing. And we have a Bible verse that will support that. That is actually, ang tawag namin dito is Instagrammable Bible verse because memorized ng marami ito. Pero sana po ay gagawin natin. What is that Bible verse na para hindi ka maging desisyon na walang bendisyon, what will be the Bible verse that supports that?
1: Yes, the Bible verse is Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Diba? Napaka-famous.
0: Ang ganda.
1: Instagram.
0: Oo. Ano sa Tagalog yan? Sige nga, basahin mo nga sa Tagalog version, Miss Cleo. Oo. Kasi ang ganda niyan eh. Parang, trust in the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing, trust in the Lord with some of your heart. Hindi. With all. At alam niyo po, tinignan ko po sa dictionary ang meaning ng all. Ang meaning ng all ay all. So all, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa ating sarili. Ano ba sa Tagalog yan? Sa ating sariling pagkakaintindi. Sige nga, yes. Sister Claire.
1: Okay, Proverbs 3, 5 to 6. Kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang ganda!
0: Oh, bakit nga hindi ko na-memorize sa Tagalog yan? Ang ganda-ganda sa Tagalog, di ba? Talagang para daw tayo ay gabayan sa ating tatahakin. So, a decision without prayer, a decision without God is a direction without God, di ba? A decision without prayer, yung pang sumugod ka na lang nang hindi mo na ipanalangin. No? Lord, tatalon ba ako dito? Pag sinabi ni Lord na tatalon ka, mapoprotektahan ka. Pag hindi niya sinabing tumalon ka, baka mabalian ka, di ba? So, wag sana natin gawin yung desisyon na walang bendisyon. Marami pong taong nagpapakasal dahil feel lang nila, trip lang nila. They will go to Las Vegas, they will have this overnight overnight wedding, di ba? So pupunta doon, at para bang sandaling-sandali, nagpunta lang sila sa drive-thru, di ba? Na yun na magpapakasal. And then after about 14 hours, ayaw na nila, eh, they will file a divorce. Hindi eh. Kasi that is a decision without prayer. And that is actually a direction without God. So what is the solution so that we will not enter into the trap of decision without God or without the guidance of God? Miss Cleo?
1: Yes. Ang ganda nito sis, it calls for a daily surrender talaga. We should pray. Kailangan natin talaga ng manalangin at talagang hingin yung guidance ng Lord. And then seek His will. Kailangan i-align natin yung puso natin. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin natin sa oras na yon? And then, talagang kailangan nating mag-dig deeper, read and meditate His Word. Hindi yun lang yung basta nakapagbasa ka, tapos-tapos na yung parang ritual. It's not. Kailangan nating i-meditate maigi. Ano ba nguyayin natin yung salita ng Diyos na talagang ano ba yung pinapahayag niya para sa atin. And lastly, ask the Lord, what do you want Jesus to do for you, to do?
0: Yes, oo. Minsan nga meron akong binabasa na parang book ng mga maliliit pa yung anak ko. What would Jesus do? So, tama yun. Pray first, seek God's will, read the Bible, ask a question, Lord, what do you want me to do? Ano bang gusto mong gawin ko, Lord? No? At ano ba yung, kung si Jesus, anong gagawin niya dito sa sitwasyon ko? Okay, beautiful, beautiful. And lastly, bago tayo mag-close in prayer, ano yung last na dahilan bakit ang mga tao ay nakakagawa ng masamang desisyon or mali na desisyon?
1: Okay. And this number 8, last natin, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema, walang sistema, at without a clear process, decision become chaotic and emotional.
0: Totoo yan. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 14 verse 40, ano sabi ng Bible, Miss Cleo?
1: Yes. Let all things be done decently and in order. God is a God of order and not confusion.
0: Correct. Kaya nga, maganda ang solusyon dyan is mag-create tayo, no? Mag-create tayo ng decision process.
1: Yeah.
0: Ano yun? Pray? Think, consult, decide.
1: Consult and decide.
0: So mag-pray muna, di ba? And then pagkatapos mo mag-pray, isipin mo, magnilay-nilay ka sa mga sinabi ng Diyos sa'yo, no? And then consult the Lord properly, no? And then you make a decision. So minsan kailangan natin ng sistema, no? Kung pinapakita sa'yo ng Lord ang wisdom to write the pros and cons. But more than that is the system to know the standard. And our standard is the Bible. That is the standard, no? Pag sinabi ng Bible na give and it will come back to you, that's a standard, no? You make a decision because the Lord is telling you, no? Sinabi sa'yo ng Lord na magbigay ka, maging pagpapala ka dito sa taong ito. So, I think it's about time for us to really put a system. But putting a system means giving also the perspective of the Bible, diba? So, isa-isahin lang natin, alternate lang tayo, no? Sabi natin kanina, meron tayong mga kababayan, no? Even kami, tayo na marami tayong mga nagagawang maling desisyon. At itong mga maling desisyon na to ay nagagawa natin nang dahil sa mga dahilang ito, no? Number one, nabanggit namin kanina, people make decision based on speculation. Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Akala ko, siguro, no? So, wag nating gagawin yon. So, people make decision based on speculation. So, don't do that. Number two, Miss Cleo?
1: People make decisions based on emotions. Yeah, yung emotion nila, ang pinapairal nila.
0: Oo. So nagalit, nagwala, kaya nga sabi, huwag kang magdedesisyon kapag kahit na masaya ka. No? Kasi baka mali, mali yung decision mo sa sobrang tuwa mo. Ay naibigay mo ng lahat, hindi pala panahon para ibigay mo ang lahat, 'di ba? Okay, number ano na tayo? Number
1: Number
0: three.
1: three.
0: Number three man is people make decision based on relationship. No? Nagdedesisyon dahil sa relasyon. And minsan, nakakapag-decide tayo and please people, friends, family, or partners, even if it's wrong. So make sure that you don't make decision because of relationship. Number four. Ano yung
1: Number
0: number four? Miss
1: four.
0: Cleo.
1: Yes. People make decisions by not making a decision. Hindi makapag-desisyon. In ano, do ba masyadong ano, indecisive yung hindi niya magawa na mag-desisyon ng sarili. Double-minded man.
0: Oo, double-minded, ano? Kaya nga kinakailangan, tatandaan po ninyo, because indecision is actually a decision. No? Kapag hindi ka nag-decide to follow God, eh, decision na rin yun. Ang ganda ng sabi ni Benny, oh, sabi niya, don't make decision but make a godly and timely decision. That's very good. Sabi naman ni Emmy, good AM po, ganda po ng topic para sa akin yan. Sa akin at sa aking anak, pakisama sa prayer na ma-enlighten siya ni Lord sa aming mga maling desisyon. Ayan, rest is an antidote to exhaustion. Ayan, very good ha, ang ganda-ganda ng mga feedback mo at yung mga input, Benny. Okay, people make decision by not making a decision. Tama yon, no? So number five is people rush to make a decision. Kaya nagkakamali, nag-aapura eh. Nag-aapura mag-decide eh. Tatandaan nyo, haste makes way. So always remember, do not be hasty in spirit. God's timing is always perfect. Waiting is a part of wisdom. Number six, Miss Cleo.
1: Number six, people decide when they are tired. Dapat ano, pahinga muna. Pahinga. Rest and pray and reflect.
0: Correct.
1: Yes.
0: Because always remember, fatigue weakens judgment. Humihina ang ating judgment pag pagod tayo. Sabi nga nung isang preacher na aking napakinggan, ang sabi niya ay, when fatigue sets in, faith walks out. Diba? When fatigue steps in, faith walks out. Nawawala dahil pagod ka na. Okay, number seven, people make decision without God's guidance. Yan ang sinasabi kong desisyon na walang bendisyon. Kaya nagkakamali eh, walang bendisyon. So, always remember that when God is excluded decisions, when God is excluded in a decision, eh, naglalak po yan ng direction and blessing. Okay, number eight tayo, Miss Cleo. Ano yung number eight
1: yes,
0: natin?
1: Yes, people lack a system in making decisions. Kulang sa sistema. So kailangan, yung mga pros and cons ng lahat, kailangan ito yung maging gabay natin. At para yung, ang dami kasing boses ngayon eh, na nagsasalita. Pero kailangan, kaya di ba, hindi tuloy magkaintindihan. So kailangan may sistema ka. Organized decently and in order. At yung order na yon,
0: yes,
1: yung word of God.
0: Correct. Oh, Miss Cleo, bago tayo mag-closing prayer, maraming salamat sa pagsama sa akin today. What is your final message at ano yung takeaway mo dito sa mga napag-usapan natin? Very shortly lang.
1: Yes. Nawa makatulong sa lahat yung mga napag-usapan natin, yung mga mahalagang solusyon, yung mga katuruan na binahagi namin. At una, yung talagang true wisdom comes and begins with God. Talagang yun yung kailangan natin. Put God always
0: Go ahead,
1: at the
0: Ms.
1: center.
0: Cleo, nandiyan ka pa ba? Ayan.
1: Yes. Put God every day at the center of every
0: Ayan.
1: Decision. Yes. At nawa, talagang ano, isipin natin, remember, God is a God of order and not of confusion. So value doing things decently, with integrity, with purpose, and preparation. Wise decision reflect reverence for God. Sabi nga ng 1 Corinthians 14:40, talagang kailangan yung godly order ay kailangan. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng making a wise decision. Making this wise decision, it flows with prayer, with peace, with counsel, and special alignment in God's heart.
0: Wow! Thank you so much, Miss Cleo Alfonso! And of course, sa mga kaagapay ko na nanonood at nakikinig sa amin ngayon, isa sa pinakamagandang desisyon ay ang magkaroon ng Panginoon sa iyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa broadcast na ito. Ikaw kaagapay, sumunod ka lamang sa isang panalangin kung gusto mong makagawa ng tamang desisyon. Panginoon, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Linisin niyo po ang aking puso. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat at namatay ka at nabuhay muli para sa akin. Isang desisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen, amen, amen.
1: Thank you, Sis Adeline.
0: Yes, yes, thank you so much. Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong Wednesday. Laza Pilipinas, salamat din ang mga nakasama ko dyan sa One Corporate Center. At hindi ko na mababanggit, no, napakadami po ninyo dyan sa Production Tech, sa RTV team, sila Eileen, mga kasama namin sa BXE Transmitter. Kasama ko si Miss Cleo Alfonso sa aming topic na Wise Choices, Blessed Lives. Ito po, ako po si Aveline Garcia at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: God bless you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
2: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili ang iyong mga pangangailangan at kahinaan at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala?
0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Kasi po, wala akong pamilya.
0: Bakit mo naman nasabi yan?
1: Ayaw nila sa akin. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Sabi ni na ate, hindi daw nila ako kapatid. Walang nagmamahal sa akin. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa kanila?
0: Alam mo ba na ang tagal ko nang hinihintay ang oras na ito?
1: Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin?
0: Ang tagal ko nang ipinaparamdam sa'yo na mahal kita.
1: Baka nagkakamali po kayo. Wala po nagmamahal sa akin. Magkakamali po na ipinanganak ako. Yun ang sabi ni Papa.
0: Hindi ka pa lamang ipinapanganak, mahal na kita.
1: Sino ka ba? Iwanan niyo na po ako.
0: Jenna, bakit mo ako itinataboy? Hinayaan kong mamatay ang nag-iisa kong anak para lang makita mo kung gaano kita kamahal.
1: Hindi ko kayo kilala. Sino ba ang inyong anak? Anong kailangan mo sa akin?
0: Mahal na mahal ko ang anak ko, Jenna. Pero mahal na mahal din kita.
1: Tama na! Ayoko na! Pagod na ako!
0: Maniwala ka sa akin, Jenna. Mahal kita at sana ay magtiwala ka sa akin. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ako ang iyong tunay na ama, Jenna. Maniwala ka sa akin. Mahal kita.
1: Umalis na po kayo. Pabayaan niyo na ako.
0: Ako ang iyong ama.
2: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag ba ng schedule ko? Ayaw ko nang magtumambay lang.
3: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
4: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo niyan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Diba?
5: Tama ka siya.
4: Correct.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

gyud ang angayan niya simbahon daigon ipataas tungod sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. Ayawon nato siya awitan, no? Og pasalamatan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan. Hulyo 15, 2026. Nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Hulyo. Sobrang bilis po, mga kaibigan. Kamusta naman ang ating week ngayon? Dahil nasa kalagitnaan din tayo ng linggong ito. Praise God, dahil binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkakasama ngayong umaga dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado. Tayo po ay magkakasama hanggang alas 12 po ng tanghali. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa Coronadal City, sa mga bayan po ng South Cotabato, Happy Tinalak and 60th Foundation Anniversary sa South Cotabato. Maraming mga activities na masaksihan sa Tinalak Festival. And also, happy listening sa mga kaibigan natin sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, and Gensign. Kumusta naman po kayo? Dahil kagabi, naka-experience naman tayo ulit ng lindol. Kumusta po kayo dyan sa may bandang Sarangani, lalo na doon sa may Balat Island? Let's continue to uphold them in prayer dahil katatapos lamang po ng baha. Ngayon, lindol na naman. Parang ako nga kagabi, gising pa kasi ako that time nung lindol, mga 11:49 ata yun. Medyo malakas-lakas din. Hanggang ngayon, feeling ko parang ano pa rin. Busy. Feeling ko parang palaging ano, may lindol. Hindi maka-move on. Totoo naman talaga, no? Hindi makamove on dahil nga sa mga paggalaw na experience. Sa bawat isa, mag-ingat-ingat po tayo. Laging manalangin at patuloy na magtitiwala sa Diyos. Dahil sabi nga po sa kanyang salita sa Psalm 46 verse 2. Therefore we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God and the holy place where the Most High dwells. Ayun, huwag kang matakot, kaibigan. Kahit may lindol man o naman pong mga nangyayari sa buhay natin o sitwasyon sa buhay natin, huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Diyos. Because our God is our refuge and our strength and ever-present help in times of trouble. So, this week, we are focusing on trust in God's provision. Yesterday, we learned about Jehovah Jireh, the Lord who provides. Today, we discover that God's provision is not only seen in extraordinary miracles, but also in the ordinary needs of everyday life. Nakaka-amaze lang na everyday hindi man tayo nagugutom, diba? Andyan yung provision ni Lord. So kahit sa mga ordinary needs natin, nakikita natin yung

provision ng Diyos. And sometimes we overlook God's blessings because they seem small. Natatempt tayo na magreklamo. Diba? Ano ba itong ulam natin? Ganon. So, natatempt tayo na magreklamo instead na ma-appreciate natin yung blessing. So, friend, always acknowledge and appreciate the blessing of God and even sa ordinary needs mo. The food on our table. Yan. The strength to work or yung strength na makalakad ka pa, diba? The air we breathe. Imagine mo yung tangke ng oxygen, ilan yon, magkano yon. Pero ngayon, libre lang yung hininga natin. So praise the Lord, praise God, salamat sa Panginoon. The family and friends around us. Yeah, yung mga supportive family members natin. Our spouse or yung parents natin, yung mga friends natin. So, appreciate them. Dahil sa atin, maliit lang yun, pero it's a blessing mula sa ating Diyos. Sabi nga po ni James, every good gift comes from God. So today, let's learn sa bagong topic natin, God's faithfulness and everyday needs. So para sa ating question of the day, what are yung mga blessing na gusto mong pasalamatan ngayon sa Panginoon? Bakit are? Kasi marami eh. So, ano po yung mga blessing na yun na gusto mong pasalamatan sa Diyos? Many times, we ask God for bigger things while forgetting to thank Him for the blessings He already provides each day. So, today, this is our time to praise and thank Him for what He has done sa buhay po natin. Ano po yung mga daily blessing na gusto mong pasalamatan kay Lord? Sige, go ahead. I-share mo dito yung iyong praise report, yung gusto mong pasalamatan sa ating Panginoon, your greetings, your prayer request. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Dahil masayang masaya po kami na makarinig mula po sa inyo. Sige, 11:19 ang ating oras this time. Batiin po muna natin ang mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo, kaibigan, na nagbo-birthday ngayong araw, July 15? Shout out nyo na, no? Or i-comment sa ating comment section dahil naka-FB live po pala tayo. Thank you, Kuya Don and Kuya Edgar sa pag-set up po ng ating FB live. Yeah, thank you so much. At pwede din po kayo dyan magpadala ng inyong sagot sa ating tanong, no? Ano yung mga bagay na gusto mong pasalamatan sa ating Panginoon? Sige, message mo na or EPM or i-text dito sa ating text line number. 11:20 ang ating oras. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbo-birthday today. Ito pa ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Happy birthday po kay Ate Teresita Gatiga and kay Prince Michael Maynagkot and kay Ma'am Lim May Bation, kay Brother Jeric Jale and kay Sir Peter Babila, kay Ma'am Anesita Balanay, kay Ma'am Glidel Hamora. And also, happy birthday din po sa mga mag-asawa. I mean, happy wedding anniversary sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po! Enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness at ang faithfulness ni Lord. Enjoy sa inyong celebration and blessing. 11:24 ang ating oras. Sige, bago tayo dadako sa ating verse of the day, mga kaibigan, pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa kay MJ Flores. Adlaw, adlaw.

0: Yun, ganito sana yung prayer natin, kaibigan. Adlaw, adlaw. Unsa man ang panahon, unsa man ang higayon, unsa mang sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Adlaw-adlaw unta ta malipayon. Og adlaw-adlaw na handum mo nato ang Ginoo. Kay kung kita lang wala gid tay sarang mahimo, no? Labi na sa sitwasyon nga na ata karon. Dili lalim. Dili lalim meron niya ako nabasa sa FB na noong June 8, malakas na lindol na tumama dito sa atin. And after a month, July 8, tumama naman itong si Bagyong Inday. At dami pong mga naapektuhan sa bandang Sarangani Province and also dito sa Maguindanao. At kagabi, meron na namang lindol. So, minsan, parang ang hirap, no? Ang sitwasyon natin. Pero, let's continue to pray sa ating Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang panahon sa buhay natin, adlaw-adlaw nato siya handumon, adlaw-adlaw nato siyang saligan kay siya man. Good ang Dios nga di gid magpasagad ka nato. Dili niya ta biyaan o dili niya ta pasagdan. 11:32 ang ating oras, mga kaibigan. Hello and good morning kay Ate Hazel Paolo. Sabi ni Ate Hazel, sa pagising sa umaga, bagong pagpapala niya ang nakakamtan. It's a great blessing and privilege nga nakamatap ako upod ang miyembro sang ako niya pamilya. Kag indi gid mabilang ang pabor ni Lord Migadjen. He is our sovereign God. Amen. Agigid ako dira Ate Hazel. Sometimes bala no ng Lord, hindi man gid kami angayan nga magdawat sini, pero na-experience naton ang grasya sang Ginoo. Na-experience naton ina nga grace, hindi para sa atin yung glory but for His own glory and honor. Kaya anuman pong natatanggap natin na pagpapala mula sa Dios, i-acknowledge talaga natin yung source niyan for His glory and honor. Yan, amo tong amon niya, natun-an, kagaina sa amon niya. Part pa sa recharge nga message alin kay Bishop Ruben Abante. Anamit lang gid sang grasya sang Ginoo. Amo man ang naga-enable sa aton, amo nang naga-equip sa aton, the same grace who save us. That grace also sustain us, and that grace will strengthen us, enable us, equip us nga himuon ang mga bagay para sa kahimayaan sang Ginoo. Kay kung kita lang, hindi gid natin kaya. Kaya thank you Lord, not thank you man sa pag-share Ate Hazel. Kahapon gusto ko gali i-shout out si Pastora Maloteruel. Kag si Pastora Jade. Hello, Pastora Jade. Nag-PM man sa akin si Pastora Jade. Kag kahapon na meet ko si Pastora Malu. Wala gid nagabago ang iyang kuya. Nagani ko kapating nga mo itong edad niya. Pero glory ni Lord, no? And hello mandira kay Daddy Ray and Mommy Abe Navarro. Happy listening kay Ate Isha, kay Andre, kay Joshua na gali. Gusto niya Joshua na ang tawag sa iya. Hello, Kuya Joshua. And hello man kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che, kay Mami, kay Ate Jovita Colliado, Pag sa tanan ng mga tagpalamati naton, dira sa Tacorong City. Shout out man gali kay Pastor Lito Ripaso and kay Pastora, ang iyang wife, kag kay Ma'am Jane and Sir Pacifico Abiner. Dira naman sa Santo Niño, hello po sa inyo. And kay Ate Grace Tarazona, kay Pastora Lali Jane Malazarte sa Malazarte family. And also, dira man sa Norala sa Gigone family. Shout out lang dira sa inyo. Alas 11:36 ang ating oras, kaibigan. Dadako na po tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, mababasa po natin sa Matthew chapter 6 verse 26. Matthew chapter 6 verse 26, and I will be reading from the New King James Version. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Basahon ko man sa Hiligay nun, no? Ini nga pulong Matthew chapter 6 verse 21. Verse 26 pala. Tanawa bala ninyo ang mga pispis nga nagalupad-lupad. Wala sila nagatanom, wala sila nagaani, kag wala sila nagatipon sang pagkaon sa bodega. Pero ginapakaon sila sang inyo amay. Indi bala mas labaw pa kamo sa mga pispis? Nami lang gid sang reminder sa aton sang pulong sang Ginoo. Mismo si Jesus ang nagsiling dira. Sining a verse, no? Sa Matthew 6:26. Samtang siya nagahatag sang iyang sermon dito sa bukid. Upod niya ang mga disciples, kag iban pa nga mga followers. Amo ni iya ginsiling. Kay nakita niya nga puno sang worry ang mga tao, no? Kag masami nang mag-worry gid kita, kay damo man kita sang mga ginaagyan sa aton nya kinabuhi. So matem kita nga mag-worry. Kaya gin-remind kita diri sang Ginoo. Look at the birds of the air. Way sila gatanom. Way man sila ga-harvest. Wala man sila ga-likom sang pagkaon sa bodega. Apang ang aton niya amay sa langit, wala sila ginapagutman. Gina-value sila sang aton niya amay sa langit. Kita pa, no? Ikaw pa? Na mas special ka? Nga aman, you are created in the image and the likeness of God? Wow. These words come from Jesus' Sermon on the Mount. Jesus noticed that many people were consumed by worry. Ano yung mga gina-worry nila? They worried about food. Timing gid ini, no? Kay magagwa sa social media nga nang tungod sa kinagamuman sa Middle East kag sa US, ang mas magmahal pagid ang gasolina, ang inflation naton magtaas. So alam mo, diri naton makit-an niya ang Ginoo, wala gid siya nagapiyong. Makit-an niya tanan ang aton niya sitwasyon. Amo na nga gina-remind gid kita permis sa iyang pulong. So diri sa context nga ni, they worried about food, they worried about clothing, they worried about tomorrow. So para itudlo nga palangga sila sang Ginoo. Aton niya Heavenly Father, Jesus pointed to the birds. So, ang mga pispis, gani siling na Jesus. Wala man gani ni sila ga mamaligya, wala man sila naga likom sang kayamanan, yet God faithfully provides for them every day. Actually, wala dere gin-encourage ni Jesus nga magtinamad kita. But gintagaan man kita sang wisdom sang Ginoo, kag kasarang no strength para magtrabaho. So gina-emphasize diri na birds still gather food and do what they were created to do. Pero ang lesson diri, if God faithfully cares for birds, how much more will He care for His children? God knows your needs before you even ask. His provision may not always be luxurious or ng base sa ginapangayo naton, but it is always sufficient. Sufficient gid ng provision sang Ginoo. And always on time. Wala ga ka delay. Amo nang aton niya natun-an kahapon that God will provide, no? On time sa base sa aton nga mga panginahanglanon. Kaya abyan sa aton man nga ginaatubang subong, yara ka man sa kabudlay sa panginahanglanon, drak lang gid ikaw magdangup sa Ginoo kay tungod siya ang aton nga dalang panay. Sige, i-play ko ining alambahan nun, dalang panan. I-meditate natin ang mensahe sa sining alambahan nun. After this, lintundayin kita sa atin yung discussion segment.

Magandang tanghali, narito ang DXKI, balita sa alas 12. NNC 12 nananawagan sa rehiyon hinggil sa wastong pagkain. IPHO South Cotabato isinusulong ang pinggang Pinoy at 10 commandments para sa mas malusog na pamilya. Nananawagan ang National Nutrition Council o NNC 12 at Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato sa kampanya para sa wastong nutrisyon sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na isabuhay ang tamang pagkain at sundin ang mga gabay sa balancing nutrisyon. Ayon kay NNC 12 Nutrition Officer 3 Analita May Dakutin, ang wastong pagkain ay isa sa pinakamabisang paraan upang malabanan ang stunting, malnutrition at wasting na mga bagay na nananatiling hamon pa rin at patuloy na kinakaharap ng rehiyon. Samantala, sinabi naman ni IPHO South Cotabato Nutritionist Dietitian 2 Francie Aguilar na ang pangangalaga sa nutrisyon ay responsibilidad ng lahat. Hinikayat nito ang publiko na sundin ang pinggang Pinoy bilang gabay sa tamang paghahati ng pagkain sa bawat kainan. Kalakip ang pagkain ng Go, Grow at Glow Food upang makamit ang balancing nutrisyon kasabay ng pagsasabuhay ng 10 commandments bilang gabay sa pagpili ng masustansyang pagkain at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Binigyang diin din ni Aguilar na ang bawat planadong pagkain ay isang hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas malusog na pamilya. Patuloy na nananawagan ang NNC 12 at IPHO South Cotabato sa mga pamilya, paaralan at lokal na pamahalaan na makiisa sa mga programang nagsusulong ng wastong nutrisyon upang mabawasan ang malnutrisyon at mapaunlad ang kalusugan ng mga mamamayan sa Rehiyon 12. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

0: the transmitter.
1: Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
1: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because ang first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
1: Yes.
2: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministerium ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministerium ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, at nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS,

Alas 12:40 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome dito po sa programang Listener's Time. Sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Good afternoon sa mga suki po nating tagapakinig dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province at sa Gensan. Siyempre kung saan man po maaabot ng ating signal. Samahan niyo po ako, ang inyong kaibigan Miga Jen Robles Librado, dito po sa programang Listener's Touch. At ang ating category today ay hymns and mga classical music. Kung meron po kayong mga gustong hymns na marinig or classical song, pwede nyo pong i-request dito sa ating himpilan. Text nyo lamang sa text line number natin. 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Pwede din sa ating FB Messenger 1062DXKI-FEBC Radio. Kung hindi nyo pa po na-like, please like and share our FB page. Para syempre marami po ang makakaalam nito.

0: ngayong hapon. Meron po tayong i-feature na hymn. And yan din po ang magiging topic natin. Yung hymn na i-feature natin, yung kantang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ganda ng hymn na ito dahil ma-remind tayo sa attribute ng ating Panginoon sa kanyang powerful and beautiful name. Jehovah Jireh, the Lord will provide. So, since this week, pinag-uusapan natin kung paano nagpo-provide si Lord sa ating mga buhay. Ko, ang bawat isa ay makaka-relate talaga nito, no? Kasi dami nating mga needs, no? Financial needs, emotional needs, family concern, health challenges, and even our unanswered prayers. Marami pa, no? But meron tayong good news. Ang good news is, before we know that need, God already knows it. Before we see the answer, God is already working. So ganun po ka makapangyarihan ang ating Diyos, kaibigan. So powerful, all-knowing God. Kaya pwede natin siyang mapagkatiwalaan. Hindi po siya nagbabago. Siya ay faithful noon, ngayon at magpakailanman. Sige po, ipi-play po natin yung kantang Great is Thy Faithfulness. At susundan po ito ng kantang God is great.
1: Great is thy faithfulness, O God.
0: And then yung kanta, iba pang mga awitin na nagpapahayag ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Dito lamang sa programang Listener's Touch.

ko yung encouragement natin palagi na i-acknowledge natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ako, salamat kay Lord dahil busog na. Nakapag-lunch na po. Salamat sa kin-share ni Migo Dave na gulay. Kaya ano bang ulam niyo dyan? I hope mabusog din po kayo sa inyong mga foods, sa inyong mga lunch. Habang kami pa ang inyong background. Nag-enjoy, nabubusog din sa mga mensahe ng awitin. Habang busog din ang tiyan dahil sa lunch ninyo. Hello din sa mga bumabiyahi po ngayon. At nakikinig via car stereo. Hello kay Kuya Ariel Mawig. Kay Sir Bert Labuaya. Friends natin na habang bumabiyahe ay nagpamati sa DXKI. Ako niya hobby man, no? Nagpamati man, permi sa DXKI. Shoutout nila sa Valin Vista, kay Mamang Lenny, kay Mama ko. Thank you, kids, sa pagluto everyday sa amon niyo breakfast. Kagsako niya, sister. Lumandra kay Ma'am Wilma. O, oh, Wilma. Wilma o Wilma? Okay, Ma'am Wilma. Dira sa may trade school. Hello man kay Ate Sharon Lial. Sabi ko na ma-meet si Ate Sharon nag-walking. And kay Ate Mitchie Tyson. Hello Ate Mitch, kumusta? Dira man sa imo brother Ken. Nagpamati si Brother Ken dira sa may bagong bayan sa Celebre Family. Si Ate Hazel, may ara dari sang song request. Sige, yan na po yung susunod natin na kanta, Ate Hayes. Blessed Assurance and Standing on the Promises of God. And after po nito ng mga awitin na ito, ay ipiplay natin yung ating teachers. For him na yung araw. Sige, ito po version ni Cece Winans, Blessed Assurance and Standing on the Promises of God. Yung version naman ni Glenn Camp Bell yung ating ipi-play. Sige, patuloy lamang po kayong makinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

Maganda talaga, kaibigan, na sa buhay natin ngayon, meron tayong paghuhugutan. Paghuhugutan natin yung mga promises na ating Panginoon sa atin. Standing on the promises of God, my Savior. Sa'yo, ano po ba yung mga promises or katotohanan ng Diyos na nabasa mo sa Bible? Sabi nga doon, no? Standing on the promises, I now can see perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Actually, ang daming mga promises si Lord sa buhay natin, kapatid. Kailangan lang talaga nating i-claim, basahin, at pagkatiwalaan sa ating buhay. Alauna 15 ang ating oras, mga kaibigan. Na-mention ko nga kanina na ang ating i-feature na hymn, itong kantang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh by Don Moen. At sabi nga doon sa lyrics ng kanta, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Indeed, no? Sabi ni Paul sa kanyang prayer na, Lord, kunin mo itong aking iniindang na sakit. 3 times iniyakan ni Paul kay Lord. Pero sabi ni Lord kay Paul, my grace is sufficient for you. Ganun din po sa buhay natin, kapatid. Meron tayong mga pinagpipray. Sometimes, hindi agad-agad makakamtan natin. Hindi din yun yung gusto nating matanggap. Pero sabi nga ni Lord sa atin, His grace is sufficient for us. And God provides in His perfect timing. Pero palagi natin tinatanong, bakit nga ba ang hirap manalig sa Diyos, no? Lalo na pag hindi pa natin nakikita o hindi pa natin alam yung sagot niya. So, sabi nga po sa

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Ang oras, 1:33 ng hapon.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 15 ng Hulyo 2026. Ito ang ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: Balita.
1: Grave threat at sedition complaints na isinampa sa DOJ walang kinalaman sa impeachment process ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Kasalukuyang nakabimbing para sa final review ng Department of Justice o DOJ ang sedition at grave threat complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Itong pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Nirinaw din ng kalihim na ang kasalukuyang impeachment process ay hiwalay at independent o walang kaugnayan sa assessment sa isinampang kaso sa DOJ laban sa Vice Presidente.
4: So we just need to wait. As soon as we have something definite, we will let you know. Tingnan din natin ng maigi, no? Yung impeachment process ay ibang proseso, di ba? Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinigayan ng impeachment court natin, ng Senado. Sa Department of Justice, ang pananagutan ng mga kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay ng paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice, ng ating mga panel of prosecutors para dito, ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mandato.
3: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
2: 702 Balita.
1: Pagtanggi ng defense panel ng Vice Presidente para sa kahilingan ng House Prosecution sa Bank, AMLOC at BIR Records, kwinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Kwinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang pagtanggi ng defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa kahilingan ng House Prosecution Panel para sa Bank Records, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue o BIR Records. Sabi ni Ortega, simple lang ang tanong ng ordinaryong Filipino kung walang itinatago, bakit takot sa bank records? Nilinaw ng mababatas na hindi sinasabi ng prosecution sa Senate Impeachment Court na hatulan si VP Sara base lamang sa aligasyon. Ang inihilingan niya ng prosecution ay payagin na access sa mga ebidensya para makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Kung ang argumento ng defense ay wala namang mapapatunayan ang mga bank records, AMLAC reports at tax records, sinabi ni Ortega bakit kailangan pigilan ang paglalabas ng mga ito. Ang impeachment niya ay hindi para protektahan ang mga dokumento. Ang impeachment ay para protektahan ang tiwala ng taong bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Giit pa ni Ortega, kung naniniwala ang defensa na walang makikitang mali, wala silang dapat ikatakot sa katotohanan. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: 702 Balita.
1: Malacanang, iginiit na ang Vice Presidente ang kailangang magpaliwanag sa inihayag na kill plot laban sa Pangulo. Narito ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Nanindigan ang Malacanang na mismong si Vice President Sara Duterte Carpio ang dapat magpaliwanag sa kanyang mga naging pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa naging statement ng pangalawang pangulo na wala umanong ebidensyang sumusuporta sa reklamo sa kanya ukol sa grave threats na bahagi ng Articles of Impeachment. Ngunit inihayag ni Castro na kung papansinin, hindi dinideny ng kampo ng defense panel ang pagbabanta, ngunit nilalapatan lamang ito ng katwiran o justification sa impeachment trial. Ayon kay Castro, mismong ang bise ang nagbanta, kaya ang kampo nito ang obligadong magpaliwanag at magpatunay sa justifiable reason sa kanyang mga binitiwang pahayag at ginawang pagkausap sa isang tao na may kapasidad na pumatay sa Pangulo. Iginiit din ni Castro na hindi na kailangang magharap ng House Prosecution Panel ng dagdag na ebidensya ukol sa issue. Matatandaan na hindi na tinuloy ng prosecution team ang pagpapatawag kina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello para mapabilis ang takbo ng impeachment trial. Anila hindi na kailangan ang sasabihin ng dalawa dahil mistulang pinatotohanan ng defense team ang banta ng bise nang gamitin din ito sa trial ang ilang bahagi ng video na pinag-uusapang online press conference ng pangalawang pangulo kung saan binitiwan ang mga banta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
7: 702 Balita.
1: Pagkansela sa pagsalang sa witness stand ni na Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello usaping praktikalidad at hindi pagkatakot ng prosecution ayon kay Representative Zia Alonto Adiong. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
8: Sinabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong na ang pagkansela sa pagsalang sa witness stand ni na Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello ay maingat na pinag-isipan at pinag-usapan ng kanilang hanay. Sa isinagawang press briefing ng House Prosecution Panel kanina, bago ang opisyal na pagsisimula ng Day 6 ng impeachment trial, ipinahayag ni Adiong na hindi nila nais na humaba pa ang proceedings. Hindi anya sila natatakot at sa katunayan, matagal na umanong napaghandaan ang mga gagawin sa bawat hakbang ng impeachment. Dagdag pa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinakikinggan ng prosekusyon ang hiling mismo ng impeachment court at ng taong bayan na gawing mas mabilis ang proseso, kaya't ito ang kanilang ginagawa. Una nang sinabi ng prosekusyon na ang papel ni na Lopez at Bello ay upang maging corroborative witnesses na magpapatunay na totoo ang grave threats na ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Ngunit base sa kinahinatnan ng sesyon kahapon, wala na umanong issue sa authenticity ng video ng press briefing na ginamit mismo ng depensa at ng presensya ng grave threat mula sa pangalawang pangulo. Payag naman ni Representative Isabel Maria Zamora, araw-araw ay nagkakaroon ng pagpupulong ang prosekusyon at nag-a-adjust sila depende sa development ng impeachment process, kaya hindi talaga maiiwasan ang mga bigla ang pagbabago. Samantala, ilan sa mga inaasahan sa ika-anim na araw ng impeachment trial mamaya ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na ma-issuehan ng subpoena ang mga bank records, AMLAC records at pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio at kanilang mga negosyo. Sa tanong kung ano ang kahalagahan nito, sinabi ni Tolosa na dapat makuha ang mga naturang tala ng maaga upang masigurong hindi magkakaroon ng delay sa mga ebidensyang ipepresenta, bagay na pinaniniwalaan nilang ginagawa na ngayon ng depensa. Anya, naniniwala siyang walang nakikitang rason para hindi ito payagan ng impeachment court. Ngunit sakaling mangyari, marami po amano silang inihandang ebidensya para mapatunayan ng issue sa unexplained wealth na itatalakay sa pangalawang article of impeachment. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
7: 702 Balita.
1: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Sumasa yung pabawi mula
7: sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
7: Hindi lang.
9: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
10: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 42 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
11: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
12: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Colossians 2:7. Ako po si Conrado Miranda. Noon po ay may maliit kaming palaisdaan ni Ludi na aming kinabubuhay. Nasusunod ng asawa kong si Ludi ang kanyang kapretsyuhan, mga alahas at bag, sapatos at mga damit na masasabi kong kanyang kahinaan. Masaya siya. Pero isang araw, nang makakilala ako sa Panginoong Yesus, nagkaroon kami ng problema. Isang pagsubok sa amin ng Diyos. Hayaan po niyong ibahagi ko ito sa tanikalang lagot kung paano namin nalampasan ito. Sabay-bayan po ninyo.
1: Conrado, tignan mo ang nabili kong bag. Branded ito. Ako pa lang ata ang merong ganitong bag dito sa Atlag. Terno pa ng aking sapatos. Maganda, di ba?
2: Kahit naman hindi mamahali ang mga gamit mo, kahit puwet ng baso ang mga diamonds sa iyong hikaw at singsing, likas na maganda ka, Ludi.
1: Basta babagayan ko lang ng mga mamahaling kasuotan ang aking magandang mukha ng mga tunay na gintong hikaw at kwintas para lalong lumutang ang aking kagandahan. Marami tayong pera, kumikita ang ating bangusan at sugpuan, mga tilapia na laman ng ating palaisdaan.
2: Eh, para sa akin, basta masaya ka sa buhay, wala na akong mahihiling pa. Dito sa plaza at maraming tao. Sino ba itong nagsasalita? Tila maaga naman atang pangampan niya ito. Lalapit ako. Makikiusyoso. Ano ang nialaman ng mga sinasabi ng politikong ito?

Kapatid, makinig po kayo. Mahal ka ng Diyos. Sinasabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

0: Lord.
1: Ginoo, ano pong pangalan po ninyo?
2: Conrado Miranda po, Pastor. Napakaganda po ng inyong mensahe. Labis po akong nabibless na naman. Kaya po ako lumapit sa inyo. Gusto ko pong sumama sa inyong mga paghayo kung hindi po ako magiging pabigat sa grupo.
1: Purihin ng Diyos, kapatid. Ang pintuan ng ministry ng church na ito ay palaging bukas sa gaya mong gustong humayo. Sa totoo lang po, napakalawak ng gawain. Pero iilan lang ang humahayo. Ito ay panawagan ng Diyos sa iyo

0: Ano namang pagkain ang hinahanap mo? Maghapon ka namang wala. Nandun ka sa inyong simbahan, nag-aaral ng Biblia.
1: Lodi naman, hindi ako naghahanap ng makakain. Maraming laman ang ating palaisdaan. Sana naman nag-utos ka na na sumalok ng sugpo o alibango para may maiulam ang mga anak mo. Hindi puro dilata ang inuulam nila.
0: Eh anong gusto mong palabasin? Nawala akong kwentang ina sa mga anak ko. Aba, sino ba sa ating dalawa ang palaging wala dito? Hindi ba ikaw? Napapabayaan mo na ang pagbabantay sa palaisdaan natin. Madalas nandun ka sa paghahayo-hayo, pamimigay ng mga pulyeto sa kalsada. Hindi ka naman, pastor. Isa kang taong nagmamay-ari ng palaisdaan. Dito mo gugulin ang panahon mo.
1: Kailanman hindi ko pinababayaan ang ating palaisdaan dahil ito ang ating kinabubuhay. Dito mo kinukuha ang mga pambili mo ng mga mamahaling mga gamit mo. Mga branded na damit, sapatos, bag. Bakit ko pababayaan ang palaisdaan? Hindi ako nagreklamo. Alam mo yan. Masaya ako sa kapretsuhan mo.

0: Magandang araw po, Mang Conrado.
1: Oh, Nathan, magandang araw naman sa iyo. Yung ibang kasamahan mo.
0: Ah, susunod na po sila. Nauna lang po ako. Siya nga po pala. Sabi ni Tatang, sa Martes daw po, pwede nang anihin ang mga bangus. Mas malalaki po ang mga bangus ngayon. Di tulad ng isang taon. Napakalaki rin po ng tilapia. Tila kasing laki po ng mga plapla. Yung sug po sa malit na palaisdaan, sa susunod na buwan po aanihin, pati po ang mga alimango. Kahit po binagyo tayo, di na apektuhan ng inyong palaisdaan na ito.
2: Purihin ang Panginoong Jesus.
0: Yun nga po ang pinagpapasalamat namin ni Natatang. Kasi po, mula nang sumapi kayo sa mga born again, kinasiyahan na po ng Diyos ang palaisdaan ninyo. Yung ibang palaisdaan dito sa atin ay nagre-reklamo dahil apektado sila ng bagyo.
2: Alam mo, Nathan, kahit anuman ang kalagayan natin sa buhay, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, wala tayong kaligtasan. Baliwala ang lahat ng ito. Nang ating pagsisikap, lahat tayo ay mamamatay. Pero dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos sa atin, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Matanong nga kita, Nathan, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang

0: Oh, Chanda! Kay aga-aga naman ata ng lakad mo. San ba ang gala mo?
1: Magsisimba, Ate Ludi. Doon sa simba ng mga born again, kina Kuya Conrado.
0: Ano? Pati pala ikaw, nahatak na ni Conrado sa mga born again? Baliw ka na rin ba?
1: Ate Ludi, ang baliw yung walang Kristo sa puso. Tara, ate, simba tayo. Ikaw lang kasi, ate. Ayaw mo pang sumama kay Kuya Conrado.
0: Ay, nako. Kayo na lang. Nagpapauto kayo sa mga born again na yan.
2: Ikaw rin, ate. Sige ka. Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. Maiiwan ka namin pag nag-rapture na.
1: Sa dagat-dagat ang apoy ka maitatambog. Gaya ng sugpo.

0: Ilang beses na po bang sinuyod ng lambat yung mga bangus at tilapia kahapon? Bah, ilang banyera po yung pinaglagyan ah. Pero ngayon, marami pa rin yung mga isda.
1: Pagpapalaya ng Diyos.
0: Naalala ko po ito yung turo sa amin sa Sunday School. Yung nilambat nila Pedro. Madami po yun. Nang sabihin ni Jesus na ihulog ang lambat, ang daming isda. Parang ganito lang po yun itay.
1: Kaya bukas, magkakaroon tayo ng handaan sa ating simbahan at bawat membro ay mag-uuwi ng tagda 2 kilong tilapia at 2 malalaking bangus. Purihin!

0: Di ka pa pala nakagaya. Akala ko ba eh, magpapamanila ka ngayon.
1: Hindi na. Bago pa naman ang ating gas range. Natukso lang akong bumili dahil para ipagyabang na tayo lang ang merong ganung gas range. Eh, napag-isip-isip ko kasi na masyado na akong maluho. Bukas nga pala, gusto kong magsimba sa inyo.
0: Talaga? Purihin ang Panginoong Yesus. Pinasaya mo naman ang araw ko.
1: Eh, pasensya ka na, Conrado, sa mga panlalait ko sa inyong grupo. Ang pagpapalit mo ng relihiyon na ikaw ay naging born again ngayon, maling-mali pala ako. Pakiramdam ko, sa ating pamilya, ako lang ang nahiwalay, naiwan. Tama ka nga, mas mahalaga sa isang tao ang may Kristo sa puso.

0: araw ng pagpapala ang makakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang aking may bahay na si Ludi, hindi na siya nahiwalay, kundi isang pamilya na kaming mananampalataya ni Kristo. Hanggang sa ngayon, purihin ang ating Diyos na buhay.
1: Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Kolosas 2:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Conrado Miranda. Mga nagsiganap,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones,
5: Nancy Lasarte,
2: Roy Camu Gomez,
6: AJ Gabrillo,
7: Eva Moratalia Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabianon nga tingog sang South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Panamiyaw naman sa inyo kag pagabi-abi sa ngalan sang Ginoo, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod nato ng mga abyan, mga uto nato sa Ginoo padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno naman nga Dios, salamat sa liwat sining kahiguinan Ginoo nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Nagapangayo lang gid kami sang gahom kag kaalam sa imo manugdala sang pulong kag bisan pa man amay sa pagbukas sang painuino kag kasing-kasing sang amon mga utod nga nagapamati. Malipayon kami nga batunon ining mga pulong. Whether tagaan kami sang mga kamatuuran nga sa diin magasaway sa amon ukon magapabakod sa amon, magagiya sang amon dalanon. Kaga magamold sang amon pangunahuna nga masintro initanan kay Kristo Jesus. Amay, patawara man kami sang amon mga sala. Kag padayon kami nagaayo sa imo sa paghimuno sang mga kinanglanon sang amon mga utod, sa pagpatigayon sang pag-ayo sang balatian kag paghatag sang may nga lawas. Kag bisan pa man amay nagapangita gid sang kaluwasan. Tanduga man ang iya nga kasing-kasing kag mabato niya si Kristo sa iya tagipusoon nga manluluwas kag makadulong man sa pagtuo kag paghinulsod. Padayon ka Ginoo sa pagpakamaay bisan pa sa mga kanakan mo nga nagaalagad, taga-isang kalipay, kag bisan pang nag-share sang pulong, pabungahaman ang ilang pagpangabudlay sa mga kalang nga magbag-o kag magamit sa pag-alagad. Ngamon mga uton nga araman sa government service, ikaw man mag-bless sa ila sang imo guidance. This we pray in Jesus' name. Amen. John chapter 21. Kag diri mga utod, padayon kita nga magatandog bala sang ginasiling naton mga manubo nga bahin sang aton experience o kon kinabuhi o kon mga discouragement. Ang discouragement mga utod, makalalaton ini. Umuna sa bagay pagsiling ni Pedro nga mangisda kuliwat, mabalik ako sa dati na kon nga ginahimo, naglaton ini sa anom. Kaga umuna aton masiribaran nga kon why na kita bala sa focus sa aton pag-alagad, ginapahigad ta ng Ginoo, ginaminimize ta ng pangamuyo. Kag subong man ang pagtuon sang pulong para nga magligoon kita sa aton pagtuo. Kag magmanami ang aton kinabuhi, nagakahulugan ini nga way bunga ang aton nga pagpanikasog. Sa siling sang pulong bilog nga gabi, purting ila pagpangabudlay, kag wala gid sila sang nakwa. Amo nang matag utod. And that night they caught nothing. That's chapter 21 sang John verse 3. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. So, buti nga noon, nagapamanagbanag, kag ang chimpo, kag malayo pa sila sa higad. Kag si Jesus, nagsiling sa ila, mga anak, may arak kamubalang akwa, o kung pagkaon, nagsabat sila, versikulo 5, wala agad. Kag nagsiling siya sa ila, iladlad ang inyo pukot sa natuo nga bahin sa inyo sakayan, kag makakwa kamo sang mga isda. Ginladlad nila ini, kaginit na sila kasarang sa pagbatak sang ilang nga pukot tungod sa kadamo sang isda nga ilang nga nakuha. Mga utod, amo ina ang kinabuhi naton. Ang pasalamatan naton bala, amo ini. Gabisan pa kung kisa nag-aagi kita sa mga madulum nga eksperyensya, problematic nga eksperyensya, stressful nga mga eksperyensya sa aton kinabuhi, wala kita gina-abandon sang Ginoo. Sa kamatuoran ha, nga related kita sa iya sa personal nga pamaagi. Amen. Wala ang Ginoo gasiling sa aton, laning kamot kada. Kundi ara man lang siya gyapon nagahulat sa aton. Kagano ang natabo diri ang mga proseso. Nagsulod ang Ginoo sa mga tinion nga sa din, tuyo sila, gutom, kaga siling naton maluya. In the sense nga ti wala gid balas ang nagahatag sang konsolasyon sa ila. Wais nakwa mo. No ang pamangkot, insakto gid sa natabo sa ila. May kwa bala kamuda o kon may isda kamuda? Siling na ginong kasus niya, butang nyo da sa tuong nga bahin sa inyong sakayan ang inyong apukot ka makakwa na kamuda. Ang manami bala kay, wala sa ila sa grupo ni Peter, ni Nathaniel, ni James kang ni John nga nag-argue abi sa tong stranger nga ila lang babatian ang tingog sa kilid sang baybay nga nagsiling sila, sir. Bilog nga gabi amon nga pamukot dere sa dagat. Pagkatapos, conducive nga magkwa sang isda, kaya hindi sila kakita sang amon pukot, ay gani kami kwa. Karon nga, adlaw na niya, o kung nagapamanagbanag na, kitao ng amon pukot sa mga isda, musiling ka pa nga iladlad ang amon pukot da sa natuo nga bahin. Dakong posibilidad nga way man kami gapon kwa. apang uton nakita na akon baladre ang pinakapunto ariay. Nga nag-intra si ginang Jesus sa iksina sang ilang kinabuhi sining mga apostoles, labinigid sa kay Peter, sa tinion that he is spiritually down, napatay si ginang Jesus. Suno sa iya nabalaan. Kag hindi pa siya konvinsido, primera bes, nga nabanhaw ini. Amo to nga ang paghambal ni ginang Jesus nga mangisda ka na sang tawo, way na to sa iya bungog. Napanas na to sa iya tagipusoon, kag ang iya desisyon mabalik na lang kuya pangisda. Utod nag-abot si Ginoong Aso sa tinion nga tuyo sila kag kapoy, kag of course gutom. Amo na ang pasalamatan naton sa aton Ginoong Hesus. Amen. Nga wala niya kita ginaabandon sa tinion nga sa diin galumos-lumos kita sang aton problema pinansyal, kag damo kita ginabatsyag nga mga balatian sa aton lawas, may ara kita problema sa aton panimalay, mag-asawa, kabataan, paryente, ukon bugat ang aton problema sa aton ginaubrahan. Wala kita ginbiyaan ni Ginoong Jesus. Kag-ari pag-inabyan ay, sang nagtuman sila sang sugo ni Ginoong Jesus, nga wala na sang damo nga reklamo, ukon pagpangduwa-duwa, didto kagang ila emptiness, nabuslan sang fullness kag fruitfulness. Amen? Didto kagang ila discouragement na buslan sang excitement kag joy. Didto kagang ila nga weakness na tagaan sang kusog. Didto kagang ila hopelessness na tagaan sang kapawa kag pagpaisog ang ila maluya nga balatsyagon. Utod nakon. Amen. Amoy nang natabo. Tanawon tablang abundance nga ila naagom. Siling sang pulong. And Jesus said unto them, cast thy net upon the right side of the ship, that's verse 6, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Although maisip mangin nimo, kahit siling sampulong di, sobra ini isa kagatos. Pero sa punto nga pito sila, hindi kadalas ang kadamuon sining ilang isda. Meaning to say, bisan maisip mo lang abi, pero dalagkuan ini. Hamakon mo ina mga utod. Kag natabo ini nga eksperyensya sa ila kinabuhi sa tion nga nagtuman sila sang pulong sang Ginoo, kag sang ang Ginoo nagpalapit sa ila sang iya gid physical utod nga presensya. Noti sa aton subong i-relate naton ini. Ikaw abiya nakon nga tumuloo nga nagakahadlok man kay Ginoong Jesus kag nagbaton sa iya nga imo personal nga manluluwas. Indi ikaw na magpalayo sa iya. Tandaan ta bala, sa tiun kita nga mag-backslide, sa tiun kita nga magpalayo, kag magbugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, kabantay ka mo, nga daw wala nagauntat problema sa aton kinabuhi. Nga kung may kinawadoon kinaman kita, grabe na ang pagdamo, sinik ang pagdako, nga daw, siling ka, pastor, daw hindi na ako katibawas ning akon kautangan. Duway na ni pastor gauntat akon palaligban, kag problema. Sa akon bana, sa akon asawa, sa akon kabataan, sa akon upod sa obra, mismo sa akon kugalingon do hindi na ko kahangop nga purti ng akon struggle. Abyan ano ang pinaka ugat sinitanan nga mga palaligban kag pagtilaw sa imo kinabuhi, ginpahigad mo ang Dios. Wala mo gintuman iya mga pulong. Wala mo gintalupangod ang iya pagpanghikot sa imo. O perhaps ginadisog mo sa ato na iya human terms ang iya presensya nga gusto taning Ginoo magpalapit sa imo, kag magtabang sa imo, kag makigpartner sa imo, kag buligan ka sulbar sugata sa imo mga problema. Amen. Amo ni ka matuuran abyan. Sulito naton, nagabot lang sa ila ang pagkamabinungahon, nagabot lang sa ila ang kabunganaan sa gintuman na nila pulong sang Ginoo. Kag literally uto damo-damo gid sila kwa kay nga aman. Nagpangagda na sila sang ila mga kaupo didto nga mga sakayanon kag nagpangayo sang bulik. Abyan ti amo ini. Pila sang aton mga personal nga application para nga aton gid maintindihan. Okay, number one, kun ang Ginoo nagapanghikot sa imo sa iya mga sirkumstansya, abi i-develop ang isa ka kinaiya nga mangin sensitive ikaw. Indi nga mangin kalos o kuntiga imo nga kasing-kasing. Kundi mangin sensitive kita kag mangin open sa mga pagpanghikot sang Ginoo sa mga sirkumstansya, sa iya nga mga pulong kag subong man sa pagpanghikot gid mismo sang balaan nga espiritu. Number two, sa sining nga mga tinion, i-develop ta ang submissive kag obedient nga klase sang kinaiya o kontang ipusoon. Amen. Kiti ko nagpalayo na kita sa Ginoo, kag dugangan ta paribilde, kag patigas ang aton nga tagipusuon sa iya, way sing maayo nga matabo sa aton. Husto abyan? Number 3. Hindi tapag minimize ang pangamuyo nga ginasiling. Hindi bala? Kikabalugin ko mga utod nga ang tao nga mapinangamuyoon, although magasugata sa sang pagtilaw apang ara. May lulutsan, may Diyos nun nga bulig, kagbisan pa hindi magkahuya. Ipabalo sa imo mga utod kag trusted mo sa Ginoo, masikatumulo mo, nga nagasiling ikaw, mga utod, buligin nyo ko pangamuyo ay kabugat sining akon ginatubang nga problema sang akon mga kinanglanon dalagkuan nga dapat kong ginmasugata o kung nag-struggle ako sang ikaayong lawas. Buligin nyo ko pangamuyo, maluoy ang Ginoo, magatabang sa akon. Amen. Abyan himuab lai na. Kagari pagiday nga akon katapusan nga suhistyon mga utod. Kung ang negatibo nga mga bagay nagalaton sa aton mga utod sa Ginoo kon sa aton mga kilala sa palibot abi. Amuman ang maayo nga disposisyon ang nagahingalayo nga pag-alagad kag gisling naton ang constant nga focus nga may kalipay sa pag-alagad. Magalaton man ini sa iban. So ang akon hangkat sa imo utod kagabyan akon amo ini. Latni ang iban sa maayo nga pulong ha. Latni ang iban nga ma-motivate man sila sa mainiton, mapisan, mapinadayunon, puno sang kalipay nga pag-alagad. Amen. O kabay pa nga mangin influence kita for good sa mga tawo. Of course, first and foremost, kun inang imo mga kilala dira wala pa kakilala kay Jesus, aton sila nga mahangkat nga magtuo man kay Kristo nga ila manluwas. Ampong ginang una naton nga obligasyon o kon responsibilidad. Kag maninguha kita nga hindi lang sa aton kinabuhi kundi hambalan ginaton sila sang paglaom nga yara lang kay Kristo. Kag ang katapusan diri sa aton nya masigkatumuloo. Kabay pa nga malatnan mo sila. Sinang determinasyon mula sa pag-alagad nga wala na yagabalikid sa dating gawi o kung nagabatsyag sang kabugnaw, kundi nag-influence sa ila for good to do more for God, for His glory and for the good of other people. Amen. Well, kaluyaan kikita sa Ginoo, kabay pa ining mga bagay, mangin matuod sa aton, kagang Diyos mapakadako gin sa aton kinabuhi. Paalam na kita sa inyo, once again, this is Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Kaya nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Nagapaalam kita, mayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: Malipayon nga adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sining aton palatuntunan. Kag talupang doon aton balik diri ang malipot lang man, no? Nga nanungod ini sa pagpadayon naton sa pag move positively or forward sa pagpadayon sa pagtuaw kag sa pag-alagad sa aton buhi kag masaligan nga Dios. Talaw naton diri ang nanungod sa ang ambahanon, the Song of Decrees ni David, na hanungod ini sa paghiliutod. Diling siling diri sa Salmo 133, siling niya, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Verse 2, "It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garments. As the dew of Hermon, or as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. no kanami balas ang pulong sa Ginoo linya sa pagkamatuod daw ano kaayo kag daw ano kanami sa mga Kristohanon nga magapuyo sang tingob sa paghiliusa. Sila nga, behold, behold how good, behold, as if nga nagtulok siya sa isa ka pagtilipon kag nakita niya inang pagpautuwas sa isa ka mutual nagugba. Kag amo ini ang ginatawag naton di actual contemplation of

Mochinga non si ni lovely, charming, grabe no, attractive. Kag amo ini ang nagapuno sang aton pangunahuna nga may kalipay kita. Nga ginhambal ini sa isa ka beloved, isa ka ginahigugma. Amo ini ang unod bala sang isa ka nagahigugma kag in love. Ini ang makita naton sa Song of Solomon kapitulo 7 bersikulo 6. Ayhan, isa ka hindi lamang may mutual love siya sa isig ka ukon sa iya asawa, sa iya bana, apang sa isa ka abyan. Sa 2 Samuel chapter 1 verse 26, ayhan, na inlaban siya sa isa ka duog, kay kanami isang scenery, kanami isang pananawon. Sa Genesis 49 bersikulo 15, sa mga pulong sang Dios. Amun abla ang Mateo 24:35 nga ang pulong sang Ginoo ang tanan magkataliwan apang ang pulong sang Dios indi gid magkataliwan, indi madula, magapabilin ini sa gihapon. Sa Proverbs kapitulo 15 bersikulo 26, sa isa ka ginatawag naton beauty, sa isa ka kaanyag or sa isa ka himaya. Himaya nga ginadala sang aton manunubos. Sa Salmo 27 bersikulo 4. You know, it is descriptive of sining ginatawag naton sang pleasure sini which nga naga-derive ini from sang isa kalarawan, sa isa ka manami, you know, kun aton talupang doon, sa isa ka panimalay, sa isa ka harden. May balay ka abi, may garden ka dira, masiling ka sa sining portion sang akon balay, sa atubang i-landscape nat kun ini. Ubutangan akon ina sang manami nga tanom dira, nga kun pagtan-aw mo kahumok, kayuyum, katahum tan-awon, kag malipay ka tan-awon, kahumok sa imo mga mata. Kag iban pagani iya, may nakatuan ako yang isa kag harden, isa kag garden nga may sunata. Ni ko nga aga nagka-sound ini niya para nga masadyahan ang akon mga tanom, para alive na alive sila nga kun talupang don mo. Sila indi lamang nga nagayara dira sa isa ka duog apang may kalingawan sila. Bugin bakla niya gitsang isa ka nagasunata o kun isa ka may sounds bala kung sa aton pa. Kung aton makita masapuan mga kulturan ang sounds gali kung ikaw nagkatulog, ang iba niya hindi katulog kung wala nagkapaw, kung hindi sila mamati isang sweet music, sweet sounds and gentle voices sa isa ka gugma, sa isa ka tawo o kung sa isa ka tinuga, sa isa ka butang nga nagahigugma, isa ka bagay nga nagahigugma. Kag amo ini ang aton inspirasyon mga Kristohanon, nga somewhere out there sa pihak nga bahin, we are not alone. Kag yari kita nga nagakabuhi sa sining kalibutan, may inspiration kita because we knew for sure amo naging tun-an nato sa nagligan nga siya amo ang aton kusog, siya amo ang aton ambahanon, siya amo ang aton kaluwasan. Ang Ginoo gali naton amo ang aton kusog, siya amo, he is our strength, he is our song, and he is our salvation. Kristohanon, ikaw bala nagapati sini? Kristohanon, ikaw bala nagasalig sa sina nga Dios nga imo gintuuhan, nga siya amo ang naghatag sa imo kusog, siya amo ang naghatag sa imo sa kambahanon, siya amo ang nagalipay sa imo, kag siya amo ang imo manunubos, siya amo ang imo manluluwas, siya amo ang nagahatag sa imo sang kasiguruhan nga wala sang katalagman nga matabo sa imo bisan diin ikaw magkadto. And therefore, with this reason, sa atong Kristohanon nga pagkabuhi, this moves us to go forward for His glory and for His kingdom. We are going to love Him more. Aton siya higugmaon sang dugang sa aton kabuhi. Amo ini ang siling nakon sang akon mensahe sa amon iglesia, nga siling nakon, amo ini ang beauty of being in touch, beauty of being together, being in touch sa aton ina nga naghatag sa aton kusog, in touch kita nga naghatag sa aton sang ambahanon, in touch kita sa naghatag sa aton sang kaluwasan. Mamangkot ako sa imo karon sa sinigid nga adlaw, are you, ikaw bala nag ano na, may ara na bala ikaw sang, may ara na bala ikaw?

0: ikaw kaantanan, are you in touch sa Dios nga nagluwas, kag naghatag kusog, kag naghatag sa imo sang kaluwasan, sang ambahanon? Ikaw bala, napatyagan mo na bala ang iya paghigugma? May ara na bala kamo mutual understanding? Ayhan, may mga mutual understanding kamo. Ang iba niya silingan, may immune na kami. Apang ginpahayag mo na bala ang imo mutual understanding? Did you, ikaw bala nagpakita na sang imo mutual love sa Ginoo? Amo na, how pleasant, how precious. Amo inang ginatawag na ito, inang pleasant and precious. It means lovely. It means charming. It means attractive. O ang isa pag itimatahom diri ining margin, nga even together, being in touch together, being, you know, the beauty of being in touch, the beauty of being having Him in our hearts. Siling diri sang versikulo 31 o kung sang versikulo 1 sang Salmo 33, siling niya, for brethren to dwell together in harmony, in unity. Ha? You know, ang dwelling o kung ang pagpuyo sang isa ka Kristohanon nga tingob, dwelling together or the dwelling of brethren also together. Perhaps ang makita naton diri nga idea, the idea here in the word also may be that while the unity of brethren when separate or as they were seen when scattered in their habitations, nga nag-scatter sila, naglalapta sila, batahom sa gihapon, beautiful because it was also sining ginatawag naton katahum, kayuhuyum, kanami, pleasant to see. Nga makita nimo sila nga when actually nga nagatipon sila sang tingob or when they actually ha, came together as a family, came together as a friend, nagaabot sila together as a group of believer, grupo sila, kanami buratan awon nga ang isa ka iglesia nagahiwat sang ila panimbahon, kag sila nagpagtapos ang panimbahon nagafellowship sila, nagahiliusa sila, pagkatapos magwa sila sa simbahan, magpalauli sila, nagahulatanay sila, and they came out together, no, to worship or to have fellowship with one another. So applicable ini sa aton iglesia. Kag ayhan ini ma-remark sa aton, may ara ginatawag naton the joy kalipay, may fellowship. May ginatawag naton dira amo na ginhambal naton sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. That all the people of God, all the followers of our Savior and Redeemer, amo ini ang mga Kristohanon, mga membro sang isa ka panimalay sang Dios. Ginatawag naton kita gali nga mga Kristohanon, mga not only we belong to the same family, the family of God. We became the fellow heirs of the same inheritance. Makita naton ina, buka nami nimo, basahon ko bala sa inyo sa Mateo 23 versikulo 8, sa Mateo chapter 23 no kapitulo 23 versikulo 8 nga nagasiling dire kag akon talupang do naton sa sinigid nga tion, but he not ye called rabbi teacher, for one is your master even Christ and all kamo mga brethren, kamo mga Kristohanon. There is not only that all the people of God, all the followers of the Redeemer are brethren, members of the same family, fellow heirs of the same inheritance. Number two nga nakita naton diri nga applicable sa aton iglesia, there is what we call a special fitness that they should be united. Ah, katahom gali. Or magapuyo sa isa kapag hiliusa, sa isa kapag isa, unity. Amo na nga may saying, wala kita nga, united we stand, divided we fall. Mga Kristohanon, there is much that is beautiful and lovely sa aton paghiliusa, unity and harmony, because kita gali mga tinubos sang isa lang gid ka manubos. Kita nga mga Kristohanon, gintubos kita, that's why wala tion, wala bahin sa aton kabuhi nga Kristohanon, nga magbinahin-bahin kita, magdivider-divider kita, magdivision kita. Ah, ang of course sa iglesia daw hindi gidman naton masiling daw amog din na tanan kagusto naton matuman apang nagatrabaho kita with the same purpose, with the same goal nga ang kauswa sang Dios amo ang aton ginapasidunggan. Not only kita gintubos sang the same Savior, but kita, they, mga kauturan, deserve the same Master. And we cherish the same hope. And we are looking forward to the same heaven. And we are subject to the same trials, remember this, the same temptations, the same sorrows, and the same precious consolation. Aton ini talupando naman buwas, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ini sagiapon niyo lagad, Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong atanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: na po sa ating himpilan sa pamamagitan po ng ating ongoing Facebook live streaming sa 702DZAS FEBC Radio Facebook page. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702DZAS AM band, yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, maging sa mga inyong mga car stereo at syempre sa ating 702DZAS mobile app. Happy listening po sa inyong lahat at muli kaagapay ang ating topic, internet gaming addiction. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, eh ipadala nyo na po yan dahil maya-maya po ay makakasama po natin ang Open Minds Foundation para bigyang linaw nga po tayo tungkol dito sa ating topic. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062DXKI Coronadal maging sa 1116DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. Ngayon naman kaagapay, tungo na po tayo sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan mayroon po tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. At muli, ang ating pong topic ay internet gaming addiction. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, eh meron po tayong makakasama dito po sa ating programa. Mula po sa Open Minds Foundation, ang palagi po nating kaagapay dito sa Doctors Online, ang kanilang president, si Sir Ed Isidro. Good afternoon, Sir Ed.
3: Good afternoon, Kayla. Magandang hapon sa iyo.
0: Magandang hapon
3: magandang
0: po.
3: Weather. Pero mas maganda ka sa weather.
0: Ay, salamat okay. Po, Sir Ed. At kami po ay muling masaya, Sir Ed, na makasama po kayo dito sa Doctors Online. Pero bago po tayo magsimula, ay pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga kaagapay, ano po ba ang Open Minds?
3: Yan. Ang Open Minds ay isang support group. Okay, para sa mga taong may sakit sa isip. Ito itinatagpo ng 2001 December ng mag-inang Mrs. Rosita Nasal at ng kanyang anak na psychiatrist si Mrs. Nasal Simon. Yan ang kanyang anak. Tinatag namin yan, kasama na namin yung si Army Martinez, si Donette de Guzman, at inyong lingkod ngayong hapon, Ed Isidro. Ang aming pong layunin ay simple lamang nung tinatag namin ito. Ang aming layunin ay magbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit sa isip sa mga taong nakikinig. Ang malaman ang sakit sa isip para malaman ng mga tao ay nagagamot. Maraming nagagawa para dyan sa sakit sa isip. Kaya huwag kayong matakot. Alright? At ang sakit sa isip ay di dapat ninyo ikahiya. Okay? Para yung ibang sakit na nakikita natin at ito'y nagagamot sa daan doon sa mga tumutulong sa atin ng mga psychiatrist na magiging nagiging guest dito. Okay. At meron po kami programa kasama ng DCAS. Matagal na kami kasama ng DCAS since 2007. Yung programa namin na dito, once a month, nag-discuss kami ng isang topic sa mental health. Ngayong hapon nga, sinabi ni Kayla, ang ating topic ay itong internet gaming. At ngayong hapon din, meron tayong guest na psychiatrist. Yung pangalan ng ating guest psychiatrist ay si Doktora Elaine Romano. Ang tatawag ko sa kanya ay si Doktora Elaine. Si Doktora Elaine ay may degree sa medicine at sa general adult psychiatry. Okay? At ito ay meron pang subspecialization. Ito ay child and adolescent psychiatry. Ma-notice ninyo mga kasama na yung kanyang subspecialization ay napakahirap niya kasi and maraming nasa kakasakit ng mga bata pero kukuwi lang yung mga nag-specialize sa child adolescent psychiatry. Siya ay member ng Philippine Psychiatric Association, member din siya ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. At siya ay member ng Albine Medical School. Okay. Siya ay medical specialist sa Bicol Medical Center. Training officer din sa Bicol Training Center. Okay. At saka siya ay served as a medical officer sa Veterans Memorial Hospital at saka sa Philippine Children's Medical Center. I want you to take note that marami siyang affiliation sa mga organisasyon tungkol sa children. Okay. At ngayon ang pag-uusapan natin ay itong sinasabi nilang internet gaming addiction. Ito ay malaking problema ngayon. Lagi ninyo naririnig siguro ito ngayon na nangyayari. Kaya papaliwanagan tayo ni Doktora Ella at kung ano ba talaga ito at ano magagawa natin tungkol dito. Dr. Ella, may we call you Dr. Ella?
4: Hello, good afternoon po. Yes,
3: okay.
4: Dr. Ed.
3: Okay, go ahead. You can introduce yourself if you want to, but ano ba talaga itong gaming addiction? Napakalawak itong topic na ito. Go ahead.
4: Yes. Opo, actually sa panahon po natin ngayon, di ba malaking factor na po ang internet, no? Okay. So dito na din papasok aside from mobile or online gaming, pati din po yung paggamit ng social media. So aha, meron po tayo tawag na internet gaming addiction. So kaya po siya sinabing addiction kasi nagiging excessive or sobra na po yung paglalaro sa internet to the point na nawawalan na po ng control yung bata over it. So initially siguro po ginagamit siya as a form of entertainment pero pag nagsimula na po kasing makaapekto po siya halimbawa sa pag-aaral, sa tulog, sa kain, no, or even yung pag-regulate po nila ng emosyon, doon na po siya nagiging problematic po.
3: Yeah. So yung sakit na yan o itong disorder na yan, marami nang apektado. Lagi ko naririnig yan sa mga news, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa Australia, sa England, sa United States, napakarami. Ano po ba ang mga simptomas ito at kung ano ang pinanggagalingan nito?
4: Yes.
3: Go ahead, Doctora. Leila, meron
0: apo,
3: tayong konting apo difficulty sa...
0: Yes, Sir Ed, apo. Babalikan po natin na maya-maya po, no, si...
4: Recognize na rin po siya ng this.
0: Apo, Sir Ed, balikan po natin maya-maya no, si Doc Ella habang inaayos po ang linya po niya sa Zoom. Pero sa ngayon, Sir Ed, ay siguro tungo po muna tayo sa health tips habang inaayos po ang linya ni Doc Ella. At sa pagbabalik po natin ay pagpapatuloy po natin ang ating discussion. Samantala kaagapay, nandito po muna ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break nga po, ay pagpapatuloy po natin ang discussion kasama si Sir Ed Isidro at ang ating special guest. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
5: agapay. Minsan, hindi natin maiiwasan na may makakasalamuha tayo na mentally challenged person. Sa katunayan, hindi lahat ng tao ay may kaalaman sa kung paano sila pakitunguhan. Paano nga ba natin sila mauunawaan nang walang panghuhusga? Isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, unawain ang kanyang mental age at hindi tumingin sa pisikal na katangian. Pangalawa, maging mapagpasensya. Pangatlo, huwag magagalit sa hindi katanggap-tanggap niyang pag-uugali. Pang-apat, ipakita ang iyong interes sa kanyang sinasabi o ginagawa. Pang-lima, maaaring magbigay ng challenging task para sa kanyang mental capacity. Pang-anim, maging kalmado at ngumiti madalas. At pang-pito, makipag-usap ng hindi nagtataas ng tinig. Ang artikulong ito ay hango sa drprem.com at hatid ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV.
6: Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.

0: Nagagamot ba ang HIV?
1: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Doctors Online.
4: Kagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama pa rin po natin si Sir Ed Isidro kasama si Dr. Elaine Romano para pag-usapan nga po ang internet gaming addiction. Sir Ed, ipagpatuloy po natin ang ating discussion.
5: Okay. Maraming salamat sila. Dr. Ella, pwede na tayong pumasok ulit.
6: Ay,
5: siguro po. Ano ba itong internet gaming addiction? Pwede niyo kusahan ulit? Ano ba talaga ito?
6: Opo. So meron po tayong tinatawag na internet gaming disorder. So ito po, nakalagay, kasama na rin po siya sa classification doon po sa tinatawag nating DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual ng Mental Disorders at saka po ng ICD-11. So sa internet gaming disorder, dito po nagkakaroon po ng mga simptomas ang isang tao, no, na unang-una po hindi mawala sa isip nila yung paglalaro ng internet game, no? So lagi po yung nasa isip po nila, hindi siya nawawala, no? Tapos pangalawa, nagkakaroon po sila ng tinatawag na withdrawal symptoms. So mga ilang oras lang, isang araw lang po na hindi nakapaglaro, nandun na po naoobserbahan na hindi mapakali, irritable, very restless, or minsan malungkutin, no? Tapos isa pa pong symptoms niya, yung paggamit po, yung oras ng paggamit ng internet, sobra-sobra na po, no? Excessive na po yung oras ng paggamit, no? Tapos nagkakaroon din po sila ng mga attempts na i-control kasi kumbaga po nagkakaroon din po ng awareness na alam na po nilang problematic pero hindi po successful yung attempt nila na kontrolin po yung paglalaro, no? Tapos nagsisimula na rin po itong maka-apekto sa mga pang-araw-araw po nila. So yung mga bagay po na ginagawa nila before, mga hobbies, mga ibang activities, ngayon po hindi na nila nagagawa yon kasi mas naka-focus na po sila sa paglalaro sa internet, no? Tapos nagkakaroon din po ito ng epekto, of course, lalo sa mga bata sa pag-aaral, no? So hindi na po nakakapag-focus, hindi na po nakakapag-concentrate. Tapos pwede rin pong bumaba yung performance po nila sa eskwelahan. So yung grades, no? Kapag sa adult naman po, yung sa trabaho, apektado din naman po, no? So kadalasan din po ginagamit nila yung internet as a way of escape or minsan po para makaramdam po sila ng masaya or makalma po yung sarili po nila, no? May iba din po na ang nangyayari, dinideny po nila na meron silang problema, no? So kahit napapansin na po ng ibang miyembro ng pamilya, tinatry na po silang i-convince na magpatingin, tulungan po yung sarili, pero para sa kanila, hindi po nila nakikita na problema na po pala ito.
5: Yun. Kaya, Doktora Ella, yan ay nag-uumpisa, siyempre, palagay ko, i-confirm niyo, nag-uumpisa yan dito sa nilalarong cellphone. Dahil pag kami cellphone ay isang taon, nilalaro nila, automatically, napupunta sila sa yung sa mga gaming, no? At pagka nalagay doon sa gaming, may nabuksan sila, gustong gusto nila, doon na nag-uumpisa yung interest. Kaya ang kinag-uumpisahan niyan lahat ay yung cellphone, hindi po ba?
6: Yes po. Tama din po yun, no? So kasi ang mga bata po ngayon, di ba, as early as mga younger adults, younger adolescents po sila, meron na po silang mga cellphone, di ba po? Ang internet, ang social media, di ba po ang ginagawa po niyan is to connect or i-engage po tayo. Pero kapag naging excessive po siya or sobra-sobra, doon na po siya nagiging problematic, no? Especially po sa mga bata kasi yung brain po nila nagde-develop pa rin po, no? So lalo po yung parte ng utak po nila na responsible for the impulse control or decision making, nagde-develop pa rin po. So kapag naglalaro po sila ng games online, ang games po, nakaka-trigger siya ng reward, no? Yung reward chemical sa brain yung tinatawag po nating dopamine, no? So ang tendency po, opo, mas nagiging hook po sila sa paglalaro. So repeated activation ng dopamine can also lead sa long-term po na changes sa brain, kaya minsan mahirap na po siyang kontrolin or tanggalin po.
5: Sa inyong practice, doktora, parang kayo nga, marami kayong nakikita apektado nito. Usually, yung mga naapektado ba niyan, usually, anong age bracket at ano pong sex? Lalaki, babae, o third sex? Ano sa experience ninyo?
6: Actually, halo na rin po eh, yung mga apektadong mga bata, no? Kadalasan po mga adolescents around na sa as early as 12 to around 18 po, no? Pero hindi lang po kasi minsan po kasi yung paglalaro nila or addiction sa internet or social media, kadalasan po symptoms lang din po siya ng iba pang condition. So possible po na meron din pong ibang condition yung bata na naka-aggravate po. Kaya mas nagiging addicted po sila sa internet or social media po. So important din po na i-explore, baka may ibang mental health condition din po yung bata. Kaya mas nagiging vulnerable sila na maging addicted po sa internet, gaming, or social media po.
5: So in other words, bago natin mapapatingin yan, eh, nakikita ninyo yung mga simptomas. Yung sinabi nga ninyo yung simptomas na lagi nakadikit sa cellphone, sa internet, sa games. Doon sa cellphone ho, mga usually, ano, mga ilang oras bago talaga makikita mo na medyo addicted na? Kasi lumalabas yan sa... Go ahead.
6: Yes po. Sorry, wala po kasing kumbaga standard na time or duration. Pero mas makikita po natin yan kapag very much preoccupied na po sila sa paggamit ng cellphone, no? Kumbaga po, may mga kailangan silang gawin sa school, hindi nila nagagawa kasi minuminuto, check po nila yung cellphone po nila, no? So may iba din po na nagsisimula na rin pong maapektuhan even yung daily activities po nila sa bahay. So yung mga household chores, hindi na nagagawa kasi nga preoccupied na po sa paglalaro or pagse-cellphone. So maraming factors din po yung kailangan pong itingnan po para masabi po natin na addicted na po talaga yung bata.
5: So in other words, pagka medyo nakikita na yung mga sintomas na yan, ang first order of the day ay dapat pumanap tayo ng pagdadalhan itong bata na suspecha natin ay meron itong konting addiction para magkaroon ng professional help. Dahil sa pag kasalita ninyo, mukhang hindi ito basta-basta mahahandle ng parents alone. Kailangan merong outside help o merong kayong may mag-a-advise at may tutulong. Tama po ba yun?
6: Opo, tama po yun, sir. No, so, kumbaga po, maraming factors na nakaka-contribute kung bakit nagiging vulnerable po ang bata sa isang internet gaming addiction. So, syempre po, malaking factor po yung environment nila sa bahay, especially yung mga parenting styles, no, yung family dynamics, no. So, lalo kasi mga magulang po yung unang nakaka-encounter or nakaka-obserba ng mga pagbabagong behavior na to. So dapat po yung mga parents, may mga simptomas silang kailangan nilang i-watch out for or obserbahan. So yung tinatawag po nating mga red flags, ito po yung pag nagiging irritable po yung bata. Halimbawa, tinatry nilang kontrolin ang paglalaro or pag-internet, tinatry po nilang ilimitahan, pero nagiging irritable po yung bata or may times po na nagwawala, ganyan po. Mga red flags na po yun, no? Iba pa pong symptoms or red flags includes po yung minsan nagsisinungaling na po yung bata about gaming time. So po, nagsisinungaling na po siya. So may mga pagkakataon din po dahil nga po sa sobra-sobra yung paglalaro, late na po natutulog, hindi nakakatulog ng maayos, no? So mapapansin din po, syempre apektado din po ang school dahil preoccupied sa paglalaro, hindi na po nakakapag-focus sa pag-aaral. So may tendency po, may possibility na bumaba po yung grades po niya, no? Tapos kung maobserbahan din po natin na halimbawa dati very outgoing po yung bata, mas gusto niyang nagsispend time sa family, sa mga kaibigan sa labas, pero ngayon parang mas preoccupied po siya na nasa loob lang, nagi-internet lang, naglalaro lang, mga red flags na rin po yun, no? Tapos po, yung tinatawag po nating emotional dysregulation, meaning po parang hirap silang kontrolin yung emotions. No? Mabilis magalit, mabilis umiyak, nagkakaroon ng depression or even aggression. So ito po yung mga red flags na kailangang bantayan ng mga magulang. So kapag ito po naobserbahan, baka kailangan natin pong dalhin po yung bata at mapacheck upan po para maagapan po natin.
5: Ayun. Ngayon, doktora, isang napapansin ko, umisang nagugulat ako. Pagka kumakain ako sa isang restaurant, may isang lugar dyan na kumakain yung pamilya, nakikita ko may mga kasama ng mga bata. O kaya yung mga adolescent, siguro yung talagang batang-bata, nakikita ko may hawak ng cellphone. Batang-bata pa. Sa okay, hindi ako nakahawak ng cellphone hanggang mga 15 years old ako. Pero yung batang-bata, nandun, hawak na yung cellphone habang kumakain lahat at wala na, hindi na nakikihalubilo yung bata. Yun pa ay madalas mangyari na ngayon yan.
6: Yes yung, po. Opo. Kasi kahit mga dahil, elementary students, may mga cellphone na rin po sila.
5: Dahil po, na tinanong ko nga yung akong kaibigan. Ako, bakit yung anak ko batang bala pang 2 years old, may hawak ko ng cellphone? Eh paano, tito Ed? Pagka umiyak yung bata, pagka binigay ko yung cellphone, wala nga, titigil na. Kaya, binibigay ko yung cellphone. Eh ang daming nangyayari niya. Eh once na binigay mo yung cellphone sa bata, inumpisahan, naku, nanay ko. Yun ang problema. So, may mga payo ba kayong maibigay sa mga magulang? Lalo na yung mga meron pala nagkakaroon ng anak. At dahil siguro doon mismo control mo na yun or you can start to minimize. Dahil nakikita ko, talagang nagiging widespread.
6: Opo, totoo po iyon, Sir Ed. Minsan po ginagamit na po parang babysitter yung cellphone para lang po kumalma yung bata or huwag masyadong umiyak, no? Kaya lang po, syempre, nakaka-interfere din po ito dun sa development ng bata, especially po sa mga younger kids na 'di ba mas kailangan po nila yung physical na socialization or interaction, affected din po, no? Kaya lang din po ang problem din kasi sa panahon po ngayon, 'di ba, yung paggamit ng cellphone parang nagiging normal na din kasi po siya eh. May mga patients po akong na-encounter na even sa school po kasi ginagamit na rin po siya, halimbawa sa mga GC, pag-send ng mga homeworks. So mga factors din po ito, no? Although nakakatulong po yung cellphone, pero kailangan po natin bigyan siya ng mga boundaries or limitations, no? So, dapat hindi rin po kasi ma-compromise yung ibang aspect ng development ng bata, no? So, in terms po sa mga recommendation po sa magulang, syempre, kailangan po natin bigyan ng limitation, magbigay po ng screen time rules. Halimbawa, dapat wala pong gadget kapag kumakain, homework time or bedtime, pero dapat po ito na mirror din or na model din po ng magulang, no? So kung halimbawa bawal sa bata ang cellphone habang kumakain, dapat nakikita din niya ito sa magulang niya na hindi rin po nagse-cellphone habang kumakain, no? Tapos maganda rin po na meron pong space sa bahay na tinatawag pong parang device free zones, such as yung bedroom or yung study area po nila, no? Na which should be screen free or gadget free para din po nakafocus sila sa pag-aaral po, no? Tapos maganda rin po na i-encourage po sila ng mga offline activities, no? Mga hobbies, games, ganyan po. Kasi pagsasabihan lang po yung bata na huwag ka mag-cellphone, bawal ka mag-cellphone, pero hindi natin sila bibigyan ng alternative activity, ang tendency po nila magiging preoccupied pa rin sila sa paggamit ng cellphone. So dapat po meron din po silang mga ibang physical activity po, no? Tapos maganda rin po na mas nakakapag-interact sila with children their age, mga peers nila. So may face-to-face interaction, nakakapag-socialize, no? Tapos sa pag gamit po ng cellphone, kailangan din po kasi maintindihan ng bata na hindi lang siya privilege, but it is also a responsibility. So kailangan din po sila maturuan about yung internet safety, yung mga etiquette in terms of using social media, sa games, no? Kasi ang nangyayari po ngayon, di ba, sa social media, uso na rin po yung cyberbullying. Anything pwede mong sabihin kasi hindi na po nakikita nila face-to-face yung tao, no? So mabilis silang magbitaw ng salita kahit napakasakit, no? So kailangan din po, ma-educate din po sila regarding that, no? Tapos important din po na namo-model din po ito ng family, ng parents din po. Kasi kadalasan po, di ba tama po yung sabi ninyo, pag nakikita natin yung isang family sa restaurant, halos lahat sila may kanya-kanyang cellphone. So wala po masyadong interaction. So yung quality yun, time po ng... Opo, dapat wala po sanang cellphone.
5: Yung doktor, at kung papansinin ng mga nakikinig, lagi nangyayari yan sa kainan. Nandun sa isang lugar, isang pamilya, nakayupo lahat. Yung pagkain, nandun na. Hindi pa ginagalaw, pero nakayupo. Kinikinan yung cellphone. Lapit, malamig na yung pagkain pagkatapos. Ngayon, yung isang kaibigan ko, kinatanong ko, medyo successful yung parenting nila. Kako, ano ba ang ginawa mo dito sa mga anak mo? Yung sinabi ninyong nag-i-establish ako ng schedule para dito sa mga anak ko. Yung schedule na yan ay, okay, from let's say, from 5:30 to 6:30, pwede kang gumamit ng cellphone mo. Pagdating ng 6:30, kailangan maghanda na kayo para kumain. At saka, even before that, meron silang time talaga na mag-aaral. Sabi ko, sinasabi niyo sa mga anak ninyo, oo, eh, masusunod ba? Hindi. O, paano mo magagawa para masunod? Sabi, simple lang, Ed. Kunin mo yung cellphone sa anak mo. Anak, kukunin ko yung cellphone mo ng noon between 6:30 hanggang 5:30 at 6:30. Okay? Paggamitin mo yung cellphone mo, pagkatapos yan, yung cellphone mo, nasa akin na muna. Kaya, hindi nila magagalaw. Okay. And it starts to develop as a habit. Consistent yun, ano, doktora? Yun ang napakahirap. Pati, siguro, yung addiction
6: kailangan
5: yan. Go ahead, doktora. May sasabihin
6: yung
5: ito.
6: yes po, tama po yung sabi po ninyo, kailangan po kasi maging consistent po yung gano'n, no? So important po na maliliit pa lang po yung mga bata, meron na po silang routine na gano'n po yung may time po sila for cellphone, may time po for studies, tapos may boundaries po. Kasi habang lumalaki, ma-inculcate po yan, magiging habit po nila yan, no? Mahirap po kasi kapag mas adult, a younger adolescent na sila, mga preteens, tapos saka natin i-implement yung ganyan. Medyo mahirap na rin po sila pasunurin. So, kailangan din po maging firm yung parents, pero dapat consistent po between parents, no? Sa mommy at daddy, kung ano pinapatupad ni mommy, dapat pareho din po kay daddy or even kay lolo at lola. So, dapat po consistent all throughout the family yung mga ganong routines po.
5: Kung ang nagiging mahirap dyan, si Lolo at si Lola. Dahil
6: yes.
5: Si Lolo at si Lola gustong-gusto, pinoprotekta yung kanilang mga grandchildren. Huwag mong, huwag mong sasabihin yan dito kay ano. At kawawa naman yung anak mo. Ayun
6: Opo.
5: Nga, eh, pagka nagsalita na si Lolo, wala akong magagawa.
6: Yes so, po, hindi po natin maalis na hindi nila ma-spoil.
5: So, in a nutshell, talagang kailangan pag ata natin ito. We have to do something about cell phone usage. Number two, kumuha ka ng activity o schedule kung kailan gagamitin ang cell phone. At kailangan, these parents must show example to the kids.
6: Yes.
5: Yan. Ngayon, yan ay sa mga bata. Ngayon, siguro premature ito, pero hindi po ba dito sa matatanda, maski sa gaya ko, na-addict din dyan sa cellphone, sa social media. Kasi isang napapansin ko ngayon, yung mga ibang mga countries, ng Australia, gaya ng United Kingdom, gaya ng US, inumpisahan na na yung 16 and below, hindi pwedeng pumasok sa social media. At parami ng parami, ang countries na ginagawa ito na part of the law. Ngayon, dito sa atin, wala. Pero halimbawa, ang isang tao, 16 years old, nag-addict na. Ano ang ating gawin? Dahil marami na sa atin, over 16, na may addict na, pero hindi pa siguro napapansin. Ano ang mga critical symptoms? At ano ang pwedeng gawin immediately by them and by the people around them?
6: Opo. Tama po yung sabi po ninyo, Sir Ed. So, krampat na din po even sa adults, no? Yung internet gaming addiction. So, even online gambling din po. Part din
5: yun.
6: Po yan ng addiction, no? So, kailangan din po natin yung mga red flags na sinasabi once it starts to affect how they function. Halimbawa, especially for adults po, no? Sa trabaho, papansin po ninyo na parang sobrang excessive na yung paggastos doon lang sa internet game or even sa online to the point na nagkakaroon na po ng maraming utang, nakakaapekto na po sa relationship po nila within the family dahil nga po doon sa mga financial burden na naaano dahil sa excessive na paglalaro or pag-gamble online. So mga red flags na po ito na kailangan po ng na magpakonsulta na po sa specialista, no? So usually sa mga ganitong condition, apart from affected po yung functioning nila, nakaaapektuhan na din po pati po yung tulog, yung appetite po nila. May iba po pati yung pag-alaga sa sarili, hindi na po naaasikaso ng maayos
5: yes.
6: Kasi very focus na po sila sa paglalaro sa online games, no? Tapos may iba din po na umaabot po sa punto na nagkakaroon na rin po ng mga tinatawag na psychosis, hallucinations, yung mga na boses kasi hindi na po nila na distinguish kung ano pa po ba yung totoo versus yung doon sa online po. So pag ganyan po yung mga naoobserbahan, kailangan na po yan matingnan ng espesyalista.
4: Opo, Sir Ed, Doc Ella, yes. Napakahalaga po no, ng ating mga ibinabahagi po sa ating mga kaagapay tungkol nga po dito sa ating topic. Pero limited lang po ang ating time. Siguro po panghuli na lang po, ano po ang ating maibibigay na reminder po para po sa ating mga kaagapay, lalo na po dun sa mga magulang pagdating po sa paggabay po nila sa kanilang mga anak tungkol po dito sa internet gaming addiction.
6: Apo. So important po na although nakakatulong po yung internet, yung cellphone, yung social media, kailangan po may limitasyon po siya, no? Kailangan po i-educate po yung mga bata sa tamang paggamit ng internet, ng social media para din po maprotektahan din po sila. So important din po na namo-model po ng magulang yung mga gusto nilang maintindihan ng bata. So halimbawa, kung pag-limit ng cellphone, dapat nakikita din yun ng bata sa magulang po nila.
4: Mm-mm. Maraming nga salamat po, Doc Ella and Sir Ed. Panghuli na lang po ay baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong mag-reach out po sa inyo. E paano po ba kayo makokontak ka, Doc Ella and Sir Ed?
5: Doon sa pag-contact sa amin, ibig ko lang i-announce na starting siguro within the next 60 days, ang Open Minds ay mag-uumpisa na naman ng face-to-face open forum. Yan ay 1.5 hours to 2 hours on a particular na meron kami iimbitay na psychiatrist, si Dr. Ella, si Dr. Jason, magsasalita tungkol sa isang topic on mental illness, on mental challenges. We'll talk about that siguro mga 20 minutes pagkatapos karoon ng open forum face to face. Yan, gaganapin sa isang lugar dito sa Quezon City. Pupipili kami ngayon ng isang ospital na magagamit namin ng conference na doon magkakaroon ng pulong-pulong parents, mga bata, mga kaibigan, libre pupunta roon para magkaroon ng forum and we will talk. Pero magiging importante ay hindi Zoom, face to face. Uulitin namin within the next 60 days. Kaya doktora, pati ikaw, alam po nasa Bicol ka eh. Pero mapakalayo. Pero baka gumamit, we will be able to use your specialties by using probably Zoom and we will project it in the conference room. Maririnig mga tayo. Pero yun ang isa. Talong na gagawin men. And we will be, Kayla,
4: opo,
5: we will be sitting down with DZAS to arrange this so it will also fit into your scheduling and what you want from us.
4: Mm-mm.
5: We are meeting on that last week, so we're meeting now regularly on how to really get this Dr. Ella. Ella, yes, since 2007, before COVID, we had these face-to-face meetings at the Quezon City General Hospital. It was very effective and we worked with DZAS along these lines. So we will reinstall that program.
4: Okay.
5: But we need a little time. Sorry, Kayla. Kinuha ko yung oras mo.
4: Okay lang, sir. Maraming salamat po, Sir Ed and Doc Ella po sa inyong panahon para po makapagserbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless you.
6: Thank you po.
4: Mga kaagapay
5: Dr. Ella,
4: po.
5: Thank you.
4: Thank you so much po. Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Doc Ed, si Sir Ed Isidro ng Open Minds Foundation and si Dr. Ella Romano mula sa Bicol Medical Center. Tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast. At sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa Doctors Online. Tandaan po na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng inyong physical wellness. Muli ako po ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAF. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
8: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
9: FEBC Philippines, until all have heard.
10: First goal for the Philippines!
11: James for three!
12: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.

Mayong hapon sa ato nagapamati, dili sa Pusot Lakas, Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Bilanghel. Gapang abi-abi sa aton, sang mayong hapon, kag nagpasalamat no, sa kay Lord Jesus Christ, nga yari na naman kita, subong hapon, no, pag siyempre, no, padayon sa pag-alagad. No. And of course, mga abyan, no, ginapasalamatan naton na siyempre ang kayo ni Lord Jesus Christ ang iyang pag-bless no and everything namigid no and we really appreciate no ang iya pagpalangga sa aton ang loving kindness sa aton kag ang iya pagbulik no and of course sa padayon kita sa pag-alagad sa iya sa pag-worship sa iya sa pag-simba no every Sunday and of course mga abyan no ginapasalamatan man kamunamon sa inyong pagpamati no diri sa aton istasyon no sa DYBS 1233 radio dial and of course siga pasalamat makita sa mga utod naton dira sa DXKI no syempre hindi tagi na sila pag kalipatan no sa Marvel South Cotabato no gina-air ining Pusot Lakas every Wednesday alas 3 ang hapon no so sa mga utod naton sa Marvel South Cotabato, God bless you, kaga padayon kita sa pagpangabuhi, no? Kaga pag-alaga. No? Well, sa subong hapon, may bisita kita, no? Duwa ka coaches nga ang atong topic ko is about grassroots basketball. No? So, pamatian natin sila, no? Si Coach Vincent Sitier at si Coach Maki Makaya, no? Atun sila i-welcome diri sa Pusot Lakas Sports sa Pinas. Alright, so mga biyan, no? Siyempre, we are blessed this afternoon to have two coaches, no? Nga ang atong topiko sa liwat is about grassroots basketball, no? And siyempre, ini nga mga coaches, no? Siyempre, katudlo ini sa mga grassroots program sa ilang mga eskwelahan. And of course, we're happy this afternoon to hear ang ilaman nga mga opinion, no? Siyempre, si hindi naman ni familiar sa ato ng ini nga, ano, nga topiko, kahit

0: kay coach nga fundamentals coach nga itudlo mo sa imo kabataan or ginatudlo mo sa imo kabataan.
1: Okay. Siguro ko una besides sa maayo nga batasan ko. So mga simple lang ko sa mga dribbling gid kiti. Samtang bata sila mas maayo nga ma-develop nila pag control sa bola kay di hindi ta mapakban kung magka-asla or hindi. So at least kabalo sila mag-adjust na for support nag mag-iyo. So amo na coach.
0: Alright, coach Mac, si imo ya coach Mac. Coach, naka-akuan ka? Naka-mute ka coach Mac.
2: Okay. So ako nga coach ya, butan tema ng ano ang footwork. Footwork sa ka players ay ang movement, ang balance ya, tapos muna yan, ang fundamentals kasi of basketball is dribbling. Ang putante kita mo yung naunang-unang yung may develop ang dribbling. Kagang yung shooting form and progress siya, maka ano naman ang aspect ang passing, kagano naman ang mga another mga defensive drills naman na putante kaya ang footwork, dribbling, kagang shooting form.
0: Alright, no? So, well, insakto na mga coaches, no? Well, sa akon man niya opinion, actually, similar lang man tayo. Actually, it's really more of, ano, kasi siyempre, ara kita sa multi-directional sports. So, ang basketball, ang ladan, hindi lang straight, no? May ga loop, may ga diagonal, may gapatras. So, number one is the quality of movement sa mga bata, no? So, that is why nga, well, amugin ang isa sa mga pinaka-importante kanyang itudlo, no? Nga, dapat makagiho sila sa multi-directional, no? So, diagonal, lateral, backwards, no? And hindi lang puro front, no? So, amun asa number one, no? Tsakto to kay Coach Mackie, no? So ang quality gid sang movement sa isa ka player kay kung mahina ang iya quality of movement, that means nga hindi mo siya ma-maximize, no. Kaya next is insakto gid, no, ang balance, no. Kay ti basketball is all about balance, especially sa pag-shoot, sa pag-dribble, no, nga ginabungguan ka perme, mag-shoot ka ginabungguan ka man, ginatiklod ka, no, mag-dribble ka, magpasa ka, ginatiklod ka. So again, no, it's a physical game, so ang balance, no. So, well, ang balance mahalin kina sa core sang bata, no? So that is why nga kita sa aton nga mga teams, no, wala tagid ginakalimtan ang core work, no. So amo na permi nga present kina permi sa tanan namon nga mga drills, no, halos every day, no, ka core gid ang mga bata, no, especially sa elementary, no, 10 under, 12 under, 8 under or 9, no, need gina siya, no. Ang next kagang footwork, no, sakto na kay Coach Mackie, no, na ang footwork ara gid kay tungod nga mag-shoot ka, kilalan mo proper footwork, mag-dribble ka, mag-protection ka sa bola, kilalan gid proper footwork, magpasa di same, magsalo, no, maglagan, no. So dapat ang timing sang imong footwork ara gid, no. So far coaches, sakto gid ang aton nga mga sabat kag well versed naman kamo sa aton trabaho na ti siyempre gatudlo kita passing, dribbling, shooting, depensa, no. Siyempre kagang well ang extension sa aton lawas, ang aton ng mga arms, no. So ginagamit man na, so nami niya sa aton kay kita, well ginatudlo ta gina siya mga bata, no. So amo lang nang nami gid kay kita nga mga coaches kay chindigid, no. And ang next naton nga ano nga question diri is how do you keep your drills engaging sa mga bata, no, sa kabataan naton. Coach Mac, ikaw coach, how do you keep your ano your drills engaging, no? For example, kos kagina nang tunga tanga duwa, ikaw coach, anong ginobra mo coach?
2: Kagina engage siya kung sa mga ano eh, kung ang iyang position is sa low post, ituluan siya sa mga moves sa mga low post nga position. Kung anong ilang bagunis lang ng kabagay ana iba sila nga position, diyan sila na ma-engage gid kay para ma-develop nila na ang ilang skills, kay matutukan mo gid sila, makatutok mo sila sa ilang ano, individual nga skills man, at least maka-boost man confidence sila blaw na mabatsagan man nila na ma-feel mo sa players na ginagawa important na ginagamugid important gid sa at sa ma-feel yang ang coach ya important nang focus ni siya. Though

0: na lagi siya bla, nagaan, important siya. Mamatsaga, mas ng players bla. Amo na siya.
1: Coach Vince, ikaw coach?
2: Congrats coach, same lang na nag-group ko sila coach. So like, may pang-guard ng mga ano, mga drills, then may araman pang big, then switch ko sila para at least may guard lag post sila or big sila ng mga move post para at least kabalo sila bla coach kung sa kon or biskan din lang sa area kabalo sila magiyo so manakop
1: para tsaktukin ang mga coaches no so well in my part be sa akon be kung kisa ay put a little bit pressure no sa kabataan no kay tikabalo man kita pag labot sa ampang syempre gina-pressure na sila sa mga opponents no even sa mga audience sa piyak no sa mga, so nga-gaapin sa opponents. So may ara ginaya kumbaga uncomfortable feeling. So sometimes I put a little bit pressure then drata makita kung engage ang mga bata, drata makita how they react sa pressure. No, kay tiga katabo na subong, no? Well gamba sila nga ti dapat ang sports may enjoy. Yes, ga enjoy no. But again, when you are in the battlefield or in an actual game, no? Siyempre makita mo seryoso gina sila, no? And well, may ara chimpo nga serious, may ara chimpo nga ga-enjoy, gakadlaw sila, ga-smile sila. Yes, no? Well, ako yaga ka, ano, isa sa mga pamaagi na akong nga gina-engage. Ang next pagid, pwede man natin sila through games. No? Kaya, for example, kami ni Coach Maki, mag-start kami practice. Kung kisa, ga-start kami sa games. Dra mo makita kung sinong wala sa focus, kaga ara sa focus, no? Kasi kisa wala sila ga-cheer, kulang sila support, kulang communication. So, mayo na lang na nga matabo sa games, kaya makorek mo pa. Para paglabot sa drills, kabalo na sila sa ubraw, no? Kaya kung magdiritso ka lang sa drills, mugtas ka naman. So, that is why nga may games, no? Kaya you will start the practice positively, in a positive attitude, in a positive manner. So, may mga gamay nga games. So, 5 to 10 minutes will not hamper your practice. No? Kaya importante nga engage ang mga bata. So, well, kapasalamat kita nga ati ang mga kabataan nga ni. Hindi magini sila nga silinggid nga mga hindi kachindi. So, through games kung kisa, maka-express sila sa ila self. Nami man nga at least sila nga ma-feeling ginilang nga bata sila. So, nami gid nga ginapaagi taman sa games. Or kung kisa, well, hindi lang sa pressure, hindi lang sa games. Kung kisa, kapan kita eh, hadol session, no? Si Coach Vincent gahadol man, ha? Si Coach Maki gahadol man. So, well, sa hadol, dratagid makita nga, at siyempre yung kabataan, gina-engage siya ng ilamain, yung prano. No? So, ginapuan na natin sa aton topic being related sa sports natin. And makarelate sila no kagamula ng nami no kay ti mga kabataan nga nitakugid nga bagay nga sila makapaminsar kag maging ready sila mentally so amo na siya no so ang next naton nga question is should the kids or players specialize in basketball year round coach Mac ikaw coach do you think coach need gid mag-specialize magamba ka specialize coach dapat i-point guard mo na gid siya no for the whole year no kumbaga amo na lang gid ang iya tutukan
0: sa akon coach daw hindi iguro dapat balance gid dapat ara gid ang focus gid ta pero ano man balance may ang imong education at the same time ang basketball hindi pwede nga whole year ang basketball kailangan ang basketball di sa totoo lang ang basketball is not is temporary lang ang importante niya ang education ang development sa imong mga character coach mo whole year round yung pangalan lang hampang di may kung bisas tanto bata ka lang yapon di mo tigulan ka na bihan walang paano na kung wala ka muna tapos ang basketball to o di mga mag-end ng peaks ang career mo kung wala ka katapos ang skwila mo so dako alam niya disadvantage siya coach so dapat balance yun din school and then basketball mo dapat na i-balance yun dapat hindi pwede nga basketball ka lang basketball so liin mo tigula ka ano basketball lang basketball hindi na pwede daw so dapat ano bid ang putantik ng education then basketball. muna siya dapat.
1: Alright. Coach Ben, ikaw coach?
2: Coach Yondog, alam ko, no? Sakto to kay Coach Maxi. So, muna, balance. Then, siguro po sa skills, siguro sa edad niya 12 or 10, siguro hindi sa pwede man balang ang point guard lang sa forever or sa subong, bihay mo na siya. So, kung inobra, like, may mga sintro ko, napatisting ugit magdala bula, mag-rebound, mag-susagwa. So, kay te, akong gina, anong future nga tiyan mo ng balko, basta hindi ka mapaktan tuloy nga ipasabi, basic tuloy, ma-develop siya ang sintro ko nga maging guard or something like that. Basta, yan naman na, same man sa, muna, balance man sa studies. O muna, coach.
1: Alright, no? Well, in my part, ang specialization, actually hindi dapat, no? So palaryos kami nga tatlo. In my case, I know si Coach Maki kasi si Coach Vincent nagyanin nila ang cross-training na ginatawag. So wala lang kamukabalo nga ang cross-training, hindi lang yung mampang kaibang nga sports. Pero sa una, like nahampang kapiko, footwork na eh. So iban way na yung kay Chindi, pero larong lahi na. Pero actually, that's a cross-training already. Biking is a cross-training already. Diba, ligo sa suba, that's swimming, that's cross-training already. Eh? So, under Kingdom, ba, lagsanay eh, ugtong adlaw, no? Pagsulod sa klase, alauna, sang hapon, no? Amoy suka, anatanan sa sulod, no? Kung naka-aircon, ti, good luck lang, no? Pero isang una, hindi man aircon, no? Electric fan lang, bro. Na, I mean, those are cross-training already. Kad nga, ang kabataan sa una, muna gina-compare nila, no? Nga, ang kabataan sa una, mabakod. It's because of that. Isang una, may habuyanay pag anipuga. Di ba? May lagsanay pa sa, ano, sa field, no? May mga tubiganay. Actually, those are cross-training already. So, kabataan, hindi sheltered. So, ang aton henerasyon, hindi kali sheltered, no? Palaryos naman tanga tatlo. So, hindi kakambal nga mas may specialized dira. Kaya ti, dira mismo ang cross-training, innate na sa aton nga henerasyon. Makmo ko ito, kasi ang tapad mo maligo, kung mo susuba, swimming na. Diba? Kisa maligo gigani sa bye-bye, no? Open water na, so basi lipat ka, diba? Hindi lang na ordinaryong swimming pool, diba? So nga matingala ka mo nga amo nang ginapamangkot sa mga kwan mo coaches blangaway na kay Chindi nga baw sa una bakod taya. Wala sila kabalo nga kita wala yag specialize ang una. Lain subong ang kinikanan pagpuli nakatungtong na lang sa cellphone ng mga bata, pabayaan lang. Then pagkatapos naman, papraktiso naman basketball, papraktiso naman volleyball, football. Amula nang ila. Why sila ga-cross-train pro sa aton? Why sila ga-swimming? Why sila ga-under Kingdom? Why? Di mo makita ya. Itong adlaw sa una ya. Recess lang gani nga, recess nga 15 minutes gani eh. Ang lagsanay, do'y pagwas. Diba? So, amuna nga, ano, nga kita ya, nagdako tayo nga ang quality of movement naton, ang quality of life, kag ang quality sa aton yung paghampang, syado kalayo. Sang sa ila, no? So, nga wala kaya nag-specialize because before, muna, no, naging kaugalian. Now, subong, nag-usong gadgets, well, naging indoors ang mga bata. So, that is why ang nabalaan nila is skwila, basketball lang, skwila, basketball lang. Kung hindi basketball, di, ara sa gadgets eh. Di ba? So, ara sa TV or ara sa entertainment, no, music. So kulang ang ila basketball, no. So that is why well hopefully sa aton kabataan amo na taning akong plano na once in a while we swim, once in a while we play outside, no. So that is why si Coach Maki mas makibot sa coach gusugod ta sa games. So ang games ta may kamangay, di ba? No, may lagsanay nga tumbuanay, no, may so again kadamo it's because nga muna dapat. Amo na dapat. Amugi na siya dapat. So, again, let's be innovative sa atong pagtudlo nga malagas man ato ng parehasang una, no? So, namigid nga sabat, no? Coaches, nga kitaway tayo nag-specialize, no? Kahit hindi na siya namin. Next is, coaches, no? How do I develop passion and confidence sa inyo kabataan, no? Paano nyo kinadevelop ang ila passion kag confidence? Coach Vince, ikaw coach?
2: Siguro ko sa mundo ko, so connected sa question sa ano, specialize. So muna, napa-enjoy ko sila, ginasaligan ko gid nga muna nga ton nga ginagaan ta sila ano, freedom nga magsala kay sila specialist sa training. then dira sila correct. So amo na coach na trust again, but at least hindi sila na sila nga mahadlok ngayon mo ni galing basketball kinanan hindi digbag sala. So true amo na nga ginagan sila feedan nga magsala, then dira sila ka learn, then dira sila ka gasalig man sa to ni nga ti kung magsala si coach ya tudloan niya tana ado something nga mo na coach mula na
1: coach ma.
0: Sa ako nga coach siya is importante kaya nga mag-ano ka man nga mag-build ka man relationship sa mga players mo, hindi lang treat mo sila as players kundi treat mo man sila as bata umaning, although they make mistakes, give them the right words, encouragement nga whatever mistakes ni mo nila or may mga sample, may mga miss shots sila, hindi mo sila pag i-basulon bala, hindi encourage mo pag sila nga talk to them and suriyakon mo sila, hindi mo sila dapat don't tawag sila blah, i-encourage mo sila, hindi ka makambasang negative words sila kasi mga bata panin sila mo, so dapat i-develop mo ng confidence sila by teaching and coaching them properly, by importante kaya mabuild ka yung relasyon sa mga players mo man, hindi mo sila i-treat as players lang, hindi i-treat mo sila sa mga bata mo man bala. Nga daw ikaw ang amay nila, ikaw ang sila ang kabataan. Nga kung may mga sala sila, laygayan sila mga muna, in a positive way. Nga i-push mo sila, hindi sila ba hindi ka din magano nga ma-discourage sila bala, madula ilang confidence. Kaya once madula ilang confidence, madula naman ang ilang anusin mo, ang munang good like it. So dapat as coaches, we must be responsible. Nga i-endotas ang ating players, i-build ang ilang confidence by building relationship sila. Coach.
1: Alright, no. Tsaktugi Coach Mac, no. Well, tsaktugi na no nga dapat gina kunbaga bla kabalo kita sa ila sang maghatag sang kumpiyansa. Kabalo kita mag-encourage sa ila. Well, kabalo man kita nga ang sports is in general, no. Especially nowadays, grabe gid ang pressure coming from different sections, no. Mga baka different sections, like for example, peer pressure. Diba? So mismo sa teammates pa lang nila, no? Well, ang isa pa kaginalantaw ko coming from parents, no? Do ginaturing nila nga do professional ang ano, ang kabataan, no? And coming from the social media, no? Mabasahan sang kabataan, no? Mabasahan nila, bo grabe do ga kuana sila, no? Gakabatsaga nila. And of course, hindi lang sa dira, no? And coming from the coaches man eh. No, kaya mabatsagan man nila kung kisa nga may mga demand, no, ang coaches nga dapat, no, nga ubrahon sang kabataan, no. Kaya accountable sila dapat. But ang ginamba ko sa ila, no, nga kita nga coaches gina-explain na naton nga we don't demand. No, we teach them accountability. So ang demand lain mo. Gapanugo pa lang nga diretso eh. Ang accountability is gina-explain mo sa ila. Na you need to do your part, no? So ang muna sa kabataan natin. So well, paano ta i-develop ang ila passion? As coaches, tikilalan tagid nga ipa-fall in love sa ilang sports eh. Diba? Nga sadya galing basketball, sadya galing ang football, sadya galing volleyball, ipa-feel tagid dapat sa ila, no? Ipa-fall in love tagid. So in short, we give them time to play, we give time to express themselves. We give time to enjoy, di ba? So muna siya dapat nga, uy, sadya diya. Oo, so muna dapat ang ma-feel nila. And then, pag-ara na ng passion nga na, well, da na tamatudlo sa next dayo, no? Which is ang confidence, no? Kaya siyempre, kung ginamba tagit sila, be confident inside, be confident sa imo skills, and to add confidence, kilalan mo extra work. Extra work. So muna coaches, gina-encourage ko gid, ang mga, muna lang ginamba ko sa ila, gina-feedback ko gid. I'm nothing against other coaches, pero kung pwede man nga patudlo ka mo sa ila eh. Kiting scrimmage, hindi ka tudlo mo. You know what I mean man ah. Nga pag-abot to sa iban, imbes nga matudlo sila sang para sa kabataan nga skills, nga magsaka ang kumpiyansa, gaanta ka di playing time, pampangunta ka tudlo, pero wala man correction. No, singgit-singgitan ka lang yapon, gaan ka bula, pasyutong ka, palakpakan ka, abi mo muna na. Well, why ka man kabalo kung tsakto na kung hindi. Diba? Why ka kabalo? Tikaroon kayo sa piyak to nga coach, gamba siya nga Di, at your age na 9, 10 years old, dapat wala ka pa na 3 points eh. Hindi mo pa ganing mamaster ang jump shot, hindi mo pa ganing mamaster ang free throw, di ba? Tapos ang shot mo, pasaan pa. No? So in short, gubain mo ang shooting form. So sa iba niya, wala na yung nilagay na correct. No, kaya tinagbayad ka mo. Nagbayad ka to. Palakpakan ka, abi mo, tsakto na. Pero actually, paglabot niya sa, ano, sa school ng mga coaches ng Gatudlo, well, hindi na yakapasar. Amak mo, pasaan ang 3 points mo, tapos layo pa. Tapos ga-enjoy ka kay abi mo, okay na. No? Pero actually, sala na siya. Kaya hindi ginaguba mo shooting form mo. Now, paglabot sa high school, gubain mo shooting form, reklamo ka nga kung hindi ko gyapon tanda. Oh. Siyempre, hindi ka tanda, kaya mo shooting form, sala. So, mo ginang aton nga, ano, nga dapat gasugod na siya sa 8 years old, 9 years old, nga dapat ang mga shooting form in chakto. No? So, da na gasugod ang confidence, no? Ginabuild up din sa kabataan nga dapat extra work sila. So, extra work nila is to hone their skills. No? Pag hindi lang pag-specialize eh, di ba? So, tsakto na Coach Maki kag Coach Vincent na dapat tuduan sila sa post moves, tuduan sila sa mga perimeter moves, point guard moves, depensa, no, para at least well-rounded sila. Nga sa ulihi, kunin mo sila defensive player, no, hugot or strong ang ilang fundamentals, di ba? Diba? May ara man gulpi lang siya ng taas, so imuon ka poste, tingon di ka kabalo, matuon ka pa lang niya sa ano gani, basic nga, footwork and post moves. Diba? So, pero ulihin na. Ulihin na. No? So, dapat, sang early, gintudlo na wala gin specialize. No? Kaya tigahamba lang iba nga, ti, dapat, taas ka, mampang kagidya, dapat siya pusti. Eh, sala na niya. Okay? So, karoon, gin pa point guard ka. O, kung ti kabalo ka man magdala bola, so, I mean, you are well-rounded and hindi ka bala limited. Kaya ti, why ka gin specialize? No? So, amo na siya. Next, coaches, ang aton nga ta question is, what is the best way to run a productive practice? Okay? So, what is the best way to run a productive practice? Coach Matt, ikaw coach, ano yung mo coach?
0: Productive practice, coach, is pinakamang ang start with the basic, coach, yung fundamentals na may result yung ako siya and hindi shortcut. It means kung anong age nga dapat sila nga practice, muna dapat ang para sa ila, hindi yung dapat may mga emphasis gid, hindi lang matuduan sa mag-dribble, may mga pressure, ano na, dapat emphasize gid nga muning gamit, nga muning may kailangan mo i-press, kailangan ka i-protect the ball, or may mga speed mo o behind the back. May mga emphasis gid, coach, mga paragi sa mga according to their age, pula coach, kung kailan kailan nila dribbling, need nila footwork. Eh kung i-advance mo sila karon sa tuluan, mas karoon ng practice nila, hindi nakaangay sa ilang edad, ti useless man gyapon, coach. Hindi maka, ano sila, hindi inwala sa result. So dapat, ang ilang ay, ano, ang ilang maging productive ang practice is according sa nakaangay sa ilang programa, according to their age, nga muna, para may makita, maging lang productive, yung blau, nga makalugin sila, mahangpan din nila, coach.
1: Alright. Coach Vince, ikaw, coach?
2: Madugan ko lang siguro, coach, siguro, before get ma-plan ka sa itudlo mo, para at least, ano ba nang pasunod sa coach, gamuna, diba, loon gid ang mga age, sa imutudlo ang nanay, gamuna, para sa maling coach, Mac, hindi pwede nga matudlo advance sa mga beginner. Then, after na, coach, mambal ko nga productive siya, siguro kung makita mo tanan na ano nang ga-learn gid kag ano nang after practice mambal gab lang nakabalos la ko. So, amo na coach.
1: Alright. Okay, so insakto na no. So well makambal pag kita no, dugan ko lang sa productive practice. Lain gid no if you being an intentional coach. So in short, why kada nagkadtuya para magsinggit-singgit lang no? So dapat every day no may gaka-achieve kita no. So that's productive for us. No, why kala nagkadto sa practice yang maabutan kada sang imo soda sa tupad no, kung mamalambid ka lang dapat magsinggit-singgit no. So lain gid kung engage ka sa mga bata nga makita man nila nga ga-effort ikaw nga naga-istorya sa ila one by one maski ano sila kadamo. That's number one. Number two is nami man kung kisa nga ang mga coaches kasulod man no, go put man jutay nga pabala sa ila para makita nila nga boys hindi lang puro singgit si coach no, kahit may edad na ga try pa nga makasulod kag maka sabay man sa inyo paninguha no, kay ti dra nila makita nga si coach muhuya man ta kay coach no, siya gani ga try kid nga mag sabay sa practice no, makita nila nga ay si coach ga pabalhas man no, ga try man ga pakita man sang jutay niya nga nabilin no, so lain git no nga ma-feel man nila, and then lain git ko ma-feel nilang pat on the back mo ang imong pag high five sa ila nga maka good shot man sila, lain git makita nila nga kun magsala sila, you're still encouraging them nga okay lang na okay, improve sa next, adjust sa next, di ba? So lain git no nga makita kanila nga upod ka man nila no sa ila pagpangabudlay, because by the end of the day ang relasyon nyo ga kwan git no, gahugot nga gahugot no, kami ni coach Maki nagyan ginanamon sa amon iban nga mga players nga grabe gi kami ka close no, kay ti makita nila sa una nga sa mga scrimmage kasabay-sabay kami, sa mga drills kasabay-sabay kami nga kung kisa ginakadlawa na pero okay lang, kay ti hindi nakasaram mo nabla, makita nila mga uncle break kanila, o ang uncle break ko si coach api-api na sila, pero ti why sila kabalo nga lapas ka na sa edad di ba, so well ga-enjoy sila no, it's an achievement for them na si coach gani nasarangan ko di ba. Well, abi na nila ya muna na bo. By the end of the day, masilipat silang kontra nila. Retired na, retired, no? Long ago pa. So, pero nami lang kay ti dra mo man makita how they perform and how they respond, no? So, nami gid. No, kag lastly nami man nga kita gahadol gid, no? Ako kwan gid ko na witness ko sa mga hadols naton nga kung may concern gahadoliwat. Pag may concern, hadoliwat, kung may adjustment, hadoliwat. Lain gid ang communication or constant communication. Kaglain pagid kung gina-demonstrate mo sa ila kung how, kung paano brahon. Kaya ti, dra nila makita nga ang akon coach, kabalo ya mag-coach, kabalo mag-tudlo. Hindi ya kabalo lang magsinggit. Diba? So, nami gid. Alright. Alright. So, mga abyan, padayon kita, no? Well, sa aton ng mga coaches, no, makutuntan eh. How do we instill good habits coach sa mga bata, kasi especially sa subong ang mga bagong henerasyon medyo mahumok sila no, so hindi ta pwedeng do para sang una nga do medyo rapido no, hindi na ni mag-work ang mga rapido nga pamaagi sang pagtudlo. So coach Vince, ikaw paano ikaw mag-instill sang good habit sa imong mga players, especially coach sa mga baby stingers mo dabi no?
2: So, siguro ko sa muna ang atong ginastarted ang mindset sa mga bata nga una siyempre gina-remind sila nga nagkantod sila sa practice para mag-learn, so mag-training, so muna nga gina-remind sila nga mamatid isang maayo para at least sabag ko hindi na magkantod sa punto dakos nga maakiganta or makiganta sila. So muna ako nga ginano ko ginang listening skills nila nga ito muna very important nga skills. Itigra sila gasugod nga mamati. At the same time, mag-disciplina. Nga example nga, kung anong ginatag nga, anong instruction, ipamatian, kag-i-follow. So, muna po, for at least, after some practice, nang damo, may ma-learn din sila, or damo sila may ma-learn sa training. Kasi, muna experience naman nga, subong mga bata, tapos, git nga, pag-taas lang yung tingle mo, kisa, dugan lumaw-lumaw ng mata. So, muna nga, start kita nga, mutang ba ko si mga itame na sila na doon taon, then pangilalaon ng batasan kung diin sila may weakness kag sila strength, so para at least maintindihan nila nga kinanlan taman mag-abot sa punto nga may pressure or kisa makataas na tingog, pero at least maintindihan nila kung anong punto sila coach. So mana coach,
1: alright no, so tama gina coach no. Well, sa akon man nga part no, how do I instill good habits? Siyempre it really starts sa pagsugod sang tanan no, makita nila organized ka, makita nila nga as much as possible you are there for them no, especially sa pag-start sang practice, especially kung magsala no, makita nilang imo reaction no, siyempre these are sheltered kids, so lain man eh, no, so doesn't mean nga ga-stop ka pagdisiplina, pero te ga-adjust ka sa pagdisiplina no, so ang adjustment sa the way you deliver the message sa ila, And then when and where, no? When and where, no? Ikaw maghatag sang powerful message sa ila, when and where ikaw maghatag sang uncomfortable nga message sa ila, so that makita mo naman ang reaction sang bata, no? Kasi gusto mo man sila makilala, no? So kuya, for me, I'd rather see their reaction in front of me, no? Kung makita nga kung may ginatago sila or may ginaipusipos ng nila, or makita mo sa ila body language, sa ila mata, no? I mean, you know, kadamo sang pamaagi, no? Nga makilala mo sila, no? Kay ti lainggit nga mahatagan mo sila sang lain-laing nga sitwasyon para at least mas makilala mong kabataan, no? So amo ko na bi mo, wala labot nga ginangga, wala labot nga the way you talk to them, the way you touch them, no? Ako gayon kisa ni Slido, nahadlok na ko kay ti mamba kag mas masalan kag lang nga coach. Do gaduda kami si mo. Pwede man, pero ti ako bi gina-consider ko gid bi nga do mga anak na sila, no? Even sa mga college, no? No, mag-angga-angga ko na sila nga do mga kabataan mo gid dito, mga soltero mo na lang nagdala ko na si mo. So amo ko na bi magtrato ya sa ila, no? So coach Mark, ikaw coach, how do you handle ang ano, pag-instill sang good habits?
0: By ano coach, by setting an example man sila coach. Kagi naman sila, i-chindi mo sila ang mga character traits nga dapat nila imuod on and off the court. Patantig, ito nga hindi lang siya support nga nila, i-ano sila, i-ambal sila, kundi on the court magamit nila. Kag sa mga buhay nila ko siya, kung ano, i-instill mo sila nga good habits, ma-develop na, nakuin na nga pupuling sa ilang hasta mag-ano sila, mag-ipulang sila, magka-pamilya na sila, ma-instill nila ang good habits na nakuha nila sa iba as coaches. Totoo lang ba ang mga coaches na hindi na tayo coaches, hindi life coach man sa, para sa mga kabataan na muna na yan, hindi lang yan basketball ang tututo sila, hindi pamatasan ng maayo, good character traits para madala man si Manila sa ilang as the way as nag-edad sila blackout out. Ang muna siya. Iti kung saan pa mga ining mga kabataan, foundation na mas lang ma-manita sila na ma-build kita sa solid foundation sila, not only on basketball but also sa ilang character. Na mga coach lang lang importante coach na we start with the huddle again with the ang ginagamit ang coach nga may devotion lang ka not only sports na ginag-passize kundi ang life teaching man eh sa ila.
1: Alright, thank you coach Mac. Coach, siyempre, paano kita mag-correct sa mga practices? Coach Mac, ikaw coach, paano ka mag-correct sa ila, especially kung live drills?
0: Kung ako coach, and kung sa ako niya coach, kung pinsindigan ko sila, na hindi kaya siya dahil sa singgit-singgit na ga-adil sa singgitan mo sa sandali nila. Kundi, tawagon mo sila, ipalapitan mo sila, istoryahan mo sila yan on the sideline. Nga so yung mo sila yung hindi mo sila lang para sa bilang sa dress ng tuwa sa court sa wayo mo sila, hindi istoryahan mo sa kilit naman kung ano mga dependensya nila, pansindihan mo sila, talk to them sa sideline para mas pansindihan nila bla coach ano sa ako na coach yan.
1: Coach Vince,
2: siguro ko sa before sang ano sa practice, una kasi hindi ko sila kung ano matabuhan ay then during na practice pag may mga mistakes ina-time out ko call attention nila pamangkot ko na una kung aging kubra muna then muna para at least ang namin ko gusto ko mabalaban ang yung point of view or side yung aging kubra na kag nagsala then after na intindihan ko then gaan ko sa more option coach na para at least base bla wala sa kabalo nga pag-ubra ito ay sala, so instead nga akigan or singkita naman give ko more option nga itry ni kasi siyempre kita sa coach kisa hindi matamal nga perfecto kitang tanan, so ang ginubra ko muna nga options lang sa iya nga try mo ni babe base mag-work or something nga muna para at least nang mas ang bata mas manumdom siya nga ang una itong gubra sala gali, so try ko ni din after na ko actually ang mga options sa mida mo muna sila, so try ko ni so something nga muna coach.
1: Alright, no, sa usak tugit no at kitabi lain-lain sa pag-approach ng correction, no? So may ara man nga ako on the dot, no, ga correct, may ara man sa tunga-tunga, may ara man sa punta, no, tapos na bala. So may ara gay kung kaysa nga labyanay lang, no, nantaon ko kung how he reacts, how he respond ng correction ko do pahapaw lang, no. So again, lain-lain klase approach kay dra mo siya makilala pagid more, no, ang inigaling nga bagay hindi nigaling pwede sa iya nga correction, di ba? May inigaling nga gakabagay siya kay to dasig digli ang iyang reaction o mas naintindihan, no. So those are the things ako bing mag-correct sa ila. Kay kung damo ikaw way sa pagklase sa pag-correct, dra mo makita kung din ang epektibo kag hindi epektibo. Di ba? Araw kisa nga masinggit ka lang dayon, ng taong mo reaksyon din nila kung ginervyos na sila, wala. Di ba? Kahit ikakatabo na sampang singgitan sila sang kontra, gakademoralize, abi nila nga gina-atake na sila, pero nagsinggit lang yung kontra. Di ba? So it's a way of, ano naman, of delaying man sang progress ng bata, no? Kasi simple na demoralize siya mo. Abi niya ginatake na siya, proctually style lang niya sang kontra eh. Nga para good nga nervyoso ng kabataan. Siti kuway sila maanad, ti medyo mabudlayan kagid, no? So ka ang pag-correct sila mas mabudlay, no? Next is coaches, paano kita magdisiplina sa ila? Kiting correction lain man mo, 'di ba? Magtudlo gid sang disiplina. How do we discipline them o mag-instill isang disiplina? Ikaw, Coach Vince.
2: So, sa akong coach, so, muna-una, in-attain ko gito sa anay. And then, kainchindi, nga kinanlan, una mamati, then absorb ang tanang instruction, then follow. Kasi ang balko nagkanto, kamodere para mag-train, hindi magdagyan. Pero ma-campan mangyapon, pero ang wave lang nga may ma-learn sila after practice. So, muna, coach, ang ginauna ko kasi sila, especially sa before sa training, ang mindset nga muna. Ito, once ang mga bata ng kabalo magdisiplina, mas tapos ang practice, mas productive siya. Then, after, so, kanami, sa feeling nga, wala, may gasabad. Tag, sa atong coaches, hindi sa kapoy. At least, makorek ka na lang na instead nga mag-saway or mag-ano pa na, why or mangakig sila. So, muna, coach.
1: Coach Mark?
3: Sa ako niya, Coach Ulti, before sila makasala, Coach siya makahatak na lang sang guideline sila kung may mga sala sila nga memo or what sila kapasit instruction. Kaya sila be push up or mga 20 push-ups na kung may mga mistakes sila nga no, tapos may mga ano yung palaganon sila da sa court or mga drills, mga padlagan eh, kung may mga amo lang niya, ano mo sila, nga part sa disiplina nila, nga inamo na sila para ma-importante ko siyang instructions eh, follow mo siyang instructions sa coaches eh, kaya paano na ko ma-instill sila mind, kung hindi mo sila pagdisiplinahon, eh, maanad na ng kabatanas na madala nila na sila na pagdako. So, dapat eh, kung may disiplinahon mo sila, pansindun mo sila nga ginamo na sila. Para ma-intindihan nila, ma-grasp nila, Black Coach.
1: Alright. Well, in my case, no, ang pag-itsindi ko bisang disiplina is you must do the right thing and you must do it the right way. So, muna siyang akong pag-itsindi, no? So, well, it really starts sa teaching, no? Nga dapat consistent git. No? Like, for example, ginambal ko sa ila, nga communicate. So, sa pagka-communicate, no, ginatudlo ko sila nga amo ni mag-communicate. Wala labot sa verbal, may sign language, may eye contact, no? Magamba ka sign language, siyempre mahatag ka direction sa teammate mo, di ba? So, amo to kaina nga sang nag-practice, nag-intragi ko, no? Nag-intra-intra ko, so gahan signal man ko, no? And then gahatag man ko instruction sa ila nga amo ni mag-drive, amo ning timing, amo ning sala mo. So, it really starts there. No, kay tidra nila makita nga, ay coach, oh yeah, playing the right way. And playing it right, di ba? So, doing your role. So, amo na siya. So, constant na. Pag hindi na constant, that's being lazy, no? Kahit sa European nga style, amo na siya. No, disiplina, get boring, basketball, pasapasa lang na, basa sitwasyon, pag kick out, pag libre shot, pag hindi ka ka-shot, drive, amo na sila mo. Ambal nila nga, don't complicate things. Actually, mga hand-off, mga pick and roll na, actually, color-color na lang na, pero maging lazy lang niya ang defense, or magtinamad, dra na nila diyon makapitalize. na so amo na ang tudlo sa mga Europeans, which is I agree nga pa komplikado tapabi ang mga plays na pwede lang man simple as long as by the end of the day nga capable makashoot ang mga bata, no? So amo na siya, no, ang discipline, it really starts in teaching, no, how to do it and then the consistency of doing it, di ba, how to do it and consistency of doing it, because maging habit na siya, eh. So kung disiplinado ka, pag bugtaw mo, di ba mo nang bali tatay kag ni nanay mo, so nahimusa ang imo nga hiligdaan. So ako, automatic na pag bugtaw, no? Do naging habit mo na nga pilon ang imo nga habol, iwaswas ang imo nga ulunan, iwaswas ang kabrikama before magtulog amo man, di ba? So naging habit na siya. So disiplina, no? Pag abot yung kita mo nga duhig ko ang salog, manilig ka. So naging habit na siya. So disiplina, kahit kita mo higko mo, ala lang pabayaan mo lang, no? Sa pagtuon di seman, di ba? Pagpuli mo, kita mo imo bata nga may tulunan ka, gina-remind mo, o gatuon siya, okay, gatuon siya. So that's discipline. She is doing her part being an accountable person. Kahit siyempre, estudyante siya, no? Amo nang iha, yung pa-eskwila siya sa mayong eskwilaan, so tuon siya, di ba? So, well, fortunate kita nga mga coaches katudlo sina, no? And next is coaches, let's compare a little bit, no, ang mga work ethics ang mga before ng mga henerasyon kagang subong nga henerasyon. Ikaw coach Vince, ikaw coach, ano mahambal mo sang ilang work ethic?
2: Pero siguro sa una, coach, mas lain kiti ga practice kaya nga kita lang biskan wala kaya trainer or one-on-one trainer namin ko makadto tiya sa court mo basta ako nung dati gusto ko magmayo kadto ko sa court sa kisa kung gabi aga extra work mo sa kwarto deal the work out to sa kwarto nga wala bala may gasugo nga especially parents or something aton niya gusto, coach, unlike yasubong mambal gatod niya gabi ang mga bata pero hindi ila gusto, coach. So, ikaw labanan ti parents na kati. O na, Black. Kahit tungod man naman na siguro ang mga gadgets na ti gaagaw sila tension. So, muna po, mas lain sa una. Then, especially, subong ko grabe ang social media. So, iba, videohan pa pati pag ang mga workout. So, something nga muna, Black, sa una. Ti, wala ka mo yung ganito. Balo, sa mga muna, Black, mga story ako na balaan nyo lang sa una. Di mga muna, Black, coach. So, amo nang difference siguro.
1: Coach, ma?
3: Oo. Sa ako niya, coach, siya sa kumpir sa una yan, ang difference sa ako niya is distraction ko lang, coach, kag-focus, coach. Kay kumpir sa una yan, wala, hindi niya wala niya distraction, wala pa to niya sometimes sa unang gadget mo. So, wala niya distraction kung basketball lang niya lang mindset mo. Kasi bungi damo, distraction eh. Damo, mga influence mo sa social media, na bala na nga, perde, basta muna yan, bata ko yan, muna. So lain ng ano, ang depende magro sa upbringing bla ko siya, depende sa mindset. Kasi una sa aton sa chimpoy ya biskan ay sa kabulay gagawa niya mo mga bulay ang bulay ta kaya gapili isang kundi ente mampang biskan ng sapatos niya isang nakapares okay na sa aton midjas lang ang ga wala lang karakter gila ya okay lang basta makampang ang passion bla ko siyang desire bla. Subong niya, kaktong na yung usbisyon, gagliman ko siya. Isang bata, kasi ako may passion. Siya gina-push na sa parents, pero kasi wala anong bata. Though gina-push na sa parents para lang makakampang bata yan. So, it's more of the mindset, it's more of the focus, it's more of the influence, kagang, ang anong ito siya, yung distraction man ko siya, yung sa akon.
1: Alright, no? Saktugit, no? Coaches, no? Siyempre, well, makahistorya lang mata regarding sina sang ano no, sang work ethic no, may comparison pero not to the point naman niya nga ipamukha mo sa kabataan nga wala na gid sila no sa work ethic no. But in my case, kung kisa may sandwich technique no. So in short, you're telling them also nga ikaw naagyan mo man na, not to boast but to tell them nga ang naagyan niyo, naagyan man namon sa una, masubra pa, di ba? Oo, kahit for example, like, mamunang inamba ko sa ila, na sa una, may ara kami hell day, no? Sa Lasal, no? Na it will really starts with the 5:30 a.m. na road run, no? Pakadto Santa Fe, pakadto Granada, or kung kisa, Silay, pabalik. No, Halin Lasal, pakadto Silay, pabalik. No? Ang pinakalayo namon nga nadlaganan, mapati ka mo kung sende, Victorias. No? Lasal, Victorias, Victorias, pabalik. So, main road pa na. Main road. No? So, ginakigan kami, kiti kadala kami kota mo. Bakal ice water. Bakal ice water. Okay, kiti may inom-inom. May inom-inom, matirang matibay. No? Sa West Negros, nagyan ko ya first year high school ko, Granada. No? So, West Negros to Granada. Granada, balik. So, well, I'm just telling them na, well, boys, amon sa una, mas brutal. No? Ginambal ko na sa ila. Pero not to boast, but to, you know, to give them a little bit of na ikaw, nagyan mo man na, ay na-survive mo. Hindi nga, hindi din nila ma-survive ng ila, ganyang inahatag mo, hindi pariyosin na. Di ba? So, the comparison is there, but it's really more of teaching them na, ti, nagyan nga ni isang coaches na buhi man kami, ti, dapat kamo kaya nyo man na. Di ba? Di ba? So, nakaya namon gani. And, well, among ginaka coaches, no, namigit kong kisa nga ma-storyahan man eh. Kay ti, ang comparison ginambal nila isa malain, no? Actually, hindi man, no? Kaya tilaing gitman kung mabalaan man sang player na nagyan mo eh. Diba? Makarelate ka gyapon mo. Makamba sila na-relate na si coach makarelate gyapon. So, ay gitdulugi kita sa coach. No? Kaya tinagyan niya manggali, no? Kaya kung gay posipos ka lang kung kisa, abi nila ordinaryo ka lang gitya. Kaya they don't background check, no? Diba? So, umana siya. So, laing gitman kung makastorya ka man sila sang imo life sang being a student athlete man before. Coach, ara na to sa last question, patapos na ta. How do you give advice sa imong mga players? Coach Vince, ikaw coach, especially sa mga bata, tadira?
2: Siguro po some advice ko lang. Enjoy din nila ang ila journey, palanggao ng basketball. Kasi kita subong like 43 years old, so mambal ko nga. Nahidlaw man ta sang chimpo nga muna bala. Gusto ko nga sila ihatag nilang ilatanan sa ang ilagi nila gusto. Nga mo na kasi hindi tanan na mabalik mo di. Kung mahambal ka sa una guro mahambal ka sila nga gadang-dang ka pa hindi na sila magpakati mo diba mo na nagkadako sa chant at naglaw wasta sila sila magpuhay kayo may mapati so namingo na muna ihatag ilang ilatanan enjoy nila kasi someday sila naman ang kapakaluyan nga mag share sa ilang nga nagyan or journey sa ilang nga basketball life so mo na kasi ang basketball mo na isa ka way na nga para sa ako nung ma-develop nila ang ilang karakter, ang ilang batasan, ang maka-develop friendship sa iba. So, muna coach.
1: Coach Mark, last?
0: Ako yung coach natin. Ang bago nga sila is to enjoy the game. Hindi lang yung image. That because enjoy the game, hindi sila yung mag-focus. Kung ano yung instructions ng coaches, ano nila, patiyon lang nila. Kaga, ang importante kay coach yung ipa-incending sila nga hindi ang ang outcome importante kundi ang development as a person not only as a player kay ang basketball is only ano mo kung saan pa basketball is not life so basketball is temporary lang gid importante gid nga i-enjoy na nilang playing basketball but at the same time with discipline sa sistema sang yatudo sila kay ma-develop na nila sa hindi na sa basketball kundi sa ilaman nga personal na kabuli magpilakad lang mag-ano sila so muna na balance lang gid focus sa studies nila not only in basketball pag ang importante kay coach ang ilang development as a person not only as a player muna ni ano with sila nga ang basketball hindi lang yan kundi ang importante gid ya kung paano ka na-develop as a person through basketball. So, I'm na coach. Ako nga sigla.
1: Alright, no? So, tsaktugid, no? Laingigya kung kita ng mga coaches gahatag advice sa kabataan kasi ma-enjoy nila ang sport, no? And at the same time, laingig kung ang coaches mismo gahatag sang advice, no? Kasi dako ng moral boosting sa kabataan kagala hindi dia kung magalin si imo eh di ba kasi ang kabataan ga kwantit mo ga kun baga blaga saka ang kumpiyansa nga ay si coach gali ga bantay sa ako kun kagabulig sa ako no so nami na siya nga ikaw mismo ga kwantit nga ang imobla heart no sa kabataan no attached gid sa ila, hindi lang yang HD course nga player mo sila. Pero lang gig nga ko may attention kasi ila. No? So unchak to gina. So coaches, thank you gid sa inyong mga expertise, inyong opinion kaga salamat gid sa inyo pag-share especially sa subong hapon diri sa DYBS kag especially sa mga nagapamati sa aton sa Panay, sa Bilunga NIR kaga siyempre especially sa Marbel South Cotabato no labot kita. No, mga taga Marbel nga mga utod ta dira mayong hapon kaga salamat gid. Coaches, sa sunod kita na kita. This is your host Coach Tata Bilanghel. God bless you everyone. Thank you, thank you. Coaches, thank you.
4: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Since 1948, the good news of
5: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sa Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Ang aton takna abyan alas 4:04.
7: Balita kag iban pa.
8: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
9: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
8: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abiyan. Kumusta ang inyo Wednesday afternoon?
1: Balita kag iban
0: kabay yara ikaw sa maayo nga kahimtang. Updanay kita hasta alas 4:30 diri sa aton panghapon nga balitaan. Hello kag maayong hapon sa mga friends nga nakatutok via Facebook ang nag-send sang reaction kaina sa buhing paglaom nga program si Sis Mercy Dita sa Sanchez Velado family. Mayad-ayad nga pagpamati Sis Mercy. Sa aton nga pagpadayon, tagaanta liguan ay ang aton mga public service announcement pagi sa Action Line idol ong ni Miga Jen.

0: pa ng mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan ng mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gene Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
1: Action! Live!
0: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
1: Action Live.
0: Inapay balos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action Live.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action Live.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Live.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Live.
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning

0: morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
2: Action! Line! Balita kag iban pa!

0: Alas 4:20, ngagawan ta ang isa pa naton ka segment inspirasyon naton sa hapon upod kay Pastor Jebo ang Asa Ka Pa segment. Thou shalt not hate. Sama ng topic sa bong sa aton Asa Ka Pa pamatii abiyan.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Lahat ng bagay na pinagpapagalan ay dumarating sa punto na gusto mo nang ayawan. Kadalasan kasi mas nakikita natin ang hirap kaysa doon sa dahilan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Sa panahon natin ngayon ay tila mas maraming nagdudulot ng discouragement sa tao dahil sa epekto ng social media. Minsan ang halaga ng ginagawa mo ay binabase mo sa likes, reacts, comments, shares o views ng ginagawa mo. Bagamat mahalaga mga yan, hindi mo pa rin masusukat ang impact ng paggamit ng Diyos sa buhay mo kahit para sa isa o iilan. Maaaring isang buhay na nabigyang encouragement, nailigtas sa pagkakamali, nagabayan, na-inspire o nailapit sa Diyos. Mas delikado pa nga ang paghahabol sa gusto ng maling tao dahil bandang huli, ay mahuhulog ka lang sa pamantayang hindi tama at maaaring malihi sa tunay na mahalaga. Kung ginagamit mo ang social media para magbahagi ng salita ng Diyos, huwag mong sukuan, lalo na kung ito ay maliwanag na nais ng Diyos na iyong gawin. Totoo naman na kapag tinitingnan mo ang social media, ang mas binibigyang atensyon ng mga tao ay yung mga prank, sayaw at entertainment. Minsan mapapaisip ka na lang talaga kung aayon ka na lang ba o magtutuloy pa. Kung pinanghihinaan ka ng loob sa pagsunod sa nais ng Diyos na magpalaganap ng kanyang salita, alalahanin mo ang sabi sa Isaiah 55 verse 11. Ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Isa sa mahalagang susi sa pagtatagumpay ay ang mapanatili nating excited ang sarili natin sa mga tamang bagay. At ang susi sa pagiging excited ay ang makita ang halaga o importansya ng ating ginagawa. May mga paglilingkod na makikita mo ang bunga at meron ding hindi mo malalaman ang magiging resulta. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo na ang iyong ginagawa ay nais ng Diyos. Kaya sa susunod na parang nawawalan ka ng gana, napapagod ka na sa iyong ginagawang mabuti, alalahanin mo na nakikita ng Diyos ang iyong mga pagsisikap. Hindi sayang ang iyong mga ginagawa para sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay magbubunga at magbubunga. Kaya ituloy mo lang ang magandang nasimulan at asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

dapat guro title sa to, Thou Shalt Not Halt. Ituloy mo lang ang iyong magandang nasimulan. Diba, no? So, hindi lang pag-ibantay da kung may nag-like o nag-heart, no? Importante, tama ang imong ina-post dira sa social media. Panahon naman gid subong sa social media. Kami diri sa DXKI. Bisan, hindi ka mo mag-like o mag-heart, ma-broadcast lang kami Japon, ah. Ma-post lang kami dagyapon, ah. Hindi bala, no? Importante, mapalabot namon sa inyo ang ini nga mga impormasyon. Inundanon nga mga impormasyon. Agree ka ba dyan, John D. and Sis Bevelin? Ayan, nag-like kag nag-heart man sila, ah. Sa Fonticha Hilaos family, mayong hapon, dira sa banga. Diretso na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abiyan. Yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Miyerkules, Hulyo 15, 2026, sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, libre nga water kag electric meter para sa mga imol nga pumuluyo sang Coronadal ginaprubahan sang sangguniang panlungsod. 5 ka retirado nga barangay health workers sa Coronadal gintagaan sang cash incentive sang LGU. July 18, gindeklarar isip special non-working holiday sa South Cotabato. Pagpatay sa radio technician nga si Dennis Pido sang NDBC ginakabig ni MP Sema nga pag-atake sa media. Kag mga ita sa Subic, nagapangayo sang pagsabat angot sa operasyon sang open dump. Dump site sa ila ancestral home. Pagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Ginaprubahan na sang sangguniang panlungsod sang Coronadal ang ordinansa nga maghatag sang libre nga installation sang water kag electric utility meter para sa mga kwalipikado nga pumuluyo nga imol sa syudad. Ang nasambit nga ordinansa ginduso nanday John Ray Rodriguez kag Margarita Subaldo kag ginsuportaran sang tanan nga miyembro sang sangguniang panlungsod. Sakop sang programa ang mga benepisyo sang 4Ps, mga kabalayan nga yara sa listahanan, mga indigent nga ginsertipika sang City Social Welfare and Development Office, kagiban pa nga kwalipikado nga pigado nga residente sang Coronadal nga may legal nga ginapuy-an. Agi sa nasambit nga programa, kuhaon sang lokal nga gobyerno ang mabugat nga gastos sa una nga pagbutang sang koneksyon sang tubig kag kuryente nga isa sa rason kun nga may mga pamilya nga wala gihapon sang legal nga access sa importante nga serbisyo. Sa kupon sang lokal nga gobyerno ang 100% sang installation fee kag connection, initial connection cost, lakip na ang bayad sa pag-install kag connect. Apang wala ini nagalakip sa binulan nga bayad sa konsumo, internal wiring, ukon plumbing kag obligasyon nga may kaangtanan sa una nga illegal nga connection. Ang mga aplikasyon mag-agi sa proseso sang verifikasyon sang CSWDO, City Engineering Office, kagiban pang opisina agod, masiguro nga ang benepisyaryo, husto, kagkwalipikado. Nagpreparar ang lokal nga gobyerno sang 5 million nga una nga pondo para sa pagpatuman sa programa nga magapalapad sang access sang mga pumluyo sa luwas nga tubig kag kuryente. Pauswag ang kahimsog kag siguridad sang komunidad kag mabuligan ang mga pamilya nga human nagakinahanglan. Nakabaton sang cash incentive halin sa lokal nga gobyerno sang Coronadal ang 5 ka retirado nga barangay health workers o BHWs sa syudad sang gobyerno o sa syudad sang Coronadal isip pagkilala sa ila madugay kag matinud-anon nga serbisyo sa komunidad. Ginpatigayon ang paghatag insentibo kadungan sang flag raising ceremony sang Lunes. ang balor sang cash incentive nga nabaton sang tagsaka retirado nga BHW gin base sa kadugayon sa ila pagserbisyo isip frontliner sa panglawas sa ila tagsaka barangay. Pasidunggan, Sanday Tita Aquino sang Barangay San Isidro na 30 katuig sa serbisyo nakabaton 20 mil pesos. Amuman si Marilyn Pancho sang Barangay Zone 4 na 25 katuig sa serbisyo may 20 mil pesos. Erna Makadinden Barangay Caloocan 23 katuig sa serbisyo nakabaton man sang 20 mil pesos. Si Ophelia Mikin sang Barangay Zone 4 18 katuig sa serbisyo nakabaton sang 15 mil pesos. Amuman si Angelina Mugot sang Barangay Zone 4 nga serbisyo sa sulod sang 16 katuig. Ang pagpanagtagin pangunahan ni OIC City Mayor Mylene Bascon de Guzman kag City Administrator Vic De Jesus. Ini nga programa nagapakita sang padayon nga pagkilala sang LGU sa dako nga kontribusyon sang barangay health workers sa paghatag serbisyo panglawas kag pagbulig sa kayuhan sang mga pumluyo sa tagsaka komunidad. Gin deklarar isip special non-working holiday sa bugos nga probinsya sang South Cotabato ang Hulyo 18. Inibase sa Republic Act number 9654, ginpirmahan ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo kaangot sa komemorasyon sang foundation anniversary kag pagsaulog sang Tinalak Festival sang probinsya. Pagi sini matagan sang nagakaigo ang panahon ng mga pumluyo nga magpartisipar sa mga aktibidad sang kapiestahan. Lakip sa highlight ang Tinalak Street Dancing Competition ka Grand Showdown kag Anniversary Program.

temporaryo gin pasira ang duha ka lanes ang Davao Bukidnon Road sa Barangay Buda, Marilog District. Matapos ang pagtiphag sang duta, tugasang sigisiging nga babaskog nga mga pag-ulan. Apektado sang trapiko sa nasambit nga kalsada. O ang trapiko sa nasambit nga kalsada samtang ginahimo ang pag-clearing kag pagkakasang mga natiphag nga duta kag bato. Sa karon nagapatigayan pa sang clearing operations ang DPWH para gilayon mabalik sa normal ang pag-agi sang mga salakyan. Inalay gayan ang mga motorista nga maghalong sa pag-agi sa lugar amuman ang pagsunod sa ginplastar nga traffic advisory kag makigangot sa mga otoridad samtang nagapadayon ang clearing operations. Padayon gina-monitor sa mga otoridad ang sitwasyon bangod sa posibilidad sang panibag-o nga pagtiphag sang duta kung magapadayon ang mabaskog nga mga pag-ulan. Sa ulihi nga balita, nagapanawagan sang salabton ang mga leader sang komunidad sang Eta kaangot sa suno pa illegal nga operasyon sa open dump site sa sulod sang ilang ancestral home sa Subic, Zambales. Suno sa ila dugay nang napaslawan ang mga ahensya sang gobyerno nga aksyonan ang ilang nga reklamo. Ginpahayag ni Evangeline Rodriguez, leader sang mga ETA, kag igdumala sang Alyansa ng Katutubong Kababaihan ng Pilipinas Incorporated o ALICAP, nasang nagligad tuig formal sininga in report ang issue sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, National Commission on Indigenous Peoples, lokal nga gobyerno sang Subic kag iban pa nga ahensya matapos nagpalapit sa iya ang mga residente. Suno kay Rodriguez, wala suno pagilayon nagiho ang mga otoridad bisan may impormasyon na ang DNREMB angot sa tambakan halin pasang 2022. In question man niya kon nga asang 2025 lang inigin pasira. Samtang ginkumpirmar sang DNREMB Central Luzon nga nagpagwa ini sang cease and desist order sang Marso 16 batok sa open dump nga ginapadalagan sang lokal nga gobyerno matapos natukiban nga nagbayular ini sa layi pang kinaiyahan. Ginmando man sang ahensya ang pagpauntat sang operasyon kag ginumpisahan ang rehabilitasyon sang apektado nga lugar. Apanggin insister ni Rodriguez nga hindi nagakaigo ang rehabilitasyon. Dapat man matumod kung sino ang naghatag ligwa sa operasyon sang tambakan sa sulod sang ancestral homes kag mahatagan sang kompensasyon ang mga apektado nga mga katutubo nga komunidad. Suno kay Kelly Arizala, tigdumala sang naugsol ETA Farmers Association. Yara sa isa kagatos ka pamilyang ETA ang nagalaom sa pagpanguma isip panginabuhian. Tungod sa tambakan, napilitan suno pa ang madamo nga naibilin ang ilang mga uma kag isaylo sa mas mabudlay nga lugar. Apektado man ang ilang ginakuhaan sang tubig. Bisan nauntat na ang paghaboy sang basura, pagsubong ginpagwa ang natipon nga basura isip kabahin sang rehabilitasyon, ginpahayag sa mga residente nga luyag nila makaangkon sang maidid nga investigasyon, agod matumod ang kakulangan kag responsibilidad sang gobyerno kag masiguro nga malakip ang ila komunidad sa plano sa rehabilitasyon kag pagpanumbalik sang ila panginabuhian. Amaya to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan. Dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: nakalipas na linggo matapos makaranas ng hypertension at mild pneumonia. Nakatakda naman ang pre-trial sa August 10 para sa kasong plunder, ugnay ng kabiguang ideklara ang 75 million pesos campaign donations.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi apektado sa mga survey results kahit pabahagyang umangat ang satisfaction rating nitong Hunyo ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Hindi apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtaas o pagbaba ng kanyang rating sa mga survey. Ito ang iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang mag-improve ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ikalawang quarter ng 2026. Bate sa survey ng Social Weather Stations o SWS, gumanda ang net satisfaction ng Pangulo sa neutral na negative 7 nitong June kumpara sa negative 15 noong Marso. Lumabas sa survey na 38% ng adult Filipinos ang satisfied sa trabaho ng Pangulo, ngunit mayroong 45% na dissatisfied at 17% ang undecided. Sa Palace Press Briefing, binigyang diin ni Jose Castro na nakatuon lamang ang pansin ng Pangulo sa pagtatrabaho at hindi sa mga sinasabi ng surveys. Nilinaw naman ni Castro na hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey dahil nagagamit din anya ito para matukoy ang mga dapat na isulong o baguhin sa gobyerno. Inulit ni Castro na hindi apektado ang Pangulo, gumandaman o hindi ang kanyang survey ratings, lalo na't hindi naman ito tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Ayon sa SWS survey, ang pagbaba ng dissatisfaction at pagtaas ng satisfaction ratings sa Pangulo ay naitala sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagmungkahi ang isang maestrado ng Korte Suprema na masigpitan ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan upang masigurong tama ang paggastos ng mga pondo. Sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva sa pagpapatuloy ng oral arguments na mabuting suriin ang mga resibo sa mga proyekto gaya ng flood control, partikular ang mga progress billing na basihan sa paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure project at kung ilang porsyento nang tapos. Ayon naman kay Solicitor General Darlene Berberabe na kinatawan ng gobyerno bilang respondent sa mga petisyon na umiiral ang maraming batas para tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Presidential Adviser Mel Senen Sarmiento itinalaga bilang pinuno ng Government Peace Panel for Bangsamoro. Para sa detalye, nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
3: Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Mel Senen Sarmiento bilang Chairman ng Government Peace Implementing Panel o GPIP for the Bangsamoro Peace Process. Ang anunsyo sa appointment kay Sarmiento ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bilang pinuno ng GPIP, pangangasiwaan ni Sarmiento ang implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro kasama ang Moro Islamic Liberation Front, ang makasaysayang 2014 Peace Accord. Ang nasabing kasunduan ang tumuldok sa armadong labanan sa Mindanao at nagbigay daan para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang pagtatalaga kay Sarmiento ay nataon 2 buwan bago ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections September 14, kung saan maghahalal ang mga botante ng pinakauna na 80-member Bangsamoro parliament matapos ang transition period ng rehiyon. Si Sarmiento ay matatanda ang nagsilbi bilang dating Interior Secretary at hinirang ni Pangulong Marcos bilang Peace Advisor nitong Abril. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: DOJ at OPAP rule lumagda sa kasunduan para sa pagbuo ng technical working group para maresolba ang mga community-based conflict sa pamamagitan ng pagpapatupad ng hustisya at pangmatagalang kapayapaan. Ang report hatid ni Lynn Garcia de la Cruz.
4: Dumagdag sa makasaysayang kasunduan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na lilikha ng Technical Working Group para sa pagresolba sa mga community-based conflict. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na magkatuwang ang DOJ at OPAPRO na bumuo ng task force para sa draft guidelines para sa community conflict cases. Ayon sa kalihim sa nasabing Memorandum of Agreement, ay layo na mapagsama ang katarungan at peace-building efforts, particular sa mga komunidad na may insidente ng clan feud at iba pang kaguluhan karamihan sa Mindanao.
5: This is especially challenging in community-based conflicts deeply rooted in historical grievances. Prosecutors must uphold the law while navigating circumstances well beyond a legal complaint. Therefore, through this agreement, we are forming a technical working group to develop prosecutorial guidelines for handling these specific cases. These guidelines will provide clarity and consistency, reflecting the realities on the ground while remaining firmly anchored on the Constitution and due process.
4: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Samantala, kinagalak ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, Mel Senen Sarmiento, ang nasabing partnership kasama ang DOJ para mapagtibay ang rule of law, mapalakas ang komprehensibong peace process. Anya, bukod sa DOJ at OPAPRO, suportado rin ito ng local government officials, traditional at religious leaders.
6: Restoring communities, restoring trust, and strengthening the bonds that unite our people. When communities are reconciled, we lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build.
4: Ang naging pahayag ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento. Ang nasabing Memorandum of Agreement ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028 at ng National Action Plan on Unity, Peace and Development 25-2028. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Magiging posisyon ng pamahalaan sa plano ng Estados Unidos na maglunsad ng kampanya para buwagin ang International Criminal Court, pinag-aaralan pa ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Inihayag ng Malacañang na pinag-aaralan pa ng administrasyon ang maaaring maging epekto ng sinasabing balak ng Amerika na maglunsad ng maigting na kampanya para mabuwag na ang International Criminal Court o ICC. Ito ay sa paniwalang matinding banta ang ICC sa soberanya ng Estados Unidos. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na pag-aaralan ng gobyerno ang maaaring maging epekto nito sa bansa at sa pagpapatupad ng ating batas. Dagdag ni Castro, kakausapin pa lamang ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa bagay na ito. Ayon kay Castro, hintayin na lamang ang magiging anunsyo ng DFA sang-ayon sa saloobin ng Pangulo. Una rito, binatiko si Senadora Amy Marcos ang tila pagkikipit balikat umano ng pamahalaan sa nabanggit na plano ng U.S. Ayon sa Senadora, nagdudulot ito ng diplomatic at visa issues at kinuwestiyon ang patuloy na pag-iwas ng administrasyon na suportahan ang paninindigan ng U.S. Dagdag ni Senator Marcos, ang pag-atras ng U.S. sa suporta sa ICC ay walang epekto sa Pilipinas dahil hindi nakasapi ang bansa ng naturang international organization. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 69 centavos.
2: Canadian dollar 43.86 pesos.
0: Australian dollar 43 pesos and 1 centavo.
2: Singapore dollar 47.78 pesos.
0: At Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan 21 verse 21, ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan.
1: Hudyat, balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balita, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 15 sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
2: At Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, 4:47 ng hapon.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Real travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hi guys! Welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC and Shutterlight Digital. I'm Shaira De La Peña, your host and travel buddy, and for today's episode, guys, this is actually a day in my life as I travel from Manila to Dubai. So at the moment, guys, if you can see, we are here. Nandito na tayo agad sa airport and we are currently going to board na the plane on the way to Dubai. It's currently 3 p.m. and if you can see, by zone yung aming pagpila dito. Pipila na ako dyan in a little while. But ayan, samahan niyo ako in the day in my life hanggang makarating ako ng Dubai. Let's see how it goes. As I stand here and observe all the people na nagla-line up, this is actually a long-haul flight to Dubai. Around mga 9 hours yung flight papunta. And I like how organized na this year yung mga zones na kung paano nila dinidivide yung mga passengers pag-board. Kasi usually, diba sa mga airplane, magulo yung boarding organization kung sino-sino lang yung like pumipila, ganon, wala masyadong categories of people na magla-line up sa plane. Pero ngayon, I like how this airport really tries to organize the passengers by zone. So, zone 4, zone 3, zone 2, zone 1. So, different places siya sa airplane para at least hindi medyo masyadong mahirap pumasok sa airplane. So, ito na, magbo-board na tayo papuntang Dubai. The last time I went to Dubai was like last year. Kaya this year ulit. This year ulit tayo pupunta Dubai. And it's so still exciting kasi parang ano eh, sobrang daming mapupuntahan sa Dubai. Parang di ka mabusan ng mapupuntahan. Kaya one of the things that I'm looking forward as I go to Dubai is yung mga hindi ko napuntahan last time. Tsaka in fairness guys, on time tayo mag-board. And guys, ako na yung next sa boarding. Okay po. Hi po kayo sa vlog! Hi! Ayan guys, finally nandito na tayo, naglalakad na tayo sa papuntang airplane. At nakakatuwa kasi after iscan yung boarding pass ko guys, meron silang pa-free water. Kaya yun, nakakatuwa. Thank you for the water. Kasi mahal yung water sa loob ng mga gates sa airport eh. So, yay! May free water tayo guys! Ang saya-saya ko. It's actually a good weather today if you can see guys. It's not super sunny. It's not super maulan. And it's just really a good cloudy day. Kailan muna tayo. And before anything else, guys, no, wait lang. Dito sa episode na to, before we continue on, let me just share to you quick 10 facts about Dubai. Kasi syempre, guys, before we continue on with our Dubai series, I just want to give you a little bit of a background about Dubai. So, let us start. Number one, Dubai is the most populous city in the United Arab Emirates, guys. So, guys, Dubai is not a country. Dubai is a city and it's one of the populous city in the UAE. Number two, it's established in the 19th century. Ganun na katagal. But it started as a small fishing village. So eventually, Dubai grew into a big regional trading hub from the early 20th century and grew rapidly in the late 20th and early 21st centuries with a focus on tourism and luxury. It is second most in 5-star hotels in the world and it boasts the tallest building in the world, guys. It's the Burj Khalifa. So sobrang taas ng Burj Khalifa, guys. Talagang baka... baka magka-stiff na kayo kakatingin sa Burj Khalifa. It's actually 828 meters or 2,717 feet tall. Number 3, the United Arab Emirates or UAE consists of 7 independent city-states. So, 7 emirates tayo dito guys sa UAE. It's Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm Al Quwain, Fujairah, Ajman, and Ras Al Khaimah. So, yun guys, different emirates, and in this country, it's called the United Arab Emirates. Number 4, the UAE or simply the Emirates is a country in West Asia. So it's situated in the Middle East and it's located at the eastern end of the Arabian Peninsula and it shares borders with Oman and Saudi Arabia. Number 5, the people of UAE are called Emirati. So kapag may nakita kang taga UAE, ang tawag sa kanila ay mga Emirati. Number 6, the currency of UAE is called dirham, and 1 dirham is roughly equivalent to 15 Philippine pesos. Number 7, the capital city of UAE is Abu Dhabi. Yun talaga ang kanilang capital, mostly ng mga tao iniisip nila Dubai, but it's actually Abu Dhabi. Number 8, Abu Dhabi is more than 3/4 of the area of UAE. So guys, it's the biggest emirate in the UAE. And because ang yaman ng Abu Dhabi, no, because they have rich oil fields, both onshore and in the Persian Gulf, along with Dubai, silang dalawa talaga. Abu Dhabi and Dubai, sila talaga yung one of the nation's 2 most prosperous emirates. Number 9, beautiful beaches, record-breaking attractions, and experiences like no other. It's all here in Dubai, guys. Talagang ma-experience mo lahat ng mga amazing and mga wow na attractions talaga. They have been named TripAdvisor's number 1 most popular destination in the world for the 2nd year running. Kaya guys, if you're looking for an exciting country to travel to, Dubai definitely needs to be in your bucket list. Number 10, Filipinos in the UAE are actually migrants or descendants of the Filipinos living in the UAE. So, as of the moment, no, meron tayong 600,000 plus Filipinos na nakatira dito sa UAE. Of which, yung 450,000 plus na mga Pilipino na yon nakatira dito sa Dubai. And they actually form 6.1% of the whole UAE population and they form 21.3% of the population of Dubai. So yun guys, those are the 10 facts about Dubai, our destination for today. Now let's get back to our episode. Okay na guys, papasok na tayo sa airplane. It's been a while and for this 4th quarter of the year, this is the first time ulit na sasakay tayo ng airplane. After so many episodes din, local episodes natin. So, grabe. We're looking forward to going to Dubai. Ayan guys, oh, diba? Mapasok na tayo sa airplane. You know, the thing that I like about airplanes is that ang dami mong taong ma-observe, like especially people. I can see a lot of OFW Filipinos dito, yung mga kababayan natin. And it's just so wonderful to see yung mga faces nila. Ha! Finally guys, nakaupo na tayo after a lot of lakads from the airport. Pero ito guys, finally, we are on the plane. We're just waiting for all the people to settle down. And what I like about riding on airplanes, especially for this episode, now we're going to Dubai from Manila, is that you can see the faces of the people, iba't ibang lahi, and mostly mga OFWs na excited lang talaga bumalik ng Dubai to work hard for their families and to spend Christmas there probably and just enjoy being in Dubai. Yung mga ibang tao, mga tourists, diba, excited sila mag-vacation, you can see their happy faces, and ako happy din ako, you can see my happy face guys. So if you wanna see my happy face guys, don't forget to go to our Facebook page 702DZAS-FEBC Radio para you can see not only my happy face but also yung visuals natin on this episode. Papunta tayo ng Dubai. So yun guys, we are on the window seat. Nakaka-excite. I'm really a fan of window seat. Hindi lang sa bus, kundi sa airplane din. So yun. Tulog muna tayo for this portion. Matutulog muna ako guys. Tapos yun guys, no, after 9 hours, gising na po ako. And ayun guys, palanding na tayong Dubai. At it's currently in the evening na. So may time difference from Manila to Dubai ng 4 hours. So Dubai is behind 4 hours sa Manila. So yun guys, tutulog muna ako ng konti. Tapos papapan na tayo. And right now, no, finally, nakalanda tayo sa Dubai. We are here na sa Dubai International Airport, guys. And nakakatuwa, pagbaba pa lang, ambango. Ambango talaga dito sa Dubai. And ayun, we will just pass through the immigration muna. So, ano, walk trip muna tayo dito for a while. And buti na lang, medyo pagod-pagod kami kahit 9 hours kami nakaupo. So, walk trip kami ngayon sa walkulator. So, yun guys, after mga 10 walkulator, nandito na tayo sa part ng kung saan tayo sasakay ng train. Papunta dun sa pinaka-central airport nila. So, ang galing guys, no? Sobrang laki ng Dubai International Airport na kailangan mo mag-train papunta sa pinaka-central airport nila. So, yun guys, pila tayo. So, kunin muna natin yung mga maleta natin. And then yun guys, onti na lang makakatapak na tayo sa legit na lupa ng ano ng United Arab Emirates. So, nakakatuwa kasi eto na guys yung train nila. Sakay tayo. And yun nga guys, nandito na tayo sa train sa Dubai International Airport. And nakakatuwa kasi meron train talaga papunta dun sa baggage claim area tsaka arrivals area. Nakakatuwa kasi feeling mo talaga na sa ibang bansa ka na. Tapos, tingnan nyo guys yung train. Para ka talaga nakasakay sa MRT. Parang nasa may highway na kami. Pero ang galing kasi nasa loob pa rin ng airport to. We're here now sa baggage claim. Nakalagpas na kami ng immigration. And nakakatuwa guys kasi meron silang binigay na surprise gift. Ayan, may pag-gift sila which is the free SIM for tourists dito sa UAE. Specifically sa Dubai. So, nakakatuwa guys. And ito na, sakto pagdating namin dito sa baggage claim, nakita namin agad ang mga luggage namin. So, tara guys, we are going to push this. Tara guys, we're going to push this. At medyo mabigat, no? Pero, ano naman, workout para ano, pampagising. And yan guys, after natin maklaim yung baggage natin, magpapapalit na tayo ng currency. So, yung papapalit natin ngayon is US dollars to dirhams. So, papapalit muna tayo para meron tayong pocket money papuntang Dubai. At hopefully, no, maganda yung palitan ngayon. So, yan guys, finally, nakalabas na tayo ng Dubai International Airport. Nandito na kami sa bandang parking area. At daming tao, talagang ramdam na ramdam mo yung Christmas and holiday rush. And yun nga, sabi ng kasama namin dito sa Dubai, kasi madaming tao kasi nga, madami daw sale dito, tsaka holiday dito ngayon sa Dubai. So, ayun pala guys, no, after natin pumunta galing straight from Dubai International Airport, mga anong oras na ba ngayon dito? It's around 11 p.m. na dito sa Dubai and we're gonna have dinner. Kaya nakakatuwa guys kasi ang first stop natin for dinner is fast food chain. And nakakatuwa kasi ramdam ko na nasa Dubai ako guys. Yung french fries nila kasing laki ng kamay ko. And grabe, yung in-order namin is something Arabic. So ano siya, Arabian chicken. Kaya tingnan nyo to guys, sobrang laki. Ito talaga yung ano, nagsisignify na nasa Dubai na po talaga kami. Kasi napakalaki po ng mga pagkain dito. Kaya yan guys, magdi-dinner muna kami. And tikman natin. At ano, tataba talaga ako dito sa Dubai. At yun nga guys, grabe nakapag-dinner na ako. Grabe, sobrang busog. Feeling ko

0: pa sa Salmo 112 versikulo 6 kini. Busa, kun sa ato pa, ang atong Dios nagingon, nakaila ako ni ining mga tawhana, og buot kong inyong masayran nga nakailagid ako kanila. Iyang gisulti ang mga ngalan ni ining mga tawhana sa usa ka dapit o gunya nagbuhat pa og usa ka kopya sa laing bahin usab. Bisan kita, mga higalag, kaigsunan, ang mga mahinungdanong dokumento, magatago gayud unta kita na naog kopya. Og ngani ang Dios adunay ingon usab niya ng paagiha din sa iyong mga pulong. Daw ang Dios nagaingon, dili ka mo magatagad ni ining mga ngalana, apan ako interesado kanila. Kini sila akong mga matinud-anong katawan. Ang mga listahan sa mga laray mga higala usan lamang kapanid gikan sa mga handumanang libro sa atong Dios. Diyotay lamang mga higalag igsoon ang mga naisulat ng mga laray sa kaliwatan din sa balaang kasulatan. Hinaon sa Henesis Kapitulo 49, ang dusi ka mga banay naisulat. Pagunya sa ikaduang Samuel Kapitulo 23, nasulat usab ang mga ngalan sa maisog ng mga kasundaluhan ni David. Ang pipila ka mga kapitulo usab sa unang kronikas, mga listahan usab sa mga ngalan. Ang Nehemias Kapitulo 3, laing listahan usab sa mga ngalan. Ang Roma Kapitulo 16, adunay mga ngalan usab nga naisulat. Maingon man ang Hebruhanon, naghatag usab sa mga ngalan sa mga tao sa Dios nga mga matinud-anon kaniya. Kining mga ngalan na gayod, mamahimong dili mahinungdanon alang kanato, apan mahinungdanon sila sa Dios o gisulat ang ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi. O ganun mulukso ako sa pagbasa mga higaligigson sa versikulo 17. Ang mga anak ni Asgad, duruha kalibo, tutulo kagatos, kaluhaan, ug duha. Kinsa ba sa kalibutan kini si Asgad, mga higalag igson? Siya usa-usab kanila nga nabihag ngadto sa Babilonya. Ug sulod, sa kapin sa 70 ka magkatuigan, ang iyang panimalay, misanay kun midaghan. Matud pa niini, dihay 2,323 ka mga kaliwat ug ang matago sa kanila nakaingon gayod nga ako kaliwat ni Asgad. Og sa dihang usa kanila pagasukit-sukiton sa iyang gigikanang kaliwat siya magaingon nga si Asgad mao ang among punuan. Busa na said gayod ako kung kinsa ako. Adunay mga tao karon nga nagaingon sa akong tanaw ako anak sa Dios. Og hinaot nga anak kayd ikaw sa Dios higala. Busa igson mahimo nimong matino nga ikaw hingpit gayud nga anak sa Dios. Ang unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 12 nagaingon, ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kun ikaw hingpit nga nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manuluwas, mabatunan mo siya ug ikaw adunay kinabuhing dayon. Karon, kun ikaw walay pagto sa iyang pagsulti, ikaw nagatawag kaniya nga bakakon. Ug kun ikaw hingpit nga nagasalig ug natumong ang imong pagto ngadto kang Kristo, ikaw nakabaton na sa kinabuhi, pinasikad sa pulong sa Dios. Ang Dios mismo ang nagasaad niya na. Ang mga anak ni Asgad nakaingon usab, "Naside gid ako kun kinsa ako." Tanawa, naisulat ang akong ngalan. Ug karon, taliwala niya na. Mulukso na usab ako sa pagbasa din ni sa versikulo 61. Nining kapitulo 7 gihapon sa Nehemias mga higalagigson matud pa. Ug kinimao sila nga nangadto sukad sa Tilmila, Tilharsa, Kirob, Adon ug Imer. Apan sila dili makapakita sa mga balay sa ilang mga amahan ni ang ilang mga kaliwat kung sila sa Israel ba. Adunay mga dili makapamatuod nga sila kaliwat ni Israel mga higalagigson. Sila nagaingon, sa among tanaw, mga Israelita kami. Hinaot nga kami Israelita gayod. Ug naningkamot kami nga maingon niya na, matud pa nila. Ang panlantaw, panghinaot ug pagpaningkamot wala makahimo kanila nga mga Israelita. Wala ka na makapatabang kanila. Kinahanglan gayod nga ilang matino kun kinsa gayod sila. Og sa diyang dili nila masuta ang ilang kagikanan, sila gipagawas. Og dahil matudpalukso na usab sa versikulo 64, sila nanghita sa ilang padron ni atong giisip pinagi sa kagi sa kagikanan apan kini wala nila hikap lagi. Musa giisip sila ng mga mahugaw o gipapahawa gikan sa pagkasaserdote. Delegate nila masulti ang ilang kagikanan. Og di lamang kay ikaw kinhanglan maluwas higalagigson, makabaton usab ikaw unta og kasiguruhan. Og karon sa versikulo 65, og ang gobernador mengon kanila nga dili sila magkaon sa labing balaan nga mga butang hangtod nga may mutindog nga usa ka saserdote, lakip ang Urim ug ang Tumim. Ang pag-ila sa Maayo ug sa Dautan sa mga saserdote kaniadtong mga higala pinaagi pa kini sa Unim ug Tumim nga nadapit sa ilang dughan. Pinaagi niya na matino sa mga saserdote ang kabubuton sa Dios ug ang Dios usab ang naghatag kanila niya na niadtong mga adlaw. Apan sa atong panahon karon aniya ang pulong sa Dios nga mao'y nagasulti kanato sa iyang kabubuton. Ug nagasulti usab kini kun unsaon sa pag-angkon ang kinabuhi dayon. Ug karon mga higala, madto kita sa katapusang bersikulo nga akong pagbasahon, din mao ang bersikulo 73 nga nag-ingon, busa ang mga saserdote ug ang mga libihanon ug ang mga magbalantay sa pultahan ug ang mga mag-awit ug ang uban sa katawhan ug ang mga mitinhanon ug ang tibok Israel nagpuyo sa ilang mga siyudad ug sa paghiabot sa ikapito ka bulan ang mga anak sa Israel diha sa ilang mga siyudad. Din na lamang usab kutob mga kahigalaan ug igsunan ng atong panag-uban tungod kay wala ang kita igong oras ug panahon. Mag-ampo kita. Dalagun ka o Diyos sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong na mong nakita ni ng Kapitulo 7, hinaot niya kini, nakahatag o kaligun o kidasik sa matagos sa kanamo. Panalangin niyo o Diyos kining tanan sa mong kinabuhi. Kini akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po! Ito po si Dennis Campanier at ngayon po ay July 15, 2026. Kumusta po kayo ngayon mga kaagapay? Ngayong, naku, pabago-bago ang panahon.
2: Oo.
3: Sabi nga, tagulan na, di ba? Pero minsan, ramdam mo pa rin yung grabing init, lalo na sa tanghali.
2: Yes.
3: Alam mo, isa nga po yan sa mga bagay na hindi talaga natin kontrolado, yung panahon.
1: Yes, totoo yung sinabi mo, Papa. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin ang hindi talaga natin kontrolado. Pero ang maganda po dyan, anuman ang ating sitwasyon, may Diyos tayo na siyang may hawak ng lahat ng bagay at kontrolado niya lahat. Kaya siguradong merong blessing na pwedeng ma-enjoy sa mga panahong gaya nito.
3: Ah yes, at ang maganda sa blessing ni God, hindi siya limited sa finances o material blessing. Dahil higit pa sa material ang kaya niyang ibigay.
2: I agree ako dyan. Kaya nais kong ma-encourage tayong lahat sa Philippians 4:19 sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen. Hindi mauubusan si God ng pagpapala sa kanyang mga anak. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio,
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
3: Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms, kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, nais ko pong basahin ang inyong mga messages na ipinadala sa amin last Wednesday. Sisimulan natin sa mga nag-comment at napagpala sa kwentong papuri ng ating tampok last Wednesday na si Jean Rojas. Mula kay Jojo Simbulan ang kanyang sabi, "Thank you Ate Jean sa life testimony mo, napagpala ang marami at isa na ako doon. Patuloy lang." At si Guy Santos ang sabi, "Gandang hapon Campanier family. Ang ganda ng testimony ng guest, lahat din ng song line up. Sa Diyos ang papuri." At nangungumusta din kay Jean, si Nancy Lan Shin. Sabi niya, "Hi Jean." Ayan, hello po sa inyo Jojo, Guy at Nancy.
5: Hello.
2: At tulad po ninyo na blessed din kami sa kwentong papuri ni Jean Rojas last Wednesday. God
5: yes,
2: bless you.
5: God bless you. Sabi naman ni Leonida Rubio, "Ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. Since 1987 pa ako listener ng 702 DZAS. Acts 16 verse 31 ang verse ko for my family. At salamat sa dakilang katapatan ng Panginoon sa nakaraan kong 76 years
2: wow!
5: of God's faithfulness last June 28. Wow! Belated happy birthday
2: belated
5: po sa inyo.
2: Belated happy birthday
5: noong
2: po.
5: June 28, Lola Leonida. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumain nyo at ganun din sa inyong family.
2: Yes.
5: God bless po.
2: God bless po.
5: Shoutout din sa mga kaagapay natin sina Ferdy S. Jota, Rel Manalo Aquino, Ernesto Masangkay, Lenag Don Reyes, Nora Canchela, Rowena Malyari, Roberto Manyebo Jr., Ernesto Pascual, Jose Verueco, Precious Sablazo, at James Christian and Orlando Ambagan. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po!
6: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kapapuri na pinagpala ng Diyos pagdating sa talent ng pagsusulat at pag-awit din.
3: Yes!
6: At wow! Sa dami ng kanyang mga naisulat at inawit para sa papuri, hindi po sapat ang isang Miyerkules para sa sa kanyang mga kwento, kaya makakasama po natin siya. Hindi lang po ngayong araw na ito, kundi sa mga susunod pang Miyerkules.
7: Wow!
6: Yan nga po ang ating kapapuri na si Rading Humakyo. Kaya dyan lang po kayo mga kaagapay. Stay tuned po!
1: Yes, stay tuned po mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, Ang Uwian Na. Yan po ay inawit ni Eugene Gailaw at ni May Ann Casal, sinulat ni Paul Armisen, at ang ibigay na inawit ni na Charmaine Manalo Campanier at ni Ermi Domingo Ligda, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Susundan niya ng dalawang awitin mula sa Papuri 24, Ang Bagong Awit, inawit ni na Pastor Romel at Susan Guevara, sinulat ni Pastor Hernan Baluyot at purihin siya na sinulat ni Ken De La Rosa at ni John Roland Villarreal, inawit ni na Aya at Misha Valencia at ni Zia at Yanza. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Ito rin si Charmaine Manalo Campanier, kasama ninyo.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para nyo pong maipabot sa amin.
4: Galit ka ba?
3: Di naman masyado.
2: Ang din eh.
4: Gano'n niya lang ka gusto yung mabasa mga comments.
3: Kasi gusto ko talaga mag-comment sila sa Facebook para maipabot nga po sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay 702-DZAS-FEBC Radio. At pwede rin mag-text sa mga numbers nito sa Globe
5: 0916-296-6620
3: at sa Smart
5: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yun ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan para ma-feature dito sa Papuri Program.
2: At gaya po na nabanggit ko kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
6: Magandang araw po sa ating lahat mga kaagapay. Ako po si Rading Humacio. Tunay nga pong kagalakan at pribilehyo para sa akin na maibahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga awitin na ipinagkaloob ng Diyos upang maihayag ang kanyang kadakilaan at pagmamahal sa pamamagitan po ng musika. Masaya po ako na ang mga awiting ito ay nagiging instrumento para magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat nakikinig. Narito po ang ilan sa aking mga awitin. Ito po yung Dahil sa iyo o Diyos na nagmula po sa unang salmo. Natatanda ko po ito nung sabay po kami nanarito na aking asawa, si Rina Humacio. Ang kanya pong awitin ay purihin at sambahin. Napakasarap pong isipin na kami po ay sabay na nanarito. At hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin po namin ang awitin ito sa pagpupuri sa kanya. Pangalawa po yung unang pag-ibig. Kajuwit ko po rito yung pamangkin namin si Roxanne Lansangan. Ito po ay naging theme song sa Heartline. At ang ikatlo pong awitin ay nagmula po sa Kasalan 2, Pangako ng Pag-ibig. Inawit po sa atin ni Ruben Laurente. Salamat po sa Panginoon. Nais ko lang po magbigay ng encouragement sa lahat po ng mga nakikinig. Ito po ay dahil po sa mga pagbabago o mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Isipin na lang po natin na may isang pag-ibig na hindi kailanman nagbabago. Ito po yung pag-ibig ng ating Diyos. Sa mga panahong masaya tayo, di po ba nandyan siya? Sa mga panahong mabigat ang ating dinadala, ay nariyan pa rin po siya. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga nagawa o pagkukulang. Kahit nagkakamali tayo at minsan ay nalalayo sa Kanya, patuloy pa rin niya tayong minamahal at tinatanggap. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas kapag tayo ay napapagod. Siya rin po ang nagbibigay ng kapayapaan kapag tayo ay nababalisa at ang pag-asa kapag tayo ay nahihirapan na. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa atin ng buong buo at walang kondisyon. Isang pag-ibig na hindi kumukupas, hindi nagsasawa at mananatili sa bawat yugto ng ating buhay. At sa mundong punong-puno ng pagbabago, napakasarap malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay laging maasahan at mananatiling totoo kailanman. Nawa sa mga awiting ito ay mapagpala po tayo. Sa Diyos ang papuri!
2: Ay, totoo nga po yung sinabi ni Kuya Reding. Hinding-hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano man ang ating nakaraan o maging ang ating kasalukuyan, pati na ang hinaharap, hinding-hindi magbabago ang kanyang pag-ibig.
1: Heto, atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at isinulat ni Reding Humakyo. Simulan natin sa Dahil sa Iyo o Diyos mula sa unang salmo, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Reding Humakyo, na susundan din ng Purihin at Sambahin na mula rin sa unang salmo album na sinulat naman ng kanyang may bahay na si Rina Humakyo. Susundan pa ito ng Unang Pag-ibig na isang heartline theme song na inawit ni Reding Humakyo at ni Roxanne Lansangan at ang Pangako ng Pag-ibig mula sa Kasalan 2 na inawit ni Ruben Laurente. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programa.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Mga kagapay, maligayang Miyerkules po. Kayo'y patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto po sina
2: Dennis Campanier po ito.
3: At si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 po ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy ko ang pagbati sa mga mahal nating kaagapay na patuloy ang mainit na suporta sa ating program. Shoutout kina Jessica Jeng, Jonathan Clerigo, Epifanio Salvador, Jeff T. Dizon, Albert Cubang, Mon Pascual at R.D. Alister Abante, at sabi rin ni Emmy Agustin Bugarin, "I like your song lineup, very inspiring. May God bless you." Thank you po.
1: Thank you po.
2: At si Faustina Frankie Habla sabi, "Gandang hapon Campanier family. Late na kasi, nagluluto ng dinner pero nakikinig naman sa radyo. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Thank you, Campfam. God bless and keep safe always." Hello po sa inyo, Emmy. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Happy listening.
1: Yes, thank you so much po sa inyong mainit na pagsubaybay. At heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Rading Humacio. Ito po ang kanyang sabi. Shoutout kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, my network and cell leader Rino Gonzalez, and closed cell members, my cell group Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife Rina and daughters Kathleen and Cessa, my grandchildren Erin and Caleb, son-in-law Herbert, my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader Lizette Dionisio, and praise and worship team. Ganun din sa CBCH and CBCM family, G12 family, CBCOCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, and kay Pastor Pong Clemente at kay Pastora Ella Clemente.
2: Happy listening po sa inyo. God bless po.
1: God bless. Ngayon ay pangungunahan po tayo sa panalangin ni Rading Humacio.
5: Mga kaagapay, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan at pagmamahal na patuloy naming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Idinadalangin ko po ang bawat tagapakinig na nakasama namin sa mga sandaling ito. Naway pagpalain mo sila at ang kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng kalakasan sa gitna ng mga hamon, kapayapaan sa gitna ng mga alalahanin, at pag-asa sa bawat bagong araw na iyong ipinagkakaloob. Naway ang iyong pag-ibig ang maging ilaw sa aming landas at maging gabay sa lahat ng aming mga ginagawa. At higit sa lahat, sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan. Sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.
3: Amen! Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
2: Yes, thank you po, Kuya
1: Maraming
2: Rading.
1: Maraming salamat.
3: Muli po nating makakasama si Kuya Rading sa mga susunod pang Wednesdays ng ating program. God bless you po.
2: God bless you po.
3: Kuya Rading, at ganun din kay Ate Rina at sa inyong family.
1: God bless!
3: Mga kaagapay, atin nang namnamin ang message ng songs na ito. Sisimulan ng dalawang awitin mula sa Papuri 22, ang Kay Jesus Pa Rin, inawit ni Mon Faustino at ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. at ni Micah John Sanchez, at Minamahal Ka, inawit ni Kathy Go, sinulat ni Mario Laharca, na susundan ng Kapayapaan Mo mula sa Papuri 23, inawit ni Dina Armisen, sinulat ni Paul Armisen, at ang Sandigan mula sa Papuri 24 na sinulat ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcos Alcantara na inawit ng Soul Lucian Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier po.
1: At dalangin nga po namin na kayo'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kapapuri na si Rading Humakyo kanina. Kami po rito ay nakaabang sa inyo mga kaagapay ha, sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari niyo po niya i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or padala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pumaitampok dito sa program.
2: Yes, mga kaagapay, advance thank you po sa inyong mga ipapadala.
1: Thank you.
2: Nakaabang po lagi kami rito. Atin ang pasalamatan, yung mga nakaagapay natin sa broadcast, Dennis, Trish.
3: Yes.
2: Maraming salamat kay
1: Kayla Escalante. Thank you, Kayla.
2: Thank you din sa ating production technician sina
1: Nat Peralta, Benji Masura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Salamat po.
2: Thank you din sa ating broadcast engineer na si
1: JB Tabwa. Thank you.
3: Salamat po.
2: At maging sa mga nandyan sa ating
1: Bokawe Transmitter Site. Salamat po sa inyo lahat dyan.
3: Bago po tayo magpaalam, gusto ko po ulit kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa inyo sa patuloy ninyong pakikinig ng bago ko pong awitin na Di Minamadali. Yan nga po ay napapakinggan na sa lahat ng mga music platforms tulad po ng Spotify. Ito pong awitin na ito ay sinulat namin ni Sok Villanueva kasama po si Thyro Alfaro. Thank you very much po uli, Panginoon, sa pagpapalang ito sa Diyos ang papuri.
1: Yes, thank you, Lord.
3: Thank you po.
1: And speaking of pagpapala, balikan natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos, ang Philippians 4 verse 19 sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pakinggan po natin ngayon ang Di Minamadali, inawit ni Trisha Denise kasama si Thyro Alfaro at sinulat ni Sok Villanueva, Trisha Denise at Thyro Alfaro. Ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
1: sa Diyos ang papu.

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
2: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus 62 DXKI.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners natin sa radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras, dahil iba't ibang istasyon. Salamat po. Salamat din sa mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagpapatuloy po natin ang ating mga pagtatalakay at sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang pananampalataya at problema. Kayo ho ba'y maraming problema? Magandang tanong, ano? Para bang gustong isagot ng iba, Pastor, kailan ba nawala? Yan naman ang reality, ano? Ang sabi nga nila, hindi naman nawawala, pero minsan matumal, minsan sunod-sunod, minsan sabay-sabay, parabang, but wait, there's more. Ayan. Pero nais po natin pag-usapan to dahil sabi nga natin, nandyan po ang realidad ng problema. Ngayon, ito pong ating pagtingin sa problema o yung perspective at saka yung ating pagtugon sa problema ay dalawang mahalagang bagay dahil kung paano po natin tinitingnan ang problema ay nakakaapekto po sa kung paano natin siya haharapin. Di ho ba? At the same time, syempre, yung ating reaksyon, kung anumang klaseng reaksyon ang ating gagawin sa panahon ng problema, yan po ang magde-determine kung ano po ang magiging outcome pag tayo po'y humaharap sa problema. Kaya napaka-importante na matutunan natin yung biblical perspective Ano ba nasa isip ng Panginoon nung tayo po ay pinadalhan ng problema? So, unawain natin yan dahil sabi nga, God is good and God is good all the time and all the time God is good. So, definitely, kung merong problema, hindi po nawawala yung katotohanan ang Diyos ay mabuti. Pero paano ba natin i-reconcile yung God is good all the time tapos merong problema sa ating buhay? Ayan, pag-usapan natin yan. Very interesting. So, unawain po muna natin, ano? Sinasabi sa atin sa James chapter 1, verse 2 to verse 4, pag meron daw tayong problema, it is an opportunity for great joy. Okay? In essence, ang tinuturo niya sa atin, it is an opportunity for great joy because it is an opportunity to grow. Pagkakataon yan para tayo po ay lumago. Di ho ba? So, mahalagang maunawaan natin ito, mahalagang ating maintindihan, makita, upang sa ganoon tayo po ay makatugon ng tama sa mga problemang dumarating. Kaya po, mahalaga na ating makita yung biblical perspective at saka biblical teaching sa problema so that we can benefit from problems. So, unawain muna natin, saan ba nanggagaling ang problema? Kasi isang mahalagang bagay yan eh. Sabi nga sa James 1:5, this is in the context of problems. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So in other words, kung meron pong ginagarantiya ang Panginoon na siguradong ibibigay pag tayo po ay merong problema, eh yan po yung ating karunungan na kailangan. Bakit? Una, kailangan po natin ng karunungan so that we can diagnose the problem. Saan ba nanggagaling? Yan nga ang sabi natin kanina. So, tingnan po ninyo, no? May mga pagkakataon po na yung problema natin ay self-inflicted. Kadalasan, pinili natin, maybe because we lack information, tingin natin tama na yung ating desisyon, di ba? Kaya nga sa Proverbs 3, 5-7, pinapaalala sa atin na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Importante yun eh. Kasi ang ibig sabihin po noon, darating at darating ang mga sitwasyon na kung saan sa ating limitadong pananaw at pagkaunawa, tingin natin okay na, tingin natin tama na. Pero ang reality po, maaaring sa tingin natin yon, pero hindi talaga yon ang pinakamainam. At may mga pagkakataon na kung ano yung mainam, hindi yun ang gusto natin. Kung ano yung hindi makabubuti, yun naman ang gusto natin because we have a sinful nature. So, yung wisdom to diagnose the problem. Because if you fail to diagnose the problem properly, you will not be able to solve the problem sapagkat mali ang diagnosis. Di ho ba? Parang sa mga doktor, di po ba? Kaya pag sila po ay nag-check sa atin, they ensure na yung pong diagnosis is correct sapagkat yung treatment nakabase po sa diagnosis. Sa mga problemang dumarating, kahit sa mga mekaniko nga eh, pag nagdala ka ng sasakyan sa isang pagawaan ng sasakyan, eh makikita mo na yung pag-diagnose ng problema, eh doon nakasalalay kung ano yung gagawin. Ang mahirap po, pumunta ka, may pinagagawa ka, may ginawa, pero yung problemang luma, nandun pa rin. Di ba? So, kailangan ma-diagnose ng tama. So, yung diagnosis is important. Yan ba ay dahil ginusto mo? O yan ba ay dahil ginusto mo dahil pinabayaan mo? So, in other words, hindi mo man directly gusto yan, but because you decided, you chose to be negligent or complacent, ayan ang naging resulta. So, in essence, yung pinili mong pagiging negligent ang nagdala sa problemang pinagdadaanan. Kaya muli, napakahalaga po that we properly assess, no, yung ating sitwasyon so that we can give the right solution. So yung wisdom kailangan talaga eh, dahil ang problema po, hindi sa lahat ng pagkakataon naiintindihan natin yung problema eh. In fact, pag mali ang diagnosis mo, minsan nandyan yung problema. Either dinedeny mo, o kaya sinisisi mo yung iba, o kaya ayaw mo mag-take ng responsibility. Hindi ba may kasabihan sa English, it takes two to tango? No? Ibig sabihin, maaaring may kasalanan nga din naman yung iba, pero it is also possible na ikaw din, meron ka ring participation. So, yung proper diagnosis po is very important para makita natin kung tayo nga ba may kasalanan. So, what do we do? Kung hindi tayo, what do we do? Kung tayo po ay partially responsible, what do we do? Di ba? So, diagnosis. Pangalawa, yung discernment. Ano? Yan nga po is part of that is admission of your responsibility. And then pangatlo, yung directions as we go through trials. Kasi po, pag dumating ang problema, minsan talagang magulo isip natin eh. Lalo na pagka sabay-sabay o kaya matindi yung problema, yung shock nandun eh. Hindi ka makaisip ng tama. Minsan, hindi ka makakain ng tama. At pag hindi ka makakain ng tama, it further complicates the situation. Bakit? Kasi dahil hindi ka makakain ng tama, eventually, nagsasuffer ka physically, emotionally, and even mentally. At ang resulta po niyan, lalong mali-mali ang ating mga kapasyahan, di ho ba? O kaya nadadagdagan pa yung problema, nagkakasakit tayo. So, yung direction gives you a clear step-by-step procedure para sa ganoon po, sa halip na mapadami natin yung problema, nasusolusyonan natin. Kasi minsan ang nakakalungkot eh, yung reaction natin ang nagpapalala doon sa problema eh. Diba? Minsan naiinis tayo dahil may problema. Tapos nainis ka sa taong walang kinalaman sa problema. O bandang huli, may problema ka ng dati na dagdagan pa ng kaaway. Nagkaroon ka pa ng kaaway. O kaya may problema ka na nga, mali ang iyong mga desisyon na sumunod. So you create more and more problems. Or sometimes mali yung iyong solusyon. It solves the problem temporarily, but in the long run, it creates more problems. So, kailangan talaga natin ng direction. Hindi ba pagka meron kang ginagawa, yung direction basically tells you yung mga steps on how to do something right. Okay? So, importante yung direction. And then, syempre, wisdom to develop. Para po sa ganoon, matuto tayo mula sa pinagdadaanan. Kasi may mga problema na kaya problema, hindi tayo lumalago. Diba? Yung bang same problems from time to time, yun at yun ang problema mo. Eh pagka hindi ho natin talaga hinarap yan, yun at yun pa rin ang magiging problema natin. The same problem again and again, syempre habang lumilipas ang buhay, nadadagdagan pa ng iba pang mga problema. Ang nakakalungkot po, yung dating problema, problema mo pa rin because you do not grow. Tapos dagdagan pa ng bagong problema na sariwa na dumarating sa ating buhay. Oh, ang saklap, di ba? Ang reality po, some problems are still in our lives. But if we grow, hindi na natin sila kinukonsider as problems. Part of life na lang dahil yung capacity natin has increased. Parang ganito, no? Halimbawa, yung bills ay problema para sa'yo. So, hindi naman nawawala yung bills. Nagbabayad ka ng tubig, babayad ka ng kuryente at iba pa. Ngayon, kung yung capacity mo to pay ay tumataas, bagamat nandyan pa rin yung bills, pero hindi mo na siya pinoproblema because your capacity has increased. At hindi lang po pera pinag-

problems. Ayan. Minsan kasi kung secondary problem ito at hindi natin ina-address yung primary problem. Oh, for example, minsan po ay meron tayong relationship issues. Di ba? Mga relationship issues. Akala natin yan ang primary problem. Pero baka naman ang primary problem is unforgiveness. Secondary problem yung relationship issues na nagpapatuloy. Or maybe the primary problem is pride. At ang secondary issue po ay yung relationship problems. So, to be able to discern and know what is the primary and secondary problem, na-address mo siya properly. And by addressing it properly, you solve the problem. Diba? You create the appropriate solutions. Yun po ang mahalaga doon. So, kaya nga, napakahalaga yung wisdom talaga na binibigay ng Panginoon. Ngayon, aside from that wisdom that we need, ang Bible po ay tinuturuan din tayo ng tamang perspektibo. Kaya nga sabi sa atin, whenever you face trials of any kind, di ba? Consider it an opportunity for joy. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, dumating ang problema, pagkakataon niyan para tayo po ay lumago, matuto. So ibig sabihin, kailangan baguhin natin. And the first thing we need to remember about problems is that problems are beneficial. Pwede tayong matuto dyan. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sometimes we want to learn from success. E kaya lang daw, ang problem sa success, it's very rare, di ba? Kukunti at saka bibihira yung mga success, lalo na pa nag-uumpisa ka pa lang. So ang pinaka-common are mistakes, errors. So what if you can actually learn from errors, learn from mistakes, and then extract the principles that will help you become better. Then eventually, it will lead to success. So napakagandang bagay po. Ano? Ang mga trials na yan are beneficial. Kaya nga, sabi sa atin, it is an opportunity for great joy because basically, it is an opportunity to grow. Ayan. Yung growth is desirable. Pero yung process po is you have to respond properly sa problems. Kaya kung tama ang pagtingin natin sa problems, it changes how we respond to problems. Minsan kasi ang totoo po, pag pinangibabawan tayo ng takot kaagad, yung tinatawag nilang analysis paralysis, yung bang iniisip mo palang tulala ka na, hindi ka na maka-respond ng tama, yung bang overwhelmed ka na, kasi iniisip mo palang yung problema, parang tingin mo, hindi mo nakakayanin. Nangyayari naman yan talaga. So ang kailangan po nating gawin, mga kapatid, ay harapin natin ito, i-deal natin ito para sa ganoon masolusyunan natin ng tama. So perspective, ano po ang susunod na pag-aaralan natin? Aside from perspective, we have to learn about proper reaction. So perspective is how you look at the problem, and the Bible tells us problems give you an opportunity for great joy because they give you an opportunity to grow. Ngayon, ito po ang isang realidad pa. Although, yung mga problema po, they give us an opportunity to grow, ang reality, hindi naman lahat na nagkakaproblema lumalago. Tama ba? May mga iba, they become bitter, some people become better, some people status quo, as is. So ngayon, ang katanungan, bakit may natututo, bakit may hindi? Bakit may mga tao na dumaan sa pagsubok, naging mas mainam? May mga tao po na wala ng trabaho, tapos nagkaroon po ng mas mainam na hanap buhay after nawala ng trabaho. Bakit po? Because they responded properly. May mga tao po nagkaroon ng karamdaman, but after that sickness, they became better. O bakit? Bakit nagkakaganon? Bakit may mga taong mas nag-i-improve sa kabila ng mga pinagdaanan? Pero totoo din na may mga tao na lalo pang sumasama ang ugali, pananaw, o kaya ay yung kanilang buhay dahil po sa kanilang sitwasyon. Ang susunod po is response. Yan. Paano tayong tutugon? Yan po ang nagbibigay ng difference between people who benefit from the problem and people who don't. Yung ating response. At sa Bible po, ang ginamit na word is endure. Endure. Bakit mahalaga yung endure? Kasi po, pag sinabi nating endure, bagamat paminsan pag sinasalin

0: sa Tagalog to, ang ginamit tiis. Ang hindi ko lang gusto dun sa implications ng word na tiis, minsan po may dating siya na parang passive lang tayo, hayaan mo lang na mangyari. Actually, yung idea po ng enduring ay hindi po yung passive eh. Ang ibig sabihin po niyan, you also learn from the process, you develop in the process, and you become better, you grow. Hindi po yung parang naghihintay lang tayo, no? At yun nga, kagaya ng sinabi ko, eh, passive lang tayo. Meron pong nangyayari pagka tayo po ay nag-endure. So ano pong kailangang matutunan? The first one is right attitude. Kailangan tama yung attitude natin. Isa yan eh. Ang totoo, minsan yan ang sumisira sa atin eh. Pag mali ang attitude, umpisa pa lang, talo na. Di ba? Negative na agad tingin mo. Pangalawa, umpisa pa lang, pati yung relationship, sira na. Bakit? Kasi negative nga ang pananaw mo, pati yung pakikitungo mo sa mga tao, negative na rin. And some people are actually on an emotional disadvantage pag may problema kasi andyan na yung problema, negatibo na, tapos nauna yung negatibong damdamin, kaya ang resulta, negatibo rin. So right attitude, sinabi nga ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Sa 1 Thessalonians, ang sabi naman niya, be thankful in all circumstances because this is God's will for you. So ibig sabihin mga kapatid, yung right attitude has nothing to do with circumstances. Akala kasi natin yan ang magkaugnay eh. Pero hindi, ang tinuturo sa atin ng Bible, hindi yan nakaugnay sa circumstances. It is rooted on something deeper and better, something more stable and something reliable and something that will be beneficial. So yan po ay ang Panginoon sa ating buhay, yung kanyang mga pangako. Kaya kailangan po, right attitude. Tinuturuan tayo na kahit may problema ka, be joyful, be thankful, be prayerful always. Pangalawa, aside from right attitude, yung tinatawag na right recourse. Ayan. Saan ka tumatakbo pag may problema? Ano ba ang course of action mo? Naku, iba-iba eh. Iba, naglalasing. Okay? So, pag naglasing, lasing ka na, may problema ka pa rin. Pag nahimasmasan ka, kasi ang ginagawa po ng mga ganyang approach, temporarily, you become numb to the problem. Nagiging manhid ka eh, kasi lasing eh, di ba? Okay, na naging manhid ka, pansamantala. Pag nahimasmasan ka, yung problema mo dumami. Kasi hindi mo naman sinusolusyonan eh. O, isa yan. Some people would deny the problem. So, akala nila by denying the problem, they solve the problem. But actually, by denying the problem or the existence of the problem, sometimes yung problem lalong nagko-complicate. Hindi mo ina-address eh. Buti pa yung problem, nag-grow. Ikaw hindi. So bandang huli, lalong nadedehado ka dahil yung problema mo lumalaki. Okay, so ang kinakailangan po natin, right recourse. And God has given us all the invitations we need in the Bible. Sinasabi niya sa atin, ano? Philippians 4, 6 and 7. Do not worry about anything. Do not worry. He's commanding us not to worry. Sabi niya, instead, pray about everything. So in other words, yung worrying is a choice. To come to God is a choice. To not to come to God is also a choice. So ibig sabihin niya, yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan po nating piliin na huwag mag-alala at magtiwala sa ating Panginoon. Ganda, no? May invitation. Yung mga napapagod at nabibigatan, there is also an invitation. Come to the Lord. And then sinabi niya sa atin, cast all your cares upon Him because He cares for you. So yan po ay mga imbitasyon ng Panginoon. Huwag mong sarilinin. Ilapit mo sa Panginoon. Take this as an opportunity to come to God, surrender to Him, and then submit to Him as you go through the process of being molded into the very image of God through your challenges and difficulties. So, right recourse. Ano ba yung ginagawa mo pag may problema ka? Sundin mo yung imbitasyon ng Panginoon. Pangatlo, at napakahalaga din, right resolve. Yung Philippians chapter 4 verse 8 is a very beautiful reminder. Sinasabi niya, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, etc. Think about these things. Ganda nun eh. Kasi pag talaga namang negatibo inisip mo, bakit may mga tao na hindi naman gumagawa ng masama, pero pagka nagipit, nagagawa yung masama. Hindi naman gumagawa ng masama, pero pag nagigipit, napapaisip ng negatibo. Because we allow negative things to dominate in our mind. Yan po ang problema. Kaya the more you entertain that, the more it becomes a reality. Eh wala ka ibang ginawa kundi isipin yung problema. Wala ka ibang ginawa kundi isipin yung negatibo. Namaya, yung dating iniisip mo lang, ngayon pinaplano mo na. Ang masaklap pa, yung dating iniisip mo lang, pinaplano mo na, mamaya ginagawa mo na. And we don't want that. Hindi dapat. So, yan po, right resolve. I will choose to think about things that are praiseworthy, things that are positive. And then lastly, right relationship with God. I-maintain yan. Kasi minsan yan ang problema eh. Yung bang meron na nga tayong pinagdadaanan, pinapabayaan pa natin yung ating relationship sa Panginoon. Yung relationship na yon will help you to understand God's will ensure that you are ready for God's work, will make you sensitive to God's agenda in your life, and will help you to have spiritual strength as you go through the trials. Right relationship. Kaya pag pinabayaan mo yan sa gitna ng problema, para kang may sakit na ayaw mong palakasin yung immune system, di ba? Kaya nga pag may sakit tayo, no, yung mga tao pag nagregalo, mga prutas, mga vitamin, supplement, yan. Bakit? Kasi nga gusto nila i-boost yung ating immune system. Kasi mahirap yung may sakit ka na, wala ka pang gana, ayaw mong kumain, ayaw mong pilitin. So bandang uli, ayan, nanghihina tayo. Pero kung gagawin naman natin yung party natin, ano mangyayari? Yeah, we become better. So, ang challenge po sa atin is make sure that you maintain the right relationship with the Lord as you go through trials. Hindi lang habang may problema. Palagi, kahit may problema. Okay? So, sana po mga bagay na ito maging pagpapala at gabay sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ng problema. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Kung meron pong iisang Diyos tayong sinasamba, siya rin po ay creator of all things. So the God of Biblical Revelation is the creator, hindi po creature. Pero yung mga ibang Diyos ng ancient religion ay likha ito ng mga creature, ng mga nilikha ng ating Panginoon Diyos. Yung mga idols na kanilang sinasamba ay isa lang pong nilalang, the product of human abilities. So tignan natin na ang ating Panginoon Diyos ay isang creator. In Old Testament, yung kauna-una ang verse na nasulat sa ating Biblia ay sabi, "In the beginning, God created the heavens and the earth," in Genesis 1:1. So napakahalaga ng first declaration ng divine revelation is that God created all things. 2 Kings chapter 19 verse 15, pinroclaim ang God's sovereignty ng ating Panginoon Diyos. Sabi po, "O Lord God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth." Nung ang kaharian ni Hezekiah ay threatened by invasions of napakalakas ng kaharian, ay nanalangin siya ng deliverance sa ating Panginoon Diyos. Ilagay niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. At siya rin po kasi ang sovereign over all the kingdoms of the world, na kayang talunin ang lahat ng superior human forces composed of His creatures. Sabi naman po sa New Testament, si Apostle Pablo po at ang mga early Christians, nilagay din po nila ang kanilang pananampalataya sa sovereign God. Kung sabi sa Acts chapter 4 verse 24, "When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them." Kung sila'y humaharap sa persecution ng mga religious leaders ng nations of Israel, ay yung mga apostol at ang mga Christians ay humiling sa ating Panginoon Diyos at kanila pong dineclare yung Old Testament declaration na that God is the sole creator of the heaven and the earth and He is sovereign over the entire universe. Revelation chapter 14 verse 7, "Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea and the springs of water." Bilang manlilikha ng kalangitan at ng kalupaan, siya lamang po ang sasambahin natin. Because God is the creator of the heavens and the earth, He is the Lord of heaven and earth, in Matthew 11:25 and Luke 10:21. Ang Diyos na manlilikha ay Diyos ng mga kanyang nilikha. Tayo po ay pagmamayari ng Diyos. He is sovereign over us. Siya lamang po ang karapat-dapat sambahin ang kanyang mga nilalang. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. The Bible is not the Word of God, the Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Gusto ko munang sagutin ang mga nagsasabi na it's just semantics. It's just semantics. May mga nangangatwiran kasi na ang issue daw na ito ay pagkakaiba lang ng paliwanag. Subalit, wala naman daw talagang pagkakaiba sa pakahulugan. Hindi po. It is not just a matter of semantics. Malaki ang pagkakaiba kapag sinabi natin na the Bible is the Word of God kumpara sa the Bible contains the Word of God. Magkaiba kapag sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos kumpara sa ang Biblia ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, ibig sabihin, eh may mga bahagi na hindi salita ng Diyos. Totoo na may mga nakatala sa Biblia na mga salita ni Satanas at ng mga taong hindi makadiyos. Kaya nga may mga nangangatwiran na the Bible only contains the Word of God. Akala nila sapat na itong katwiran para bigyang diin ang kanilang itinuturo ng Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Halimbawa po, ako ay nakasaksi sa pag-aaway ng dalawang tao. Narinig ko ang mga sinabi ng magkabilang panig. Sabihin natin na nauwi sa dimandahan ang kanilang pag-aaway at ako ay kinuhang saksi sa kanilang kasong inihain sa hukuman. Sa aking sworn statement o sinumpaang salaysay, ikukwento ko ang mga narinig ko na mga sinabi nila. Pananagutan ko sa hukuman ang lahat ng mga isinalaysay ko. Nakataya ang aking pagkatao, ang aking kredibilidad sa mga detalye ng aking sinumpaang salaysay. Kapag may bahagi dito na lumabas na kasinungalingan o gawa-gawa ko lang, mapapasubalian na rin ang iba pang bahagi ng aking salaysay. E maari pa nga akong madimanda ng perjury o pagsisinungaling sa aking sinumpaan, lying under oath. E susumpa ka sa korte na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Totoo na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman ng mga sinabi ng mga nagdimandahan. Subalit sa kabuuan ng salaysay, ito ay ituturing ng hukuman na aking mga salita. Hindi maaring sabihin na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman lamang ng aking mga salita. Ang buong sinumpaang salaysay ay aking mga salita. Ganun din pagdating sa Biblia. Tandaan natin na dahil ang Diyos ang nagsalaysay sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway, ang lahat ng kanyang salaysay, ang kabuuan ng kanyang salaysay ay kanyang mga salita. Kumbaga, ikinuwento ng Diyos kung ano ang mga sinabi ni Satanas halimbawa nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Nakatitiyak tayo na dahil ito ay batay sa salaysay ng Diyos na talagang yun ang sinabi ng kaaway. Makakaasa tayo na katotohanan ang ating nababasa dahil sa ito nga ay ayon sa pagsasalaysay o paglalahad ng Diyos. ipinasulat ng Diyos maging ang mga sinabi ng kanyang mga kaaway. At kasama na ang mga ito sa salita ng Diyos. Ang mga salaysay na ito ay nasa mga kasulatan. At ayon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasalay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pansinin natin na ang sinabi ay ang lahat ng mga kasulatan ang kinasihan ng Diyos. Hindi mga bahagi lang ng mga kasulatan ang kinasihan. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All scripture has been given by inspiration of God. All scripture, and not just parts of the scripture, has been inspired by God. Sabi nga sa contemporary English version, everything in the scriptures is God's word. Babasahin ko po uli. Everything in the scriptures is God's word. Everything, not just some things in the scriptures. Everything in the scriptures is God's word. Kaya, hindi tama na sabihin na the Bible only contains the Word of God. The entire Bible is the Word of God. Kung sasabihin natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, sino ang magsasabi kung alin ang salita ng Diyos at alin ang hindi sa Kanya? Lalabas na ang makagagawa noon, mas mataas pa ang kanyang authority kumpara sa Biblia. Dagdag pa dito, lalabas na magiging palusot lang ito ng sinumang ayaw sumunod sa Biblia. Maari niyang sabihin na hindi naman salita ng Diyos ang nabasa niya sa Biblia na hindi niya gusto ang sinabi o sumalungat lang sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ayon nga sa evangelist na si Billy Graham, those who doubt that the Bible is the Word of God doubt it because they are unwilling to ascribe to God anything they cannot themselves achieve. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. God has given it all with the instruction to be obedient to all of it. The Spirit of God will never lead us contrary to the Word of God. Lalabas pa na may mga pagkakamali sa Biblia kung magkahalo dito ang salita ng Diyos at ang mga salita lang ng mga tao, ng mga demonyo at ng diablo. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nalilimitahan sa mga bahagi kung saan nakalagay na thus says the Lord. Kahit na ang nakasulat ay isang kaaway ng Diyos ang nagsasalita, ito ay masasabi pa rin na salita ng Diyos dahil isinalaysay ng Diyos sa kasulatan na ito nga ang sinabi ng kanyang kaaway. Kailangan lang maingat na pag-aralan natin ang konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Kailangan lamang ng maingat na pag-aaral ng konteksto para maintindihan natin ang kabuoang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Hebrews chapter 11, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ganun din po yung sinasabi sa Luke 17:5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Strengthening our faith. Strengthening our faith. Yan po ang ating pagbubulay-bulay ngayon. Alam niyo po mga kapatid, may mga panahon po na ang ating pananampalataya ay dumarating sa, alam niyo, na-experience natin na minsan nanghihina, no? Para po bang battery na kailangan po nating i-recharge? Po. Hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga pagdududa, even sa pagod, no? Hindi rin po tayo exempted. At minsan, yung ating pong spiritual enthusiasm, no? Ay dumarating minsan sa mga panahon na ito ay tumatamlay, dahilan na rin po sa iba't ibang mga kadahilanan. Yes po, no? Nandun po yung ating pagsusumikap na ginagawa po natin yung mga spiritual disciplines para po tayo ay lalong lumago. Kaya nga lang po, may mga times na talagang tayo po ay sinusubok at dahil sa mga pagsubok na ito, minsan ay dumarating na tayo po ay nanghihina. Kaya po, dapat po nating patatagin ang atin pong pananampalataya. Meron daw pong isang bata ang tinanong ng kanyang guro. Sabi po ng guro, ano ang pananampalataya? Ang sagot po ng isang bata na estudyante, yung tiwala po na kahit hindi ko nakikita si daddy ay darating po siya para sunduin ako. Ganyan daw po yung faith natin sa Lord, no? Kahit minsan ay parang ang feeling natin ay parang anlayo po natin sa Panginoon, minsan eh parang may mga pagkakataon na hindi natin makita ang kamay ng Diyos. Kaya nga po, di ba, mayroong isang kanta na, when you don't see His hands, trust His heart. No? So, ganun daw po ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan po nating patatagin. Hindi lang po dapat palaguin, kundi dapat po ay patatagin natin ang ating mga pananampalataya. So, ang tanong po mga kapatid, paano nga po ba natin patatagin o paano ba natin palalakasin ang ating pananampalataya? Tatlong bagay po. Una, listen to the word. Very basic po, no? Pero alam nyo, minsan, yung basic na yan ay madalas, yan pa yung naiisantabi po natin. Kaya po ngayon ay reminder po sa atin na makinig sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 17? So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po ay nagmumula sa pakikinig. At ang pakikinig po na ito ay sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit binigyan po natin ng diin ang pakikinig sa salita ng Diyos? Totoo po kasi na hindi lang naman po natin dapat binabasa ang Bible. Marami po sa atin, kapag halimbawa, uy, kailangan mag-devotion, magbabasa ng Bible, at pagkatapos ay magpe-pray. Tama naman po yun. Pero ang tanong, pinapakinggan po ba natin ang sinasabi na to? Alam niyo po ang ibig sabihin ng pakikinig ay meron pong kahalintulad ito sa pagsasagawa. Kung talaga pong pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ito po ay nakikita sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kagaya nga po ng sinabi sa Gospel, di ho ba? Ang nakikinig daw po at nagsasagawa sa salita ng Diyos ay parang isang lalaki na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng batuhan. Ibig sabihin po, kahit daw po hampasin ng alon, ng malakas na hangin, hindi ito masisira. So ibig sabihin po, nagpapakita yon ng katatagan ng pananampalataya. Meaning po mga kapatid, na kapag tayo po ay nakinig, isinabuhay natin ang salita ng Diyos, magiging matibay po ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, maglaan po talaga tayo intentional ng oras sa pakikinig, sa pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, hindi na po excuse na, Kuya Paso, wala akong time magbasa, sobrang busy ko sa trabaho. Alam niyo po, ngayon may mga audio Bible na. Habang kayo po ay nasa biyahe, papasok sa inyong opisina, eh pwede po kayong makinig ng Word of God. No? So, sadyain po natin mga kapatid, sapagkat napakahalaga po ng pakikinig o pagsasagawa ng salita ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Pangalawa po, look back and remember. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Pag sanay po nating look back and remember, ito po yung babalikan natin kung paanong naging mabuti ang Diyos. Aalalahanin natin yung mga panahon na ang ating mga panalangin ay tinugon ng Diyos. Ang ating mga suliranin ay sinolusyonan ng Diyos. Gumamit siya ng mga iba't ibang kaparaanan. Alam niyo po kasi every time na babalikan natin, aalalahanin natin kung paanong ang Diyos ay tumugon sa ating mga panalangin, sumagot sa ating pong mga kahilingan, tumugon sa ating mga pangangailangan. Every time na babalikan po natin yun, nadarama natin yung galak, yung sigla, at saka po yung ating pananampalataya ay mas lalong tumitibay sapagkat binabalikan po na to yung pong totoong ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Yan po yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. No? Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love. When we say covenant, di ba ito po yung tipanan, pangakoan. So ibig sabihin po, kapag ang Diyos ay nangako, talaga pong ito ay kanyang ginagawa. Isinasabuhay po ng Diyos kung ano man ang kanyang mga pangako sa atin. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin lagi ang ginawa ng Diyos, no? Every time na tayo po marahil ay dumadaan sa mga pagsubok, alalahanin lang po natin na ang Diyos nung nakaraang taon o nung nakaraang buwan o nung nakaraang linggo ay maliwanag na tumugon sa ating mga pangailangan. Ito pa ba, no? Ito pa bang na-experience natin ngayon o na-experience nyo po ngayon? Eh siguradong sigurado po ako na yan po ay gagawin o tutulungan po tayo ng Diyos. No? Ibig sabihin, kaya po niyang gawin ulit kung ano po yung mga ginawa niya in the past. And pwede pa po niyang gawin yun ng, sa mas mahusay pang kaparaanan. Basta po tayo ay magtiwala lang sa Diyos, tatagan po natin yung ating pananampalataya. No? So, alam niyo, ang maganda dito, pwede tayong gumawa ng faith journal. Sulat po natin yung mga answered prayers. Pwede rin po na i-share natin yung testimony ng kabutihan ng Diyos. Kasi po, pagka po nag-share tayo ng testimony, di ba binabalikan natin yung ginawa ng Diyos sa atin? So, sa pamamagitan po ng pag-share ng testimony, inaalala mo, binabalikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, let's look back and remember para yung ating pong pananampalataya ay lalo pong tumibay. And number 3, live it out. Ano pong ibig sabihin na to? Siguro po ang pinakamaganda nating titingnan dito ay yung verse na James chapter 2 verse 26 para po makita natin kung ano po yung ibig sabihin ng live it out. No po? Sabi po sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano pong ibig sabihin na to mga kapatid? Ito po ba ay kumukontra doon sa sinasabi ni Paul naman na faith alone, di ba? Si Paul sabi niya, by grace alone, by faith alone. Tapos ito namang si James ay may gawa naman, no? So actually mga kapatid, hindi po ito nagko-contradict sa isa't isa. Sapagkat magkaiba po sila ng kontekstong pinanggagalingan. Totoo po, nang sabi ni Paul ay faith ang makapagliligtas po sa atin. Ang sinasabi naman pong context ni James ay kung tayo po ay meron ng faith, may pananampalataya, kailangan po ito'y nakikita sa ating mga gawa. Yan, okay? Kaya po mga kapatid, hindi lang po sapat ang head knowledge lang. Kailangan po natin itong i-apply. Kahit po gaano kadami ang ating mga memory verse, kung hindi naman po natin sinasagawa, ano po ang mabuting maidudulot nito sa atin? Kaya po mga kapatid, i-apply po natin lahat ng ating mga natutunan sa ating mga devotion, sa ating pong mga pakikinig ng mga preaching, No, i-apply po natin yung mga natutunan natin. Lalo na po pagdating sa aspeto ng decision making, sa ating pong relationship, at sa ating pong mga trabaho, no? So mag-step out po tayo sa ating pananampalataya. Kumbaga, ipakita po natin na tayo ay Kristiyano. Huwag po nating itago ang ating pong pananampalataya. Kaya nga po, live it out. Alam nyo, minsan, sa totoo lang, no po, kahit hindi pa tayo mag-share ng John 3:16, pero ang buhay naman natin ay kitang-kita na nasa atin si Kristo ay talaga pong napakalakas ng mensahe niyan o sermon, no po? Kaya mga kapatid, kamusta po ang inyong pananampalataya ngayon? Kung tayo po ay nanghihina, eh balikan lang po natin ang kabutihan ng Diyos. Makinig po tayo sa kanyang mga salita at ipamuhay po natin ang ating pananampalataya. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Hello!
6: Hi, we're conducting a survey and...
5: A few years ago, a Gallup poll asked Americans this question.
6: What do you want most in life?
5: And you know what the number one answer was? Security.
7: Good retirement fund. I want my kids to feel safe. I just want to be secure.
5: So we do all we can to ensure a secure future, but we still worry that it won't be enough. And if you think about it, the root problem of worry stems from control. If you're not in control, you worry. Well, God already knows what's going to happen in the future. In the Bible, Matthew chapter 6 talks about this very point. Don't worry, be happy. God's in control of everything. And if you know Him and trust Him, what's there to worry about? You got to read Matthew chapter 6. Because of God, we can say, don't worry, be happy. A thought that should put a smile on your face from Inside Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
9: Watana Panik, a family restaurant in Bangkok, Thailand, went viral during the pandemic. Not only because the food is noteworthy, but because across three generations, they've kept watch over and served the same pot of beef noodle soup.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga istasyon, ang istasyon sang DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, signing on sa adlaw nga ini sang Webes, July 16 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Another day, another broadcast para sa aton nga waragwagan, isa ka regional station ang DXKI sang Far East Broadcasting Company Philippines. Kag makita ang aton nga studio kag transmitter diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Good morning gid na sa inyo tanan, alas 5 ang sign-on program naton. Nag-umpisa ang DXKI alas 5 sang aga kag nag-sign off alas 9 sang gabi. Except kung Sunday, no? Alas 5 sang aga kita mag-sign off. So 4 hours lang kita kung Sunday. Yan, maayong aga gid sa inyo tanan. Welcome sa aton nga 30 minutes nga program. This is Daybreak kag saliwat. Nagpangumusta naman ako sa inyo, no? Salamat sa Ginoo sa isa ka gabi nga pagtulog, pagpahuway, pagbawi-bawi sang aton nga mga kusog, no? Para makapatigayo naman kita sang aton nga mga buluhaton, subong adlaw. Yan. So kabay nga naka 8 hours kamo. Nakumpleto ang inyong tulog. Kag wala kamo nagpulaw, ha? Yan. Good morning gid, no? Kag sa mga nagapamati sa ila radyo, kung gusto ninyong magpadala sang text message diri sa aton program, ipadala nyo lang paagi sa aton nga cellphone number, no? Ang aton nga numero is 0963-180-1469. Yan. 0963-180-1469. Padala nyo inyong prayer request, ang inyong mga shout out, no, sa aton nga program. Kag kung wala nyo pa na like kag na follow ang aton nga Facebook page, search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Yan, ang muna nga aton nga official FB page, no, and then like, follow, and share ang aton nga program, aton nga Facebook page. Yan, good morning sa mga timprano pa nakabugtaw kag naga-engage sa aton program via FB Live, sa aton nga live chat kay Sister Pressy Bernardino, no, sa Bernardino family. Good morning kag kabay nga okay lang ang inyong sitwasyon dira, no? Have a blessed morning po, siling niya. Kag nag-message man siya sa aton nga inbox. Yan, siling niya, stay blessed and stay safe everyone. Kag ayan, blessed morning. God bless us all, siling ni Sister Pressy. Maying aga kay Ate Daisy Calixton Flores, kaga sa kay Pastor June, no, dira sa Dumadalig Baptist Church. Good morning kay Nonoy Jose Pogaha, maying aga sa inyo dira, noy. Yan. Kay Sis Gemini Ong Ante, good morning. Amaman kay Sister Josephine Sabal Palad, blessed happy morning everyone, siling niya. Kay Sir Bert Labuaya, may aga sa imo dira. Sir Bert, few flafos. Blessed Thursday morning, siling ni Sir Bert. May aga kay Brad Roni Sim, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Delia Tomas, Sis Rose Kadungog Kihano, amuman kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kagay Sister Beveline Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, maing aga. Yan, sili. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today.
Maying aga, no? Sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Yan. So, good morning, Gid. Especially sa mga masako na, no? Sa oras nga ini. Luto pa mahaw, no? Especially sa mga malumpat aga pa. Nag-sako-sako naman sa ilang mga rulutoon, mga panglimpyo, panglaba. No? Sa mga negosyante naton nga aga pa nag-alabris ang ilang pwesto. Good morning. Oh, maying aga sa kay Sis Amilin, kay Brad Banban Mag.

Okay, padanta sa aton nga program, alas 5:12 sang aga. Kay medyo kayo lang ta technical, no? Kay lain ang nagagawa sa radyo. No, nagbalik sa ano, instrumental. Okay, good morning sa kay Sis Marge Agarado Samintar. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex. God bless us all. Good morning, siling ni Brother Dencio Fuentes. Siling ni Ma'am Jemima, greet ko, blessed morning, Pastor. Akon hinablo sa Lamian, si Cha-Cha Oro. Mayang agaman sa Osio family, dira sa Libas na. And kaday Gigi, Michael, kay Budak, no? And kay Boy Boy. Good morning kay Ma'am Jo Colliado. Siling niya, good morning, Pastor Alex. May God continue to bless us this day again. Ayan, ang pagpakamais ang Ginoo, ara gina kada adlaw, no? Kadayon gina siya. At this point, kadto kita sa aton nga meditation, nag-focus kita sa Beatitudes, no? Found in Matthew chapter 5, no? Ang pagpanudlo ni Jesus sa bukid, ang iyang Sermon on the Mount of Olives. Kag subong aga, tanaw naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton diri sa verse ano. Kay ginakayo taning aton nga wire.

Okay, kaga. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. There is a verse 9, no? Bulahan ang mga tao nga naga paluntad sang paghidait kay pagatawgon sila nga mga anak sang Dios. Amo na nga aton nga palatukuran, no, subungaga. In Matthew chapter 5 verse 9. Ang ginatawag nga paghidait, isa sa mga pinaka wala naintindihan nga pulong, no, sa subong nga panahon. Madamo ang nag-iisip nga magsiling ka nga paghidait or peace. Ang meaning niya sina inang hindi ka lang magano, hindi ka lang makigbais, no, or likaw ka sa mga istorya nga daw medyo kuan nga istorya ning no, tawag nila ni maganot nga mga istorya, no. Ang iba naman nagahipos-hipos na lang para wala gamo, hindi na lang sila maghambal. Pero ang biblical nga paghidait or peace, no, in Hebrew it is called shalom. Mas madalom, no? Ang biblical nga shalom or peace speaks of restoration, reconciliation, wholeness, kag right relationship. So, ang ginaistorya diri ni Kristo nga blessed are the peacemakers, wala niya ginatuhoy ang mga tao nga nagalikaw lang sang gamo, no. Ang ginaistorya ni Kristo diri inang mga tao nga in a very active sense nang nagadala sila sang kaayuhan sa mga relasyon nga naguba. They bring healing to broken relationships. Ang aton nga Ginoo mismo amo ang pinaka example naton sang ginatawag nga peacemaker. The Lord himself, God himself is our greatest peacemaker. Kaya nga sang nahiwalay ang tao sa Ginoo tungod sang sala, wala naging hulat sang Ginoo nga kayuho naton ang naguba nga relasyon. Kundi nga ang Ginoo paagi kay Kristo Jesus amo ang nag-reach out sa aton para ma-reconcile kita pabalik sa iya. Okay? Amo na nga tungod kay na-experyensya naton ang shalom sang Ginoo or the peace of God, then nag-auhag man ang Ginoo nga ang amo sina nga klase sang shalom or peace i-extend man naton sa iban. Okay? So kada adlaw may mga oportunidad kita nga mangin peacemaker, no? So instead nga magbalos, then we choose forgiveness, magpatawad. Kag kung kisa nagalikaw kita nga mag chismis sa iban, no? We choose to cover rather than to expose ang mga transgression, ang mga paglapas. Imbis i-expose naton by being marites or chismis, ginakoveran ta siya, no? Love covers a multitude of sins, siling sa Biblia. And being a peacemaker is pamatian na bago ka mag-react, no? Pamatian mo na yung tao. Hindi nga maribinta ka man dayon. And then ang pagiging peacemaker is nang magpangayo sang pasaylo. Bago maunahan sang pride, no? Pangayo na pasaylo. Yan, bisan pa gani nga gakontra ang pride mo, mangayo ka gid pasaylo. Bisan pa kisa daw galibog ulo mo kung kay sino sala, do hindi man to imo sala, pero nangayo ka pasaylo. So that is being a
peacemaker. Or maybe, ipakilala mo si Kristo sa iban, no? Kay si Kristo ang magadala sang paghidait sa kabuhi sang iban nga tao. Ginabuligan mong isa ka tao nga makita niya ang paghidait or mabatyagan niya ang paghidait kay basi dugay na nga wala na siya nagadangop sa Ginoo. Wala siya sang peace sa Ginoo. And so by introducing the Lord Jesus Christ sa iya kabuhi, then ginabuligan mo siya nga magkaroon sang paghidait between that person and the Lord and God. Ayan. So, magiging ibagid ang aton panimalay, ang aton nga mga ginatrabahuan, nga mga organisasyon dira or opisina or eskwelahan or whatever. Maging ibagid ang atmosphere bisan pa sa aton nga mga kaiglesyahanan, sa aton nga katilingban, kun ang kada tumuluo, no, intentionally nang magiging ano siya, peacemaker, no? Kagin define na naman kay ina kung ano ina, no, ang pagiging peacemaker, no? So ang reflection naton dira is ano ba ang pagkilala sa imo sa inyong palibot, sa inyong komunidad, sa inyong workplace? Ikaw ba tong tao nga

sang isa ka tawo nga ginasugo sang Ginoo nga i-forgive mo, no? Subong adlaw, patawaron mo na siya. The Lord is telling you, communicating to you to forgive that person. Or nagabulig ka ba sa iban nga tawo nga magkaroon sang paghidait pagi sa imong kabuhi, pagi sa imong pulong, pagi sa pag-introduce nimo sa tawo nga na kay Kristo. So ang matutuod nga mga peacemaker, hindi ni sila to mga tawo nga nagalikaw lang sa kagamo, kundi nga they bring God's healing presence sa mga relasyon nga naguba, no, sa mga kabuhi nga yara sa kadulom, yan, sa mga kabuhi nga wala pa nakakilala kay Kristo. Munang matutuod nga mga peacemaker. Okay? Pero hindi naton isipon nga kung peacemaker kita, hindi ta makakita sang gamo, kaya ang iba niya mangaway gid na, no? Hindi sila gusto iya sang kalinong, no? Amuna nga in verse 10 mabasa naton, bulahan ang mga tawo nga ginahingabot tungod sa ila pagsunod sa kabubuton sang Dios, kay sakop sila sa paghari sang Dios. Muna, no? Hingabuton ka gid, no? Basta ang imong ginasulong, ang imong plataporma, no? Ang imong advokasya is paghidait, no? Pagpangabuhi nga Dios nun, Kristohanon, ati damo agid makita kontra, no? Kaya ang kalibutan kontrahon ka gid. Okay? Sigurado gid na miara gid persecution. Kay siling ni Kristo diri, blessed are those who are persecuted because of righteousness. So sure, bulgid, no, nga may ara gidyas ang persecution. Wala nagsiling si Kristo nga kung magabot ang persecution, no? Ang ginambal ni Kristo diya nga may ara gid, no? Okay, so kung faithful ka sa Ginoo, may ara gid na magkontra sa imo. Kag na diskubrihan ina sa mga early Christians, no? Ang mga apostoles ginpang priso, si Stephen ginbat gin bato hasta patay, si Pablo ginhanot, gin priso, gina reject, no, because of his message. And historically speaking, madamo nga mga tumuluo ang nag agi sa ginatawag nga pagantos tungod kay wala nila gin kompromiso ang ilang nga pagtuo sa Dios. Okay? So today siguro hindi ka man mapriso, no, pero basi yago taon ka sang iban kay Kristohanon ikaw. Hikayan kanila. O ari naman ang kuano? Ari naman si born again, si Christian, si konsinoda, no? Or basi iago taon kanila kay wala kaya gintra sa ilang mga binuang nga ginahimo. Hindi kaya mag-intra sa ilang corruption, sa ilang mga mali nga ginahimo. Or kontrahon kanila kay ang kamaturan sang Biblia ang imo nga ginatindugan, no, ang imo nga ginakabuhi. You choose integrity in the workplace perhaps, no, or sa imo kabuhi, rather than gusto mo lang maging popular, no? So wala kang kompromiso. Kung kisa tawgon pa kita nga narrow-minded, ya mugi kamo sina, no? Damo bawal sa inyo. Yan. Damo bawal. So hindi nila gusto nga bawalan, no? Subot silingon kung ano gali ang ginatawag nga hilway, no? Kay kung halimbawa, manigarilyo ka da, inaguba mo lawas mo, so hindi kay hindi mo gusto bawalan. Okay, so you are now free to have cancer sa lungs. Okay, so muna.

0: Kahit hindi mo mang gusto sang bawal, gusto mo hilway o hilway ka na nga magkaroon sang mahina nga lang tungod kay ginabusaran mo. Ayan, so mabudlay, no? Mabudlay ang, hindi mahapos, madamo persecution ang magkabuhi nga Kristohanon. Because the world will be always in contrary sa imong kalabanan gid, no? Ang paagi sang kalibutan kontra sa imong ginatuhan. Okay? Pero kung determinado kayang magpadayon, ti bisan mabudlay, sige lang gyapon, no? Muna sila ni Kristo, blessed are you, no? Bulahan ka mo kung ginahingabot ka mo tungod sa pagsunod ninyo sa kabubuton sang Diyos. Okay, sakop ka mo sa paghari sang Diyos. Okay, so muna, ang aton reflection dira is, nahadlok ka ba nga, muna gay pusipos ka, kay nahadlok ka sa opinion sang ibang nga tao, or concerned ka ba sa pag-honor sa Ginoo rather than honoring others. Okay. Kagdiin ang area sa imo kabuhi nga ginatawag ka sang Ginoo nga mangin faithful, no? Basig kompromiso na kita. Ayan, so muna, mga simple naman naton nga mga leksyon subungaga, no? Mabalon naton. Good morning kay Joanne Sinaon sa Sinaon family, no? Kay Nay Helen, Nay Piring, may agada. Kay Francisco Jr. Espiritu, sininya good morning pastor at sa lahat ng staff ng 1062DXKI. God bless. Good morning Pastor Alex, sininya brother Ernie Obligar. Kag mayang agaman kay mayang hapon sa inyo galidira, no, kay Sister Beatrice Consad, no, kay sa US ni siya. Ayan. Okay? So, magapangamuyo kita, no, sa aton pagtakop. Lord, thank you sa mga lesson. And today, we are invited. Ikaw ang nag-imbitar sa among Ginoo to become peacemakers. Because in doing so, we are called your children. Kag may aragid pagpanghingabot Ginoo, pero hindi mo kami pagpabayan. You will continue to enable us to remain strong and to continue in our faith. Lord, we continue to pray sa mga nagamasakit, padayon namon pagpanawag kag ikaw mag-ayo sa ila, mag-sustain sa ila pagi sa imong grasya kag kaluoy. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras, no, sa aton program. Damong salamat sa inyo pagpamati. Kag masunod pang iba na mga programa, no. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Good morning galida kay Charlie, no, kay Sister Gemma Solario Diaz. Pastor Charlie and Gemma. Okay. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyong tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

ang ini nga kalantahon, He leadeth me, O blessed thought. Ginakuha man ini sa isa ka kamatuoran nga makita naton sa dinalan sa kasulatan. Dira sa Isaiah chapter 48 verse 17, ang aton gismo nga Ginoo nagpahayag, I am the Lord thy God, which leadeth thee. Katahom sinino nga kamatuoran bala nga ang aton nga Ginoo nagapangulo, nagatoytoy, nagagiya, naghatag sang direksyon, nagadirihir sang aton nya nga kabuhi. Kay kon ibilin lang sa aton mismo ko galingon ang pagmaniho sang aton nya kabuhi, wala gid sing pasinantuan ini. Indi kita makaibalo sang puno kag punta sini. Kag tungod sini, wala kita kaibalo kung ano ang yara sa unhan. Kag wala kita kaibalo kung ano ang mga pagturunan nga aton eksperyensyan sa nagligad. Pero ang katahom diri kay nakita sa aton Ginoo nga hindi kita makasarang. Amo ini nga siya ang nagpangita sang pamaagi nga magpangulo, magpanguna sang aton nga kabuhi. Kag isa ina kabulahan nga kamatuoran kay wala kita ginbilin sang Ginoo nga magpinalagpat, wala kita ginbilin sang Ginoo nga magpangapkap lang sa dulom, wala kita ginbilin sang Ginoo nga magutaw-utaw lang sa dagat sang walay kapaturan, kun hindi siya amo ang aton dako nga manugpahalab. May isa ako ka article nga nabasahan bala kag ang iyadra nga opening statement nga paano mo bala makilala ang isa ka manugpalab kag ang isa ka manugkatay, no? How can you identify a shepherd and a butcher, no? Paano naton ina makilala ti ang iyadra nga sabat nga ang shepherd yara sa una sang iya nga panong. Nagalakat siya kag ginatawag niya ang panong nga magupod sa iya. Kag idulong niya ang iya panong sa matambok nga halalban. Sa piyakabahin, ang manugkatay, ang manugihaw, yara siya sa likod. Kag ginatabog niya ang panong padulong sa katayan, slaughterhouse. Ti amo ina, kun aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, ang aton nga kaaway nga amo ang yawa. Naibaluan naton subong nga ginambala sa aton dra John chapter 10 nga nagkari siya agod sa pagpangawat, paghalit, kag pagguba sa aton. Apang ang aton Ginoong Hesukristo nagkari agod atagan niya kita sang isa ka mabinungahon nga pangabuhi. Pangabuhi nga nagaawas amo ina ang paglarawan dra sang Biblia sa aton niya kabuhi. Kana kapasalamat kita kay bunga ini sang aton niya relasyon sa kay Kristo Isos. Ang gintunaan sinitanan-tanan tungod sang kaluwasan niya ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag amo ini ang kaluwasan nga nabato naton. Kag amo ini ang kaluwasan nga naghatag sa aton sang matahom nga kabuhi, matahom nga palaboton. He leadeth me, O blessed thought. Kabay pa nga yadto nga kalantahon nakahatag man sa aton sing dugang pagid nga pagpaathag kun sino ang Dios sa aton nga kabuhi. Kag sa gyapon, gusto man akon ihatag ang ini nga pahibalo sa inyo. Nga kung may nagapamati sa aton ni broadcast, nga ihan, wala ikaw dira sa Biblia nga ginatamdan, o kung may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga Biblia, may ginapanghatag kita diri nga libre. I-text nyo lang ang inyo kumpletong pangalan kag kumpletong address. Kay tinguan ginaton nga mapadalaan kamo. Kay isa ina kabutang gid nga ginhatag man niya kabugatan sa Ginoo sa aton diri tigipusoon,
kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasabtag sa aton nga buluhaton nga makabaton gid ang tagsa-tagsa nga nagapalamati sa aton ni broadcast. Matamdan niya ang pulong sa Ginoo kag maaso niya samtang nagatuon kita sini. Amo ni kaimportante ang Biblia sa aton niya nga mga pagpangabuhi bilang Kristohanon. Gani kumihandum ka nga makabaton sa sini nga libre nga kopya sa aton Biblia, i-text niyo lang sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo, o kung may gusto man kamo dira nga pasalamatan, o kung gusto niyo man nga may pabutsyag diri sa amon, pwede niyo man gamiton ang ina nga cell number sa pagtuwag o kung sa pag-text sa amon. Mapasalamatan ginamon ang inyong text messages sa amon. Nagpasalamat kita nga may madamo kita sang mga text messages nga mabaton, ilabinigid sa mga kultura naton nga yara dira sa Negros Island, Negros Occidental, no? Gapasalamat kita sa mga kultura naton dira mismo sa siyudad sang Bacolod, kag bisan pa sa Banwa, kag subong man sa siyudad man sang Kabangkalan. Kagkabay pa nga ang Ginoo gid ang magapadayon sa pagpatinad sa mga bulaton nga gintugyan niya sa aton. Walking Courageously in a World of Chaos. Amo ining aton nga series nga ginatamdan naton sa pulong sa Ginoo. Isa ka buta nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang handom sa Ginoo nga ikaw kag ako ang iya tinutuyo nga magkabuhi kita nga may kaisog sa tunga sang pagpanghalit kag pamahog sang sala sa aton nga kabuhi. Kaya nga man ang Biblia nagambal sa aton, greater is he that is in you than he that is in the world. And that particular statement serve as an encouragement for us to live a life marked with courage and stability. Kaya nga man, wala sing anuman nga makalupig sa aton, makadaog sa aton, kay ang yara sa aton, gamhanan pa kumparar sa yara sa sini nga kalibutan. Ti anong butsilingon? Sinong yara sa aton? Kung aton yung usasaon sa pulong sa Ginoo, ikaw kag ako, nga nakabaton kay Kristo bilang aton niya manuluwas, hindi lang gali ikaw kag ako, yara sa kay Kristo Isos. We are in Christ, but also Christ is in us. Amo ina makita naton dira sa pulong sa Ginoo. Kag tungod sini, may ara gali kita na panagiyahan, kag ginapanagiyahan kita, kag ina nga nagapanagiya sa aton, o kung ang butang ginapanagiyahan man aton, amo ina ang gamhanan kaglabaw pa ina sa anuman nga butang sa sini nga kalibutan. Amo ina ang aton Ginoong Hesus Kristo. Amo ini nga ginsaysay gid mismo sang aton nga Ginoo diri praagi sa kaywan. 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. So katahom sa sina nga kamatuoran gali, may ara kita nga kasiguruhan, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kaisog. Kaya aman na angko naton ang gamhanan nga manluluwas naton nga amo ang aton Ginoong Hesus Kristo. Sa umuning aton man nga pagkatun-an subong, now sa ginambal naton kag sa aton nga ginatalakay sang tinalikdan nga adlaw natuhoy sa kabuhi ni Joshua, may mga butang nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga paagi sini dra kita makakuha sang kusog sa aton nga pagpangabuhi, dra kita makakuha sing kasiguruhan sa aton nga pagpangabuhi. Kagsuno sa Joshua chapter 1 verse 5 to 9,
may mga tatlo ka mga butang dra nga makita nato ni sa diin dra kita makakuha sing kusog. Dri, masapuan naton sa mga lima ka mga bersikulo. Halin sa verse 5 hasta sa verse 9, may mga lima dri ka bersikulo. Apang tatlo gidra sa lima ka bersikulo nga ginsulit-sulit niya ang pulong nga ginatawag na tundri magpakabakod kag magpakaisog. Sa verse 6, ano ginabaladra sa aton? Be strong and of a good courage. Verse 7, only be thou strong and very courageous. Kag ara pagid. Sa verse 9, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Katatlogid ka beses. Sa lima ka bersikulo, ginsulit-sulit ining pulong nga makita naton magpakabakod kag magpakaisog. So paano naton makuha? Paano naton ma-experiencehan? Paano naton nabaton ang ginatawag naton diri kusog sa pag-atubang sa mga pagpahangkat sa aton kaboy katulad sa eksperyensya ni Joshua. Unang nakita naton the presence of God. Ang presensya sa Diyos. Amuna sa ginambal naton magpangamuyo kita dapat upod gid ni Ginoo ipahayag ang imo presensya sa amon kabuhi. Pabatsyaga kami sa presensya sa imo kabuhi. Kay importante na kay kung nagabatsyag kita sa presensya sa Ginoo sa aton kabuhi, nakilala naton, ginakilala naton ang Ginoo sa aton yung mga kabuhi, lain ang aton nga pagsinalayo. The moment we are conscious of the presence of God in our lives, then we will consider everything sacred. Kaya nga man ang Diyos nagatanaw. Mahapos man sa aton ang pagkilala sa sala, kag makalikaw kita sa sala. Mahapos aton ang pagkilala sang mga butanan, balaan kag maayo. Kag tungod sini, makahimo kita sang mga butang nga balaan maayo kag butanan man. Sa amo ini ka importante ang presensya sa Ginoo sa aton nga kaboy kag ato na ina nga natun-an sa nagligad nga adlaw. Now ikaduwa diri, pursuit of courage and faith. Ang paglagas, ang pagpaninguha nga aton makuha ang kaisog kag subong man ang pagtuo. Na anumbot silingon sini, kung aton ngalang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang bilog naton niya Kristohanon niya pagkaboy, iya inis ang Ginoo. Subong nga ikaw kag ako, nagbaton lamang sang kaluwasan, kay tanan-tanan ini, iya sang Diyos, halin sa panugod, pagadto sa punta, kag ang tanan-tanan niya yara-dara sa tunga, iya inaman sang Diyos. So karon ang pamangkot amo sini. Ang hambal sa Biblia sa ton, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ti anumbot silingon sina, iya initanan-tanan sang Diyos, apang sa piyakabahin, naghambal man siya, work out your own salvation with fear and trembling. So anumbot silingon sini, may katungdanan man kita. So kung sa aton pa, katulad sa isa ka managwali, work out what God has worked in. Ipahayag naton ang ginhimo sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang ginatawag naton Kristohanon nga pagkabuhi. Amo ini akon aton nga taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ikaw kag ako dapat gid nga ipakita naton ang aton katungdanan nga kung ano ang ginpanghikot sa Ginoo sa aton kabuhi, mapahayag naton sa aton binuhatan. Kagnyan, manginggalamiton kita bilang asin kagkapawa sa sini nga kalibutan. That's why we need to pursue courage. We need to pursue faith. Dumdumo naton ang pinagid kadako nga butang nga manutaran sa mga di tumuluo sa imo kag sa akon bilang mga tumuluo kung paano kita mag-react sa tion nga mag-abot ang pagtilaw sa aton kabuhi.
Pareos man lang kita nasunugan. Pero ang aton kasilingan niya di tumuluog gapanilag kung paano kita mag-react. Pareos man lang kita ang estudyante. Pero ang aton di tumuluog nga classmate nagapanilag sa aton kung paano kita magkuwas ang aton exams, kung paano kita mag-atubang, kung na-fail kita. Pareos man lang kita ang empleyado. Pero ang aton niya di tumuluog nga kaupod sa opisina nagapanilag ina. Kung paano naton atubangon ang mga dalagko ng mapagpangakat sa aton yung pagpangabuhi. That's why we need to pursue courage and faith. So, pamangkot, ano ang buot silingon sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Be strong and courageous. Amo inang ginabalya, do not be discouraged. Kaya nga man, ako nga imo Diyos, nga imo Ginoo, magaupod sa imo sa tanan-tanan niya tiyon. So, hindi lang ipresensya sa Diyos, kundi nga aton man, nga paningwaon, nga magtubo kita sa aton, nga pagtuo kag sa aton niya kaisog. Ang butsilingon sini, maghamtong kita. No? Amuni ang isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Isa bala ka butang man niya na panilaga na kon. Kung may ginahandom kita nga butang nga hindi naton malambot. O kung may ginapangayo kita nga butang pero wala ginatag sa Diyos. O kung lain ang ginatag niya. Dragid ang dako nga pagtilaw nga amo ina ang ginalantaw sa mga di tumuluo sa aton. May isa ka managulay katawam sa iyabalang paglarawan sa sininga mga sitwasyon. Kag amo ning ginabal niya, God doesn't give us all things we want to make us happy, but gives us all things we need to make us mature. Ang Ginoo kuno wala naghatag sa aton sang tanan-tanan niya butang nga gusto naton. Agod nga malipay kita. Kung sa aton pa, hindi gali ang Ginoo katulad sa isa ka nanay o kung sa isa ka tatay nga gatag lang sa sang butang naton dra candy o kung cellphone. Agod nga hindi magibi ang iya nga bata. Agod hindi magpakawala ang iya nga bata. Hindi maghurumintado ang iya nga bata. Para nga may kalinong na lang, tiyahatag na lang na. Hindi amun ang Diyos naton. Ang Diyos gali naghatag sa atong santanan-tanan niya butang nga kinanglano naton. Agod nga manginhamtong kita. Nga angataga niya kita sang pagtilaw. Agod nga manginhamtong kita. Nga ataga niya kita sang kabuganaan. Agod manginhamtong kita. Nga ataga niya kita sang kinawadon. Agod manginhamtong kita. Nga ataga niya kita sang kalipay. Agod manginhamtong kita. Nga ataga niya kita sang kasubo. Agod manginhamtong kita. Ang tanan-tanan niya butang nga kinanglano naton ihatagid sa Ginoo sa tinutuyo niya manginhamtong kita. Ayan, hindi man na mangingintunaan sa aton kalipay, pero amo na ang gintunaan sang aton pagkamtong. Amo na makita naton sa kay Job. Amo na nakita naton sa kay Apostle Paul. Sa kay David, amo man. Katahom sa ilang mga realizations. Sa tunga sa mga kabudlayan, ka mga pagtilaw nga nagabot sa ila kabuhi. And ultimately, it made them stronger and wiser in the Lord. That's why we need to pursue courage and faith. Kaya man, dako gidya ang kinalain sang kusog sang Diyos kag kusog sang tao. Ang kusog sang tao, human strength, it is deficient, madamo sang kakulangan. Kaya nga man, makasasala ang tao kag tinuga lamang siya. Ang iyaya sang Diyos, divine strength, ano ini? It is sufficient. Why? Because it comes from the all-powerful, all-loving, almighty Creator. Kagtungod sini, ang bugay niya ihatag niya sa imo kag sa akon, tuman. Sa katapusan, abyan, basaha ninyo ining mga tatlo ka mga bersikulo nga akon i-mitlang sa inyo subong. Kagpaagi sini, you will be able to realize how sufficient the strength and grace of God in our lives. Una, 2 Corinthians 12:9. Liwaton akon, 2 Corinthians 12:9.
9. Anong ginambal dira sa aton? My grace is sufficient. Ikadua, James 4:6. James 4:6. But He giveth more grace. Ano ang ginambal niya? And then, Ephesians 6:10. Ephesians 6:10. Be strong in the strength of our Lord. So, umuini ang pagbangkat na makita naton sa pulong sang Ginoo. Sa madaso naman ni broadcast, padayuno naton ang ikatatlo kagatapusan nga butang sa din makakuha kita sing kusog sa pagatubang naton sa mga pagbangkat sa ato ni pagpangabuy. Ininyo lagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

itong katotohanan ng binahagi ni Epaphras. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa awa ninyo. Salamat po na meron kaming Biblia para po malaman namin kung anong katotohanan. Salamat po sa inyong Holy Spirit na nagbigay po ng liwanag upang maunawaan namin kung anong ibig sabihin ng inyo pong mga salita. Salamat po na ang Ebanghelyo ay nakasulat. Kaya't pwede namin itong suriin, pwedeng aralin, pwede namin ikumpara ang katuruan ng iba upang malaman kung ang turo ng iba ay tama o mali. Ito ang standard kung anong absolute truth. O Lord, salamat po. At salamat din po na kayo po nag-raise up ng mga teachers tulad nila Martin Lloyd-Jones, tulad nila John MacArthur at ng mga iba pa upang lalo kaming maliwanagan kung ano ang ebanghelyo at paano mag-share nito. Aming Panginoon, kumilos po kayo. Tulungan ninyo na yung pong mga nagtuturo ng tapat, yung nagtuturo ng ebanghelyo ng maayos, nawa pagpapalain niyo po sila at bibigyan niyo po sila ng kapangyarihan upang lalo pang maging effective ang kanilang pag-share ng ebanghelyo at maraming maliligtas sa kanilang ministry. At yung pong mga taong mababa ang pagtingin sa doktrina, hindi na nila napapaliwanag ng mabuti kung ano yung ebanghelyo, pero ang tawag nila sa kanilang sarili, mga pastor, Panginoon, patawarin niyo po sila. Tulungan niyong makita nila ang katotohanan at nawa ay lumayo na po sila, Panginoon, dito sa maling ginagawa nila at sumang-ayon sila dito po sa katuruan ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Panginoon, maawa po kayo. Nawa, gagamitin niyo po ang iglesia sa aming panahon ngayon na maging asin at ilaw sa madilim na mundong ito. Panginoon, salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.

0: Hindi paiba-iba ang ebanghelyo. Hindi isang malabong pakiramdam o napakabigat na turo na hindi kayang maunawaan. Ang ebanghelyo ay masusing pagtuturo na maaaring marinig, maintindihan at matutunan at maipasa. Kaya't kung nais mong maligtas sa pagkaligaw at kalituhan, at lalo na kung nais mong maligtas sa dulo ng iyong buhay sa iyong kamatayan, ang tanging paraan ay bumalik at tanggapin mo ang mensahe ng katotohanan na itinuro ni Epaphras sa mga taga-Kolosas. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "The gospel is a body of doctrine that can be learned."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, at this is sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, desisyon ng impeachment court para isubpoena ang bank, AMLC at NBI Records ni Vice President Sara Duterte Carpio ipinagpaliban sa Lunes. Panibagong listahan ng mga testigo hinggil sa confidential funds pinangalanan ng prosecution. Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong pinagtibay ang ugnayan sa ginawang pagpupulong. At sa Kalakalan DOTR, pinag-aaralan ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ipinagpaliban sa araw ng Lunes ang pagbababa ng desisyon ng impeachment court patungkol sa hiling na ipasubpoena ang bank, AMLC at NBI Records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Samantala, pinangalanan na rin ng prosecution panel ang mga testigo hinggil sa isa pang article of impeachment patungkol sa confidential funds. Para sa mga huling kaganapan sa Senado, narito si Shekinah Abalon.
4: Sa ika-anim na araw ng impeachment trial, naging sentro ng atensyon ang oral argument sa panig ng prosecution at defense side, hinggil yan sa hiling ng prosekusyon na maisubpoena na ang mga records sa bangko, Anti-Money Laundering Council o AMLAC records, at maging ang pagbubukas sa BIR box ni Vice President Sara Duterte Carpio, asawang si Attorney Manases Carpio, at maging ang kanilang mga negosyo. Sinimula ni Representative Chel Jocno mula sa prosekusyon ang oral arguments hinggil sa hiling ng kanilang panig na payagan ng impeachment court na maisubpoena ang mga tala. Anya pangunahing susi upang malaman ang kabuuang katotohanan kung papayagan na makita ng publiko ang naturang mga record. Ani Jocno, tanging ang impeachment court lamang ang may pambihirang kapangyarihan at jurisdiksyon na gawin ang naturang aksyon. Kahit mismo ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay may mga provision umano na nagsasaad na maaaring makuha ang mga record na ito kung nasa grounds ng impeachment. Binanggit din ni Jocno na una nang nagawa ng Senate Impeachment Court na masubpoena ang kagayang mga record noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan tiningnan ng korte ang mga tala nito bago pa siya maupo bilang punong mahistrado. Sinalungat naman ito ng panig ng depensa sa pamamagitan niya ni Attorney Michael Poa. Anya, hindi nila kinikwestiyon ang kapangyarihan ng impeachment court, ngunit dapat itong gamitin nang naaayon sa batas at due process. Tila pamumulitika at fishing expedition umano ang inisyatiba, lalo pat walang ni isang financial record na nilagay sa isinampang reklamo noong ihain ng aligasyon, partikular sa Sabalia at Cabrera complaint. Hindi anya nila pinoprotektahan ang vice presidente sa pananagutan kung mapatunayang nagawa talaga nito ang aksyon, ngunit dapat limitado lamang sa mga impeachable offense. Anya ang mga record bago pa maging vice presidente si Duterte Carpio ay hindi sakop ng posisyon na impeachable o pwedeng may alis sa pwesto. Sinunda naman ito ng halos isa't kalahating oras na caucus ng senator judges. Sa pagbabalik sesyon, inanunsyo ni impeachment presiding judge Francis Escudero na ipagpapaliban muna ng senator judges ang pagdedesisyon hinggil sa pagsabina. Napagdesisyonan anya ng mga senator judges na kailangan pa ng mahaba-habang oras para tingnan at pag-aralan ang mga komplikadong issue. Dahil dito ilalabas ang naturang desisyon sa Lunes, Hulyo 20. Samantala, ibinigay naman ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ang panibagong listahan ng witnesses para sa Article 4 na kanilang i-withdraw o hindi na isasalang sa witness stand. Ito ay ang anim na sumusunod. Representative mula sa PNP Firearms and Explosive Office, dalawang journalist na nakasama sa November 23 online press con, Sheriff Abe Andres, kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta at isang psychiatrist. Ani Luistro, ito ay sa kadahilanang sapat na ang mga pahayag ng unang dalawang witness na sina NBI Agent Kalilung at NBI Regional Director Lotok para mapatunayan ang grave threats. Dahil dito, si NBI Director Melvin Matibag na nga ang huling magiging testigo para sa Article 4 na haharap sa witness stand sa Martes, Hulyo 21. Kasabay nito, ibinahagi na rin ang mga susunod na testigo para sa Article 1 tungkol sa confidential funds. Pangungunahan ito ni Marivica Pareha ng Legislative Archives, Violeta Constantino na dating Land Bank EDSA Shaw Manager, Nanita Camposano na dating Land Bank DepEd Branch Manager, at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. Sa mga napagkasunduan sa sesyon ngayon, magbabalik para sa ikapitong araw ng impeachment trial sa paparating na Lunes, Hulyo 20. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita naman, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa tatlong araw na working visits sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Singapore at tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, artificial intelligence, pamumuhunan, kalusugan at pag-unlad ng lipunan. Nangako rin ang dalawang bansa na magtutulungan para mapanatili ang ASEAN bilang isang mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon. Inaasahang ipapasa ng Pilipinas sa Singapore ang pamunuan sa ASEAN na magsisilbing host ng summit sa taong 2027. Samantala, nakipagkita din ang chief executive sa mga leader ng negosyo mula sa ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang talakayin ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Gayun din ang pulong niya sa mga opisyal ng Singtel Group para pag-usapan naman ang pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang tampok na ulat, inilipat na sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, Quezon City, si Senador Rodante Marcoleta kahapon ng umaga. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, dumating si Marcoleta matapos maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Mas maaga namang sinabi ni Philippine General Hospital Director Gerardo Legaspi na hindi na kailangang manatili sa ospital ng senador dahil bumuti na ang kalagayan nito. Gayunman, inirekomendang manatili si Marcoleta sa isolation sa loob ng isang linggo. Nauna nang naospital ang senador sa Philippine National Police General Hospital dahil sa mild pneumonia. Samantala, tiniyak naman ng DILG na walang special treatment na ibibigay kay Senator Marcoleta habang nasa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe. Ang detalye at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang fuel subsidy at posibleng taas pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na pag-aralan ang sitwasyon. Kasama sa pinag-aaralan ang hiling ng pasang Mazda na ipatupad ang piso na dagdag pasahe at iba pang tulong sa transport sector. Sinabi ni Claire Castro na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda kabilang ang fuel subsidy at cash assistance sa mga apektadong sektor. Sa iba pang balita, bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng isang taon ang remittances ng overseas Filipinos noong May 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa $2.713 billion ang cash remittances noong Mayo, bahagyang mas mababa kaysa noong Abril. Nananatiling Estados Unidos naman ang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Sa kabila ng pagbaba noong Mayo, sinabi ng BSP na mas mataas pa rin ang kabuuang remittances ngayon taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 62 centavos sa US dollar, 43 pesos at 82 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 78 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Habagat pa rin ang nakakaapekto sa East or Extreme Northern Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands dala ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.35 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senator Alan Peter Cayetano tinawag na may tangkang intimidasyon ang pag-iimbestiga sa naging anomalya sa 2019 SEA Games. Bagong Health Secretary Dr. Jose Puhalte Jr. nagpatupad na ng pag-aayos sa pamunuan ng DOH. At sa palakasan, Alas Pilipinas Men bigo kontra Cambodia sa unang laro ng 2026 CV Cup.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naniniwala si Senador Alan Peter Cayetano na isang anyo ng intimidasyon ang tangka ng National Bureau of Investigation na muling buksan ang anomalya sa 2019 SEA Games. Nagbabalik para sa ulat si Shekinah Abalon.
6: Tinawag na tangkang mang-ipit at pagbigay intimidasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang biglaang pagsabi sa publiko ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may tinitingnan umano silang issue hinggil sa nakaraang 2019 Southeast Asian o SEA Games. Nilinaw ni Cayetano na bagamat siya ang namuno sa organizing committee ng SEA Games, walaan niya siyang kinalaman sa mga umano'y bilyong-bilyong unliquidated funds sa naturang SEA Games Sports Complex. Anya, kung nais siyang imbestigahan ng NBI, ay handa naman siyang humarap, ngunit hindi umano makatarungan na gawin ito habang nakatakdang tumestigo sa impeachment court si Matibag. Sinabi rin ni Cayetano na kung may nangyari nga talagang anomalya sa SEA Games, siya pa ang unang magagalit. Giit niya, tila ba inuubos na ang mga senator judges kasunod kina Senador Ronald De La Rosa, Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta na pare-parehong may kinakaharap na kaso. Samantala, sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na hindi dapat palampasin ng impeachment court ang anyay pagtatangkang impluwensyahan o takuti ng isang senator judge. Una ring nagpahayag ng pagkabahala ang kanilang kahanay na si Senador Robin Hood Padilla sa sunod-sunod na pangyayaring anyay maaaring makaapekto sa bawat senator judge. Itinanong din niya na batay sa timing ng kaso, nagkataon lamang ba ang mga ito o sinasadya. Nakatakdang humarap bilang testigo si Matibag sa impeachment court kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Inaasahan siyang humarap sa witness stand sa paparating na Martes, Hulyo 21. Ang mga naturang pahayag ng mga senador ay bahagi ng kanilang manifestasyon sa naging sesyon ng impeachment trial kahapon bago ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagpatupad ng pagbabago sa pamunuan ng Department of Health si bagong Health Secretary Dr. Jose Pujalte Jr. Ayon kay Pujalte, layo nitong matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa buong bansa habang naghahanda ang ahensya sa ilalim ng bagong pamumuno. Kasama sa mga pagbabagong ito ang DOH Central Office, Regional Offices at ilang unit ng ahensya upang mapalakas ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ang serbisyo ng mga ospital, specialty centers at iba pang ahensya nito sa buong panahon ng transition. Ayon pa kay Pujalte, mahalaga ang pagkakaroon ng isang ahensyang nakikinig, mabilis kumilos at nagtutulungan para matugunan ang mga hamon sa kalusugan. Itinalaga si Pujalte bilang bagong kalihim ng DOH matapos magbitiw si Health Secretary Teodoro Herbosa dahil sa health reasons.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, DOJ at OPAPRU lumagda sa kasunduan para sa pagbuo ng Technical Working Group upang maresolba ang mga community-based conflict. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
7: Lumagda sa makasaysayang kasunduan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na lilikha ng Technical Working Group para sa pagresolba sa mga community-based conflict. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na magkatuwang ang DOJ at OPAPRU na bumuo ng task force para sa draft guidelines para sa community conflict cases. Ayon sa kalihim sa nasabing Memorandum of Agreement, ay layo na mapagsama ang katarungan at peace-building efforts, particular sa mga komunidad na may insidente ng clan feud at iba pang kaguluhan karamihan sa Mindanao.
8: This is especially challenging in community-based conflicts deeply rooted in historical grievances. Prosecutors must uphold the law while navigating circumstances well beyond a legal complaint. Therefore, through this agreement, we are forming a technical working group to develop prosecutorial guidelines for handling these specific cases. These guidelines will provide clarity and consistency, reflecting the realities on the ground while remaining firmly anchored on the Constitution and due process.
7: Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Samantala, kinagalak ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, Mel Senen Sarmiento, ang nasabing partnership kasama ang DOJ para mapagtibay ang rule of law, mapalakas ang komprehensibong peace process. Anya, bukod sa DOJ at OPAPRU, suportado rin ito ng local government officials, traditional at religious leaders.
9: Restoring communities, restoring trust, and strengthening the bonds that unite our people when communities are reconciled. We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build.
7: Ang naging pahayag ni EOPAPRO Secretary Melsin N. Sarmiento. Ang nasabing Memorandum of Agreement ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ng National Action Plan on Unity, Peace and Development 25 to 2028. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, naglabas ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources laban sa ilegal na tambakan ng basura sa lupain ng mga AITA sa Subic, Zambales. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, wala nang itinatapon sa lugar batay sa huling inspeksyon at inilipat na ang pag-imbak nito sa isang otorisadong sanitary landfill. Inamin ng ahensya na nahihirapan ang ilang lokal na pamahalaan na magtayo ng sanitary landfill dahil sa kakulangan ng lupa at ng pondo.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Idineklara ang state of calamity sa Baay City, Negros Oriental dahil sa pagkalat ng red-striped soft-scale insect na sumisira sa mga taniman ng tubo. Ayon kay Mayor Luigi Marcel Gonyi, pinag-aaralan pa ang pinaka-mabisang paraan para mapigil ang peste at kailangan ang tulong ng iba pang ahensya at pamahalaang panlalawigan. Magagamit na rin ang lungsod ang pondo para sa mga hakbang laban sa pagkalat ng RSSI.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Natalo ang Alas Pilipinas Men kontra Cambodia sa unang laro ng 2026 CV Cup sa Candon City, Ilocos Sur. Sa final score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15, bumagsak ang Alas sa 0-1 standing sa Pool A at lalaban sa Powerhouse Indonesia team bukas. Pinangunahan ni Joshua Magalaman ang Pilipinas sa 21 points mula sa 15 attacks, 4 blocks at 2 aces.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nananatili namang malinis ang record ng Phoenix Fuel Masters matapos talunin ang Meralco Bulls 98-97 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Malaki ang papel na ginampanan ni Ken Tuffin mula sa free throw sa huling segundo at pag-ambag ng 17 points para sa koponan, habang nanguna naman si BJ Johnson na may 26 points. Muntik nang makabawi ang Meralco sa kabila ng kawalan ng import, ngunit na naigang Phoenix para manatiling 2-0 ang kanilang standing. Sa ating pagbabalik, magiging posisyon ng pamahalaan sa plano ng US na maglunsad ng kampanya para buwagin ang ICC, pinag-aaralan pa. Pangulong Marcos hindi apektado sa mga surveys kahit bahagyang umangat ang satisfaction rating. At sa ibang bansa, US muling inatake ang ilang defense at missile sites ng Iran.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Inihayag ng Malacañang na pag-aaralan pa ang maaaring maging epekto ng sinasabing balak ng Amerika na maglunsad ng maigting na kampanya para mabuwag na ang International Criminal Court o ICC. Ito ay sa paniwalang matinding banta ang ICC sa soberanya ng Estados Unidos. Inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na pag-aaralan ng gobyerno ang magiging epekto nito sa bansa at sa pagpapatupad ng batas. Anya, kakausapin pa lamang ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro si Pangulong Marcos patungkol sa usapin. Dagdag niya, hintayin na lamang ang magiging anunsyo ng DFA sangayon sa saloobin ng Pangulo. Una rito, binatikos ni Senadora Amy Marcos ang tila pagkikibit-balikat ng pamahalaan sa nabanggit na plano ng Amerika.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hindi naman apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagtaas o pagbaba ng kanyang rating sa mga survey. Ito ang giniit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro makaraang mag-improve ang public satisfaction rating ng Pangulo nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey ng Social Weather Stations, gumanda ang net satisfaction rating ng Pangulo sa neutral negative 7 nitong June kumpara sa negative 15 noong March. Lumabas sa survey na 38% ng mga Pilipino ang satisfied sa trabaho ng Pangulo, ngunit may 45% na dissatisfied at 17% na undecided. Binigyang diin ni Castro na nakatuon ang pansin ng Pangulo sa trabaho at hindi sa sinasabi ng mga survey. Nilinaw naman niya na hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey dahil nagagamit din niya ito para matukoy ang mga dapat na isulong o baguhin sa gobyerno.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, naghayag ng suporta si Education Secretary Sonny Angara sa posibilidad na i-regulate o ipagbawal ng tuluyan ang ilang violent online games matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Anya, dapat pakinggan ang mga eksperto para malaman kung aling mga laro ang maaaring makasama sa mga kabataan. Binanggit niya ang Gorebox na naglalaman anya ng matinding karahasan. Sinabi ng kalihim na maaaring may epekto ang mapanganib na online content at social media sa pag-uugali ng ilang kabataan. Samantala, iniwan naman niya sa Kongreso ang usapin tungkol sa pagpapababa ng edad ng pananagutang kriminal. Sa halip, nakatuon niya ang DepEd sa pagpapalakas ng seguridad sa paaralan at pagbibigay ng mas maraming gabay at suporta sa mga estudyante.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos bombahin ng US ang ilang defense at missile sites ng Iran. Nagbanta ang Iran ng paghihigpit sa supply ng enerhiya sa rehiyon habang nagpapatuloy ang palitan ng pag-atake ng dalawang bansa. Ayon sa US military, layo ng operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga barko sa Strait of Hormuz.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nanguna ang Toronto bilang lungsod na may pinakamalalang kalidad ng hangin sa mundo dahil sa usok mula sa mga wildfire. Pinayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay habang kinansela ang ilang aktibidad sa labas dahil sa pulusyon. Ayon sa datos, mahigit 800 wildfires ang patuloy na nagliliyab sa Canada na pinalala ng matinding init ng panahon.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga awit 1, talatang 6, sa taong matwid si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo, 16 taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, alas 6:58.
10: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
11: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
12: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagtuklas at pagkilala sa iyong sarili. Diyan sa iyong trabaho, mayroon bang mga gawaing dati ay hindi mo akalaing kaya mo pala, pero ngayon ay gamay na gamay mo na? You are never too wise to gain new insights, never too old to learn new skills, and never too late to know yourself more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Nasa kolehiyo ako nang matuto akong magbisikleta. May anak na ako nang magkaroon ako ng lakas ng loob na magmaneho sa Metro Manila. I was in my mid-30s when I realized that I can write a book. At ngayong mahigit 40 na ako, na-discovery kong kaya ko palang gumuhit. Life is an endless journey of learning, growing, and discovering. Ano nga ba ang mga balakid sa pagtuklas at pagkilala ng higit sa iyong sarili? Una, the know-it-all attitude. Ang pag-aakalang alam mo na ang lahat ay hindi katalinuhan. Ito'y tanda ng pagiging sarado ang isipan. In our lifetime, it is not possible to know everything. Kahit nga si Haring Solomon na itinuring na wisest ruler in the world ay hindi naman nagkaroon ng pagkakataong malaman ang lahat ng bagay. Marunong ba siyang mag-Facebook o mag-Instagram? Obvious naman na hindi, dahil hindi na siya nabubuhay para matutunan ang mga ito. When you start thinking that you already know everything about yourself, hindi ka nagiging bukas para tuklasin pa ang iyong mga potensyal at nakatagong kakayahan. The first important step to knowing more about yourself is to accept that you do not know everything. Pangalawa, the fear of trying. Marami ang hindi na lumago ang pagkilala sa sarili at pagkatuklas ng kanilang mga kakayahan dahil sa takot. Takot mabigo, takot mapagtawanan, takot magkamali, takot na masaktan. Mayroon bang atletang hindi nasasaktan? In order for them to develop strength and endurance, kailangan nilang mag-ensayo araw-araw. Nariyan ang may nadarapa, nagkakasprain, nagagalusan, napapaltusan. Pain is always a part of growing and maturing. Kaya nga tinatawag na growing pains, di ba? Set aside your fears and embark on an exciting journey of knowing yourself more. At pangatlo, being too busy. Ang kawalan ng panahon at pagiging abala sa napakaraming bagay ay malaking hadlang para kilalaning higit ang iyong sarili. Good relationships don't happen by accident. You make time for it. Ang mga nagliligawan, nagbibigay sila ng oras para higit na kilalanin ang isa't isa. Pahalagahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon para higit mong makilala ang sarili mo. Marami ang abala para gayahin ang itsura, pananamit o pagkilos ng ibang tao, pero walang panahon para kilalanin ang sarili. Ang sabi ng batikang aktres na si Judy Garland, na nakilala sa kanyang pagganap bilang Dorothy sa Wizard of Oz, "Always be a first-rate version of yourself instead of a second-rate version of somebody else. There is more to life than who you are now and what you can do now. Tuklasin ang mga talento at kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos. Let's not be too busy to find out what God has wired us to do." Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First-hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami, and malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan na alas 7:20 sang aga.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Huwebes, Hulyo 16, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Migo Dave Bestanyo,
1: kag Miga Joy Kawayan Combatier.
2: You. Headline.

initial connection cost. Lakip na ang bayad sa pag-install kag connection fees. Apang wala ini nagalakip sa binulan nga bayad sa konsumo, internal wiring o kon plumbing kag mga obligasyon may kaangtanan sa una nga illegal nga koneksyon. May mga aplikasyon o ang mga aplikasyon mag-agi sa proseso sang beripikasyon sang CSWDO, City Engineering Office kag iban pa nga opisina agud masiguro nga ang mga benepisyaryo husto nga kwalipikado. Nagpreparar ang lokal nga gobyerno sang 5 milyones ka pesos na unang pondo para sa pagpatuman sang programa nga magapalapad sang access para sa mga pumuluyo sa luwas nga tubig kag kuryente. Agod mapauswag ang kahimsog kag siguridad sang komunidad kag mabuligan ang mga pamilya nga tuman nagakinahanglan.

Gin pabakod sang Department of Education o DepEd South Cotabato Division kag Ala Valley Landscape Development Alliance Program Management Office o AVLADA PMO ang ila pakigangot agud iduso ang pagtanom sang kawayan isip kabahin sang pagproteher sa kinaiyahan kag climate change mitigation. Ginpahayag sang AVLADA PMO ang mga teknolohiya nga bamboo-based farming system o BBFS para sa upland area kag riparian zone revegetation o RZR para sa pagtanom sang kawayan sa mga pangpang kag sang suba kag sapa. Posible nga ginbaton o positibo nga ginbaton ni CIDEPS Roderick Cayubin ang rekomendasyon agod mapalapad ang bamboo planting sa mga buluthuan. Nagpahayag suporta si Santo Niño National High School Principal Bonifacio Foro Jr. sa pagpreparar sang nasambit nga aktibidad. Ang tikang suno sa DepEd South Cotabato Memorandum No. 135 Series of 2026 nga nag-auhag sa mga graduating senior high school students nga mag-intra sa school-based bamboo planting activities isip suporta sa pagpauswag sang bamboo industry sa probinsya. Isip kabahin sini magapatigayon ang Ginsang-an National High School kabulig ang LGU Santo Niño Barangay Council kag AVLADA PMO sang bamboo growing activity sa Hulyo 25 nga target matamnan sang kawayan ang masobra 700 metros nga riparian zone sa barangay.

sa dugang pang balita lokal ma o liwat gin balik sa natural nga puluy-an ang isa ka babaeng nga reticulated python o kon malayo python reticulatus sa isa ka kagulangan sa barangay Hinalaan na Banwasang Kalamansig Sultan Kudarat adlaw sang Lunes ini matapos gin salbar sa isa ka residente. Suno sa Department of Environmental and Natural Resources o DENR kag Senro Kalamansig, unang na salbar ang manog matapos ini makita kaginatipan ni Jerome Tagalan, isa ka residente sang barangay Kinudalan na Banwasang Libaka. Nangayo ini sang bulig sa mga otoridad agud masiguro ang kaluwasan sang reptilya. Ginapasa naman sang Menro sang Libak ang manog sa Senro Kalamansig adlaw sang Domingo para sa tama nga pagproteher sini kag pagsusi. Matapos ginpaidalom sa id-id nga pagsusi halin sa isa ka lokal nga veterinaryo, gindeklarar nga himsog kag pwede na ibalik sa kagulangan ang nasambit nga manog. Ginabulubanta may kabugaton nga 12 ka kilo kag may kalabaon nga 2.8 metros kag may 13 sentimetro ang lawas sini. Ginpangunahan ni CNR Officer Jamel Tawantawan ang operasyon sa paghilway kaupod ang mga katapos sang Senro Kalamansig kag mga forestry student trainees halin sa Cotabato State University. Lakip ang reticulated python sa ginatawag nga other threatened species o sa idalom sang DNR Administrative Order number 2019-09. Apang hindi ini lakip sa mga species nga ginakabig nga critically endangered o kon vulnerable kag nagapabilin ini sa protektado nga protektado sa idalom sang layi sa kinaiyahan bangod sa hana sang pagdakop sini kag pagkolekta. Importante ang papel sang reticulated python sa pagpabilin sang balanse nga ekosistema isip pagkabahin sang natural nga

0: o isip kabahin sang natural nga ecosystem.
1: Gindeklarar sang lokal nga gobyerno sang Calanogas ang state of calamity sa apat ka barangay matapos ang grabe nga pagbaha kag pagtiphag sang duta nga nagtuga sang pagbaskog sang habagat dala sang bagyong Inday. Lakip sa ginpaidalom sa state of calamity ang barangay Ngirngir, Mimbalawag, Inoma kag Piksan umpisa Hulyo 10. Base sa ulihing report sa mga otoridad, 7 katawo ang ginbawian sang kabuhi, duha ang napilasan samtang 4 ang missing kag padayon ginapangita sa search and rescue team. Bangod sa grabe nga pagbaha kag pagtiphag sang duta, 8 ka kabuhi ang o 8 ka balay ang nawasak samtang 39 ka pamilya ang nagbakwit sa mas luwas nga lugar. Malaparon man ang damyos nga naagom sang mga uma kag pila ka nagapanguna nga kalsada nga nagtugas ang pagkadilatar sang transportasyon kag paggiho sang mga residente. Isip paghalong ginsuspende ang klase sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa bugos nga Calanogas umpisa Hulyo 12 tubtob 16. Agod masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo kag katapos sang bulutuan. Samtang padayon nagapanagtag sang food packs kag hygiene kits ang lokal nga gobyerno sa mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Ginapatigayon man ang clearing operations sa nagapanguna nga mga dalan agod mabalik sa normal ang ilig sang trapiko kag transportasyon. Padayon nagapanawagan ang mga otoridad sa publiko nga mangin mabinantayon kag sundon ang mga abiso samtang nagapadayon ang hana sang malain nga panahon tuga sang habagat.
0: Ginakabig ni Bangsamoro Parliament Member Attorney Omar Yasser Sema nga isa ka pangatake batok sa press kag media ang paglutang kay Dennis Pido, isa ka radio broadcast technician sang Notre Dame Broadcasting Corporation nga nakabase sa Cotabato City. Si Dennis Pido ginlutang hapon sang Martes sa Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, samtang padulong kuntani sa iya trabaho sa nasambit na syudad. Suno kay Sema, importante nga bahin ang media ang kada empleyado sa istasyon sang radyo bisan anuman ang papel sini. Gininsister sang mamalidha nga dapat maangkon ang hustisya sa kaso ni Pido. Madumduman nga nagpasa si Sema sang Parliament Bill number 455 ukon ang Bangsamoro Comprehensive Gun Control and Regulation Act nga may tinutuyo magpatuman sang masugot na sistema sa pagpanag-iya, pagparehistro, pagdala kag pagmonitor sa mga pusil kag bala sa barm. Tinutuyo man sang nasambit nga ginaduso nga layi nga mabuhinan ang paglaptas sang mga loose firearms kag mapabakod ang kampanya batok sa armado nga insidente kag election related violence sa nasambit nga rehiyon.
1: May nagakadapat nga 2 ka beses nga 25 pesos nga dugang sa sweldo subong tuig ang inadlaw nga sahod sang mga trabahante sa Bangsamoro region base sa bag-o nga wage order nga ginpirmahan sang mga miyembro sang Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sang Miyerkules. Sakop sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Obarm ang mga probinsya sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Kagtawi-Tawi, amuman ang mga syudad sang Lamitan, Marawi, Kag, Cotabato. Sa bag-o nga wage order, ang inadlaw nga sweldo yara sa 411 sa non-agriculture workers sa mga syudad sang Lamitan, Marawi, Kag, Cotabato, kagmangin 436 pesos naman, halin Hulyo 15, kag madugangan pa sang 25 pesos sa Disyembre 1 subong atuig, agod mangin 461 pesos na. Ang sweldo sa agriculture kag retail o business establishment workers sa nasambit nga tatlo ka syudad ara sa 386 sa karon mangin 411 na base sa new minimum wage order kag pag-abot sang Disyembre 1 subong atuig madugangan pa sang 25 kag mangin 436 pesos kada adlaw na. Sa bag-o nga wage order nga ginpirmahan sang BTWPB members, ang inadlaw nga sweldo sang non-agriculture workers sa lima ka probinsya sang BARM nga 386 dapat madugangan sang 25 kada adlaw umpisa Hulyo 15 kag sa Disyembre 1 may dugang nga 25 pa nga increase para mangin 436 pesos na. Ang mga agriculture kag retail o business establishment workers naman sa lima ka Bangsamoro provinces nga nagasweldo 376 magabaton sang 25 pesos nga increase sa inadlaw nga sweldo kag mangin 401 pesos kada adlaw kag dugang pa nga 25 sa Disyembre 1 para mangin 426 na kada adlaw. Ang bag-o nga wage order para sa daily paid non-agriculture, agriculture kag retail business establishment workers ginpirmahan sa mga miyembro sang BTWPB nga Sanday Jonathan Acosta nga workers representative, Haron Bandila kag Joseph Go isip representante sang management sector o may sakop sa mga trabahante, Muhajirin Ali kag Farserina Muhammad isip BTWPB chairpersons kag Muslim MSEMA nga minister sang Ministry of Labor and Employment sang BARM. Si Ali ang Planning and Development Director sang Bangsamoro Government, si Muhammad naman ang Trade and Investment Minister sang BARM. Suno kay SEMA ang effectivity sang bag-o nga wage order nga ilagin pirmahan sang Miyerkules sa Mole BARM Regional Office sa Bangsamoro Capital sa Cotabato City ang magkabisa 15 kadlaw matapos mapublish sa regional newspaper para sa ihibalo sa mga residente sang autonomous region.
0: Para sa ulihi nga balita lokal, temporaryo nga ginpasirado ang duha ka lanes sang Davao Bukidnon Road sa Barangay Buda, Marilog District matapos ang pagkatipag sang duta nga gintugas sang sagunson nga makusog nga pag-ulan. Apektado ang dalagan sang trapiko sa nasambit nga kalsada samtang ginahiwat ang paglimpyo sini kag pagkakas sang mga nagkatiphag nga duta kag bato. Kasamtangan nga ginahiwat ang clearing operation sang DPWH, agod gilayon nga mabalik sa normal ang dalagan sang mga salakyan. Ginalaygaya naman ang mga motorista nga maghalong sa pag-agi sa lugar, sundon ang mga ginplastar nga traffic advisory kag makigangot sa mga otoridad samtang nagapadayon ang clearing operations. Padayon man nga ginamonitor sang mga otoridad ang sitwasyon bangod sa posibilidad nga panibag-o nga pagkatipag sang duta kung magapadayon ang makusog pang pag-ulan.
2: Balita Nasyonal.
1: Nagsaka sa 26 katawo ang natala nga death toll sa pag-igo sang bagyong Inday kag Southwest Monsoon o Habagat suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa report sang NDRRMC, ang mga ginbawian sang kabuhi tugas sang landslide, kag pagkalunod. Lakip sa napatay ang pulo sa Sarangani, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Bukidnon, 2 sa Zamboanga Sibugay, kag 1 sa probinsya sang Davao Occidental. Yara sa 9 katao ang na-report nga napilasan sa landslide, nga tig 1 sa Marinduque, Davao Occidental, Sarangani, samtang tig 2 sa Benguet, Lanao del Sur, kag Maguindanao del Norte. Suno sa NDRRMC, yara sa 14 katao ang missing nga ginlakipan sang 1 sa Maguindanao del Sur, tig 2 sa Zamboanga del Sur kag Sarangani, 4 sa Lanao del Sur kag 5 sa Davao Occidental. Natala sa 244,000 kapamilya o kabug-usan nga masobra 1 ka milyon katawo o masobra 1 ka milyon nga individual ang naapektuhan sang kalamidad. Yara sa 5,000 nga pamilya o 22,000 nga individual ang nagapabilin sa 86 ka mga evacuation centers. Ginpahayag sang NDRRMC nga yara sa 766 nga kabalayan ang nawasak, lakip ang 853 nga nakaagom naman sang slight damage. Ang damyos sa agrikultura natala sa 4.18 million pesos samtang 12.50 million naman sa agrikultura, kag 73.06 million ang balor sang ayuda nga napanagtag sang gobyerno sa mga apektado nga pamilya.
0: Nagpahayag sang grabe nga pagpangasubo ang marine science community sa pagtaliwan sang kilala nga marine biologist nga si Dr. Kent Carpenter matapos ni ginluthang sa iya puluy-an. Ginkilala si Carpenter isip isa sa mga nagapanguna nga siyentipiko sa pagtuon sang coral reefs kag marine biodiversity sa pungsod Pilipinas. Suno sa UP Marine Science Institute, dako ang nangin kontribusyon ni Carpenter agud makilala ang pungsod isip center of the Center of Marine Shore Fish Biodiversity sa Bugos nga kalibutan. Isa man si Carpenter sa mga nagduso nga himuon na National Protected Area kag UNESCO World Heritage Site ang Verde Island Passage bangod sa pinasahi nga manggad kadaga o manggad sa kadagatan sini. Nagapanawagan naman si Protect VIP Lead Convenor Edwin Garriguez ang id-id nga investigasyon sa pagpangluthang kay Carpenter. Nagpagwa naman sang pahayag ang Silliman University kung sa diin nangin research associate si Carpenter sa sulod sang halos 5 kadekada. Suno sa universidad, ako ang nangin kontribusyon sang biktima sa pagtuon sang marine biodiversity, coral reef conservation, fisheries management kag marine pollution. Lakip sa iya mga proyekto ang Albatros Recollection Project nga isa ka malaparon nga pagtuon sa evolusyon kag kondisyon sang manggad sa kadagatan sa Pilipinas. Kag ang research sa epekto sang microplastic sa mga isda kag iban pang manggad sa kadagatan sa Negros Oriental. Nagpahayag naman sang pagpangasubo ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Suno sa talatapan, nagapabilin nga buhi ang kontribusyon ni Dr. Carpenter sa kada siyentipiko nga nangin inspirasyon sa mga ecosystem nga iyagin na buligan nga maprotehiran. Aktibo man ang biktima sa pagtuon sa Tubataha Reefs Natural Park. Padayon nga ginahulat sang mga otoridad ang resulta sang investigasyon sa pagpangluthang sa kilala nga marine scientist.
1: Nagsaka sang gestubtub 50% ang tala sang digital fund transfer transactions matapos gin Naog sang bangko kag e-wallet providers ang ila transfer fees suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ginpayag ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan nga magapatigayon pa ang Bangko Sentral sang mas komprehensibo nga pagsusi sa kadamuon sang transaksyon sa pagtapos sang bulan. Apang base sa paunang report, halin sa bangko kag iban pa nga institusyon nga pang pinansyal, mamatikdan ang pagdamo sang paggamit sang digital fund transfers kasunod sang pagnubo sang balayran. Suno kay tangonan, nakabulig man sa pagdamo sang bag-o nga account holder ang kamanduan sang BSP nga kilalahon ang national ID isip nagakaigo nga identifikasyon sa pag-abri sang deposit kag transaction accounts. Suno sa iya, daw naghina na ang pag-uswag sang paggamit sang digital payment sa mga nagligan nga tuig gani kinanglan sang ikaduha nga pagpasanyog agod maawhag ang mas madamo nga Pilipino labi na ang wala pa nagagamit sang digital payment services. Sa idalom sang BSP circular number 1238 gintahasan ang mga bangko kag iban pa nga institusyon nga ginadumalahan sang BSP nga siguruhon nga indi dako ang diferensya sang balayran sa pagsaylo sang kwarta sa nagkalain-lain nga bangko o e-wallet kumparar sa pagsaylo sang pondo sa sulod mismo sang isa ka institusyon. Ginexplikar man sang BSP nga kung may dugang nga singil sa interbank o interwallet transfers, ini dapat pagapangunaha o nagapanguna nga nagasalamin lang sa bayad sa network switch operator kag indi magtugas ang indi patas nga palasanon sa mga nagagamit sini. Base sa datos sang BSP, naglabot sa 57.4% sang retail payments sang 2024 ang ginhimo paagi sa digital channels. Ginpakita man sa 2025 Consumer Finance and Inclusion Survey nga 50% lang sang yara sa husto nga gulang nga mga Pilipino ang may formal nga financial account, mas nubo kaysa sa 56% sang 2021. Suno kay tangonan, isa sa nagapangunang rason kung nga nagaalanganin ang madamo nga Pilipino nga mag-abri sang financial account ang mataas nga balayran sa pagsaylo sang kwarta. Positibo suno pa ang nangin pauna nga sabat o response sa mga bangko kag e-wallet providers sa bag-o nga patakaran kag ginaexpektar mas madamo pa nga mga pumuluyo ang magamit sang digital payment services.
2: Balita sa luwas sang pungso.